0: pala ng Senado ang record-breaking Pilipina tennis star na si Alex Ciala. Si Ciala ay WTA World number 29 sa singles ranking sa Wimbledon 2029 Championship, ang kauna-unahang Pilipinong nakapasok sa naturang global worldwide tournament. Nagkain ang hiwalay na resolusyon para rito sina Senador Joe Villanueva at Senador Christopher Bongo. Sinabi ni Villanueva na performance ni Ciala ay nagpalakas sa presensya ng Pilipinas sa international tennis at nakuha nito ang paghanga ng international sporting community dahil sa matapang estilo ng paglalaro sa professionalism at hindi matatawarang competitive spirit. Dagdang naman itong si Senator Christopher Bongo na dahil sa pambihirang talento, disiplina at determinasyon ni Ciala ay nagsilbi itong inspirasyon sa mga kabataang Pilipino at sa buong bansa. Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandilo TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Maraming salamat, Jojo Sikat. Mabuhay si Alex Ciala. Proud Pinoy. Tayong mga Pinoy talaga dapat, we should rally behind our kababayan, lalo yan. Dala-dala niya yung bandera ng Pilipinas sa Wimbledon. Talaga naman. Hindi natin matatawaran. God is with us, sabi. Teka, ano ba ito? Alright. Ano ba nangyari dito?

0: I agree, di ba? I second the motion, oh, di ba? So, yun. Eh, napalood natin, napalood natin lahat, yun. Oh, si, oo. Masaya, ano? Although may nagbabanggit na magkano? Magkano ilang milyones ang nagagastos sa pera ng taong bayan para lang magkaroon ng impeachment hearing? Hindi naman, for that matter, lahat. Pero ito, bongga kasi. Alam niyo na, nakikita niyo kung gaano ka bongga yung impeachment hearing. Yung senator judges, naka-robe. Magkano ba isang robe? Oo, di ba? Ang robe, made of parang suede. Yung silky suede. Mal nun, ha? Mal nun. Ha? So, paano na lang? Magkano na lang? Oh, oh. Ang good news, mga ka-RJ Patrol, maliban sa good news ni Alex Iala, kahit na medyo nabigo siya huling laban sa huling kampanya para sa Wimbledon Championships, eh, mabuhay pa rin si Alex Iala. Ay, isa pang good news ay medyo humina si Super Typhoon Inday. Bumaba ito sa klasipikasyong bagyo na lang. Hindi na super bagyo. Typhoon na lamang po. Ayon sa PAGASA. Pero yung maximum sustained winds pa rin na pinapayag, namamayagpag si Inday, Typhoon Inday, ay 175 kilometers per hour with gustiness, yung pagbugso ng hangin, up to 215 kph kilometers per hour. Oh, oh, oh. Typhoon Inday was located 925 kilometers east of northern Luzon, moving west-northwestward 20 kph. Tropical cyclone wind signal number 1 remains in effect in the 12 provinces. Paglabas ko ng bahay kanina kasi ang dami nakatingala, di ba? Tinitingnan kung kung may ano ba? May katatakutan bang ano? Siyempre, kung ganun kalawak yung tinatahak ni Inday, 900 plus kilometers wide, lawak nun. Siyempre, may tilamsik dito sa Metro Manila kahit hindi dadaan dito. Alam na natin yan. Nagparamdam na nga nung isang gabi, di ba? Ang lakas ng ulan. 7 o'clock nung isang gabi. May hangin na kasama na napakalakas. So, ingat pa rin tayo, mga ka-RJ Patrol. Magbaon. Magbaon ng either sombrero, payong, kapote, para ano... Eh, kung pagtag-baha dyan sa lugar ng Central Luzon, eh, bumili na kayo sa Lazada ng ano, bota. Para huwag magkaroon ng alipunga. My report, BIR at DOF, Department of Finance, nagplano ng malalaking reforma sa buwis, ginhawa para sa mga manggagawa, tinalakay. Report ng DCRJ reporter Romel Madrigal. Romel.
1: Posibleng magkaroon ng mga bagong reforma sa sistema ng pagbubuwis sa bansa matapos magsagawa ng mataas na antas ng pagpupulong ang Bureau of Internal Revenue o BIR at Department of Finance upang talakayin ang mga panukalang hakbang na magpapalakas sa tax system ng Pilipinas. Pinangunahan ni BIR Commissioner Charito Martin Mendoza ang pulong kasama mga opisyal ng DWF kung saan isa sa mga pangunahing usapin ang pag-aaral ng mga reforma layong mabuwasan ang pasanin sa buwis ng mga middle income earners kasabay ng pagtatag sa koleksyon ng kita ng pamahalaan. Tinalakay rin ang dalawang ahensya ang iba't ibang technical na rekomendasyon, mga konsiderasyon sa pagpapatupad ng mga panukalang batas at mga hakbang upang higit na mapalakas ang koordinasyon ng mga ahensya sa pagsusulong ng mga fiscal reform. Dumalo rin sa pagpupulong mga opisyal mula sa iba't ibang serbisyo ng BIR at DOF, kabilang ang mga unit na nangangasiwa sa legal affairs, strategic reforms, revenue operations, fiscal policy at tax research. Inaasahang magsisilbing mahalagang hakbang ang mga konsultasyong ito sa pagbuo ng mga pulisiyang magpapalakas ekonomiya habang isinusulong ang mas makatarungan at mas epesyenteng sistema ng pagbubuwis para sa mga Pilipino. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Maraming salamat, Romel Madrigal. Pero ba nag-trigger sa inyo? Medyo ba may ano, kumatis sa katawan niyo dun sa report ni Romel? Medyo iritasyon yata. Baka mamaya magpataw na naman ang pagbubuhi sa taong bayan. Parusa sa taong bayan. Angelo Ridaha, sabi niya, T.Y. Lord, humina na si Super Typhoon Inday. Don't like and share ka-RJ Patrol. Thank you, Angelo. Ridaha, VP Sara Duterte, impeachment trial sa Lunes, July 13, 2026, 2 p.m. Ayan ang update, Angelo Ridaha. Galing mo mag-update, ah. So, abang-abang ulit tayo para parang nanonood lang tayo ng telenovela. Huwag kayong mainip at paminsan-minsan naman ay may comedy pa naman eh. Thank you for watching and support. Birthday boy, Nonoy Fortaleza is the name. Ilabas na yan. Happy birthday na. Happy na po tayo. O, kung wala kayong mahalagang lakad, drop by kayo sa party blowout ni Nonoy Fortaleza. Ang saya-saya ng araw na ito. Siyempre, walang kukontra. Ang pinaka-pogi ngayon ay si Nonoy Fortaleza, big time businessman, successful musician par excellence. So, and welcome to the Club of the Seniors, Nonoy. Apply ka kaagad para ma-avail mo yung mga discounts and benefits ng isang full-fledged senior citizen. Ang saya, no? Ang saya ng araw ngayon. May mga umiikot na sa likuran ni Nonoy. May mga palitso na dyan. At, ano ba yan? Siyempre. Tsaka ang haba ng noodles na binabatak para sa pansit. Long life. Live long and prosper more. Nonoy, the celebrator. Birthday boy, Fortaleza. Maritz ito si Nonoy, nung araw, kami-kami lang ang ka-level niyan. Ngayon, di na namin kayang i-Maritz. Big time na talaga. Kami na pag-iwanan eh. Anyway, masaya tayo sa naging kapalaran ni brother, kumpare, Nonoy Fortaleza. Masaya tayo kapag ang isang kapwa natin ay nagtatagumpay at nagle-level up. Oo, syempre. Mabuhay ka sa iyong kaarawan, Nonoy Fortaleza. Life has a simple formula. Look back and thank God. Look ahead and trust God. Good morning, Philippines. Isa pang breaking na nakita natin na nag-cuts ang attention natin ay ang deklarasyon ng COMELEC na walang effect sa kanila yung 75 million campaign donations para kay Senator Rodante Marcoleta. Aba. Eh, paano yan? Oo. Eh, inaresto na yan. Pinamagshot na yan. Suot-suot pa rin yung kanyang... Kwento lang naman yan. Kabiruan. Yung kanyang tupi. Mm. Eh, yun pala. Yung basis ng kaso ng ombudsman sa kanya ay ano pala? Wala. Oo. Para mawawala ng visa. Eh di congratulations sa Senator Rodante Marcoleta na bibilang na araw at makakalabas ka na. Kumusta na kaya siya? Di ba nag-ano siya? Medyo nanikip daw yung konti yung dibdib niya. Medyo hindi nakakain ng hopia. Paborito niya po kasi yung hopia. Eh, huwag mong gagalawin yung hopia niya. Magagalit yun. Si Senator Rodante Marcoleta. Ito po. Comelec dismisses 75 million pesos campaign donation. Campaign donation complaint against Marcoleta. Ito na. Oh. Kasi po yung 75 million ay sabi nga ng prosecution panel or yung detractors niya na siya mismo umamin na tumanggap siya ng 75 million pesos as campaign donations. Eh, cleared na siya ng COMELEC eh. Bakit nag-pursige pa ang ombudsman para siya ay kasuhan? Ano kayang nasa... Yan naman ang sinasabi natin eh. The Commission on Elections, COMELEC, dismisses today, yesterday, July 8, a complaint involving 75 million pesos campaign donation to Senator Rodante Marcoleta. COMELEC ruled that under current election laws, yung dinideclare na election laws, the failure to declare contribution is not considered an election offense, effectively clearing the Senator Marcoleta of the charge. Napahiya na siya dun. Break muna tayo. Ang oras, impunto alas 10:30 ng umaga.

0: RJ Patrol. Alas 10:34 na po ng umaga dito sa ating Thursday episode ng RJ Patrol. Pasensya yung merchandising plug ko sa RJ Patrol. Medyo may may sipon ubo ako. May minor respiratory problem ako noon. Kahit muffled yung boses natin. Ano po. So anyway, on a Thursday, si Rick Oracion, thank you sa support mo by Rick Oracion. Good morning, Sir Angelo. Akala ko wala ka today. Hindi. Nagsabi ba ako? Hindi ako nagsabi. Last week lang, July 2 kasi, nag-send off po ako, family send off yun. Alam nga namang wala si daddy. Nag-migrate na po yung son ko dyan sa Melbourne, Australia. Buong pamilya na grant yung kanilang application for immigrant visa. So, ang send off, siyempre, ako nang una. Ako yung daddy. Ako ang tatay ni Titus. So, andun kami sa Laia 3. Take off ng flight is 12, for past 12 or ano. Oh, andun na kami ng alas 8 pa lang. Alas 8:30. Okay. Kasi first time na ang daming bagahe, buong bahay, lipat bahay sa Melbourne, Australia na yung pamilya ni Titus. Kaya napakarami. So, that was it. Nung July 2, to be exact, Huwebes din yun last week. So, wala ako. Pero nagpasabi ako noon. Ito ngayon, wala. Andito lang ako. Basta't malakas pa yung katawan natin. Salamat sa Diyos. Andito tayo. Bye, Rick. Jaime Samoya Bernante, Pukaw na Pilipinas. Gising na. Morning, Sir Angelo. Morning, tropang RJ Patrol. Rick Oracion, bakit biglang naglabas si Comelec na hindi big deal ang election contributions? Natakot ba sila o natauhan na paano yan, Mr. Boying Remulla? Ha, ha, ha. Naipakulong mo na si Senator Marcoleta. Nagmukha ka na tuloy na kengkoy. Ha, ha. Malaking mga tawa emoji ni Rick Oracion. Yan ang sinasabi natin. Baka padalos-dalos lang talaga si Ombudsman Boy. Ito naman sa Digan Bayan, hindi rin nag-research sa Omnibus Election Code. Bayan, ano ba yan? Isa pa report, job seekers at learners mas protektado sa pinalakas na TESDA Skills Passport. Report ng DCRJ reporter Jojo Sikat. Jo.
1: Upang mas madaling matukoy ang pagkakilanlan sa digital platform, pinakilala ng Technical Education Skills Development Authority o TESDA ang bagong electronic Know Your Customer features ng TESDA Skill Passport. Sa pamagitan ng eKYC features, mas maraming paraan para patunayan ng isang learner ang kanyang pagkakakilanlan. Maaaring itugma ang mga personal information sa PILSIS, National ID Number, QR Code, ang system na nakasuporta rin sa ibang ID na ini-issue ng pamahalaan tulad ng passport, driver's license, SSS, ID, GSIS, e-card, UMID, postal ID, voter's ID at PhilHealth ID. Layo ng bagong features na tiyakin ang seguridad at gawing mas madali para sa mas maraming Pilipino na patunayan ang kanilang pagkakilala sa digital platform. Ayon kay TESDA Secretary Kiko Benitez, ang bagong proseso ng pagverifika ay magpapataas sa tiwala sa plataforma bilang repository ng skills, qualifications, certification at training records ng mga learners. Ang paglulunsad sa eKYC ay kasabay ng patuloy na pagdami ng mga gumagamit ng Skills Passport na ngayon ay may 243,899 downloads kung saan 194,655 ay gamit ang Android at 49,244 ang iOS. Mayroon na rin 179,284 registered users. Ayon kay Secretary Benitez, sa pamagitan ng mobile application, ang mga beripikadong users ay may access sa mga training, impormasyon tungkol sa scholarship, job listing, learning pathways at iba pang servisyong kalugnan na TESDA. Bukod sa eKYC, nakipagpatuloy ang TESDA sa Watsuwani Foundation para may isama sa Skill Passport ang My Career Advisory at isang AI-powered career companion. Ito ay nakapaloob sa career guidance at nagre-recommenda ng ibang training-based skills, interests at career goals ng learners. Ako, si Jojo Sika, nagulat para sa DZRJ Radyo Bandilo TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Maraming salamat, Jojo Sikat. Yan nga po yung maalingaw-ngaw ngayon. Paano yan? Dinismiss na ng COMELEC ang 75 million pesos na campaign donations, campaign funds ni Senator Rodante Marcoleta. Naaresto na, napahiya na. Pinahiya na. Although sinasabi naman niya na kusa siyang sumuko doon sa Sandigan Bayan para mag... iba yung dala-dala niya, yung motion to quash dun sa kaso na motion niya na taon na naglabas nung Monday mismo ng Sandigan Bayan, nag-warrant of arrest. Ito, election law no longer criminalizes Marcoleta donation issue, says the COMELEC. Halaka, COMELEC Chairman George Garcia. Baka pag-initan ka dyan, ha? Baka pag-initan ka dyan. Eh kasi kung yung statement mo or yung declaration mo runs counter, oh, kumukontra doon sa whims and caprice. Kapritso ng gobyerno. Tama ba? Tama ba, mga ka-RJ Patrol? Yung kapritso ng gobyerno para, ano, para yung... I-persecute. Ano ba sa Tagalog persecute? Gipitin ang mga kumokontra sa flood control scandal. Commission on Elections said that it dismissed the complaint over the alleged 75 million pesos campaign donations to Senator Rodante Marcoleta because the current election law no longer criminalized a candidate's failure to disclose campaign contributions. Napaka simple and self-explanatory. Oh, sino ba yung mga na-disqualified dahil dyan? Si dating Laguna Governor, E.R. Ejercito. Oh, napalitan siya. Tapos, mayagpag na yung pumalit sa kanya, hindi na maka-recover. Sino ba yung naging governor, yung vice governor? Pumalit, Hernandez. Siyempre ngayon, kapamilya natin, ang incumbent governor ng Laguna, si Governor Sol Aragones, in the service of the Filipino. Sama po natin yan sa malaking network. At yung nasa kanang ano niya, kanang balikat niya, na nakatunghay doon si Danny Lucas, editor dyan sa News and Current Affairs. Tapos nasa kaliwa, yung konsi ng ating pinapangarap na makasamang konsi ng Quezon City, si Dolan Castro, ABS-CBN News. Oh, diba? So yun ngayon, sabi nga, sa bagay, quasi-judicial entity yung COMELEC, hindi yan sabihin natin. Parang ombudsman na parang hindi madiktahan daw ng executive branch, ha? Ng presidente. pero si George Garcia, chairman, George Erwin Garcia, chairman ng Commission on Elections. Oh, yan ha. At least, abogado yan. Par excellence. So, sinasabi niya lang yung naayon sa batas. Hindi naman siya na kumukontra sa kanyang boss. yung presidente Bongbong Marcos. Diba? Hindi siya kumukontra. Naayon lang yung kanyang sinasabi sa batas. Tulad ni Chief Scudero, presiding officer ng impeachment court yan sa Senado. Ano yung bang, ano ba yung binoboyce niya, binoboyce out niya? Nasa batas. Ayon sa batas. Kasi yung batas need no interpretations. As is, pag binasa mo, yun na yun eh. Dura lex, sed lex. Masakit man yun doon sa mga kumukontra dahil gusto nilang baluktutin yung batas to bend the law. Eh, yun ang batas eh. Oh? Huwag na kayong kumontra kasi ano yan eh. Kahit sino naman, pag tinindigan yung batas, eh wala na makakakontra dyan. Pag sinabi niyang 16 votes to acquit the vice, to convict the vice president. Baliktad, 8 lang yung acquittal. 16 talaga. Eh meron ba kayong 16? Numbers game dyan sa Senado. O yan ngayon. Si Senator Jinggoy Estrada, ang kanyang detention ay by way of suspension. 3-month suspension pagka-senador. And after 3 months, kung 92 days, 3 months nga, no? 90 days lang 3 months eh. Pero, ano bang tawag mo doon? Yung minus yung weekends sa impeachment court. Pero yung kay Senator Jinggoy, calendar days, pati weekend binibilang. So maagang makakalabas si bago matapos yung impeachment hearing. So makaka-attend pa siya. Makaka-participate. O yun si Senator Marcoleta. Paano yan? Pag na-absuelto yan o na-dismiss yung kaso niya dahil dito sa pronouncement ng Commission on Elections. Kasi hindi nagtatanong itong ombudsman at sandigan bayan. Paano ba yan? Hindi nila binasa yung Omnibus Election Code? Or basta na lang yung tawag dun eh. Pwede na yan. Pwede na to. Tira na. Tira pasagad ang tawag namin sa Bisaya niyan eh. Tira ano lang. Basta makatira. Kahit wala naman palang patutunguhan yung tira. Yun ang problema dyan. Eh, dahil may political agenda. May agenda ba ito talaga? Anyway, balik tayo doon sa Bagyong Inday. Ano? Humina na ito at isa na lamang typhoon sa kategoryang typhoon, bagyo. Hindi na super bagyo. Pero habagat, patuloy na pinalalakas ni Inday. Bagyang humina at balik sa pagiging typhoon category, ang Bagyong Inday. Hashtag Bavi sa international name niya. Habang patuloy na binabaybay ang Philippine Sea. Ayon sa PAGASA, taglay ngayon ang bagyo ang lakas ng hangin na umaabot sa 175 kph km per hour at pagbugso ng hangin na umaabot sa 215 kph. Kumikilos ang bagyo sa direksyong west-northwest sa bilis na 20 kph. Nananatiling mababa ang tsansa na tumama sa bansa si Inday at inaasahang kikilos patungong Southern Japan Islands at Northern Taiwan area. Posibleng lumabas na rin ng Philippine Area of Responsibility sa Sabado, July 11. Dahil sa malawak na sirkulasyon ng bagyo, inaasahang mararamdaman pa rin ang epekto nito, partikular sa extreme northern Luzon na posibleng makaranas ng malalakas na bugso ng hangin at mga pag-ulan ngayong weekend. Samantala, lumalakas na rin ang habagat na hinahatak ng bagyo at ngayon ay nagdadala na ng mga pag-ulan at pagbugso ng hangin ngayong araw ng Huwebes, partikular sa Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula at sa ilang bahagi ng Mimaropa, Mindoro, Marinduque, Romblon, Palawan. Inasang maapektuhan na rin ng mga pag-ulan at pagbugso ng hangin dulot ng enhanced habagat ang Luzon, partikular ang Calabar Zone, Metro Manila, Central Luzon, Bicol Region at Ilocos Region. Pinakamalakas ang pag-ulan at bugso ng hangin sa mga nakaharap sa West Philippine Sea simula bukas at maring magpatuloy pa hanggang weekend. Patuloy namang inaalerto at pinaghahanda ang ating kababayan at yung mga nasa matataas na banta ng mga biglang pagbaha at mga pagguho ng lupa. Mananatiling mag-monitor ng mga susunod pang update hinggil sa bagyo at pinalakas nitong habagat sa mga susunod na araw. Pag-asa. May report, Bureau of Customs Davao, pinalakas ang partnership sa negosyo bagong export system inilatag. Report ng DCRJ reporter Romel Madrigal. Romel.
2: Mas pinalakas ang Bureau of Customs o BOC ang ugnayan nito sa mga industriya at stakeholders upang mapabilis ang kalakalan at mapahusay ang pagsunod sa mga regulasyon. Sa isinagawang second quarter kapihan, local kick-off meeting ng Collection District 12, nagsama-sama ang mga opisyal ng customs, industry partners at iba pang stakeholders para sa talakayan hinggil sa mga bagong pulisiya at proseso sa aduana. Isa sa mga pangunahing tinalakay ang mga post-clearance audit procedures at iba pang compliance requirements upang masiguro ang maayos na operasyon ng mga importer at exporter. Ipinakilala rin ang Operations Division ng Custom Memorandum Order Number 09-2026 na nagtatatag ng IADS Plus, isang sistemang mag-uugnay sa Automated Export Declaration System, Electronic to Mobile o E2M Systems at mga investment promotion agencies upang mapabilis ang pagproseso ng export transactions. Ayon sa pamunuan ng Port of Davao, ang inisyatibang ito ay bahagi ng patuloy na modernization ng custom operations sa ilalim ng liderato ni Commissioner Ariel Nepomuceno. Sa pamamagitan ng mas matibay na koordinasyon sa pribadong sektor, inaasahan ng BOC na higit pang mapapabilis ang kalakalan at mapapalakas ang serbisyong binibigay sa publiko. Ako, si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ, Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Maraming salamat, Romel Madrigal. Yung mga statement ni Senator Cheese bilang presiding officer ng impeachment court, talaga naman. Kung para tayong siramplaka paulit-ulit. Kasi nga, kapag binigyan mo ng pagkakataong magsalita yung kampo ni Tito Soto, Ping Lacson, Majority Block, ano talaga sila eh? Palibasa hindi mga abogado, talagang may gusto sila talagang agenda na masunod. Paano kaya yung agenda na yun, ha? O ngayon, nanghihina na yung agenda ninyo dahil makakalabas after 90 days, makaka-participate si Jinggo Estrada o makakalabas si Rodante Marcoleta. Paano na lang yun? Hindi naman tayo kampi kay Vice President Sara dito, ano po? Hindi rin po tayo kampi kay President Bongbong Marcos for that matter. Hindi rin po tayo kampi sa kung sino man yung mga may matataas na pangarap para sumabak sa 2028 presidential derby. Sabi ni Senator Escotero, the burden of proof in these proceedings rests upon the prosecution. It does not and will not shift. Ibig sabihin, ikaw yung nag-allege, ikaw nag-akusa. Yung burden of proof na sa'yo, maglatag ka ng ebidensya para patunayan yung iyong allegasyon. Prosecution yun. The respondent is afforded the presumption of innocence and has no obligation to disprove the charges against her. Tama po. Ay bakit parang inuurot nyo yung defense panel na mag-adduce or induce or maghain ng kanilang mga ebidensya? Kayo yung nag-aakusa. Pakita nyo muna yung prueba na makatotohanan talaga yung inyong akusasyon. Eh kasi ba, kuminsan, nagkakaroon tayo ng konting allergy. Kumakati yung mga balat natin pag may naririnig tayo ng parang ano. Hindi naman tayo, nag-re-research din po tayo. Pinag-aaralan po natin pa rin. Yung mga development at saka hindi naman tayo parang self-explanatory naman ang nangyayari. Bakit may mga tao na kapag hiningian mo ng talagang kahit na halata mo siyang nagsisinungaling o nagpa-plastic o nagiging hypocrite ay sige pa rin ang sige. Ano ba 'yan? Nung isang araw nabasa ko dito na kapag ganyan ka pursigido yung isang tao, halatang wala namang patutunguhan yung kanyang dinadrive o pinupursige, bayaran siya. Sabi dito sa aking social media. Paid hack. Masakit yan, pakinggan ha. Pag yung paulit-ulit na lang, yung wala talaga sa hulog yung sinasabi, ang tawag nila incontinent moron or a paid hack. Bayaran. Ito ngayon ang sinasabi ng mga experts sa legal profession na nakatunghay dyan sa impeachment proceedings, sa impeachment court sa Senado. Sabi nila, asahan mo, may mga papasok pa mga private prosecutors. Iti-take over nila yung prosecution panel. Kasi ang malinaw dyan, yung skill mo sa corruption is not automatically your skill in trial. Masakit pakinggan yan sa prosecution panel. Kasi for the past 2-3 days, parang sinasabi nating wala pa tayo nakitang tawag dyan, bomba. Wala pa bombang binabagsak ang prosecution at puro na support lahat. Oh. Isa pa dyan yung article number 4 yung tinalakay for the past first day is pagkilakila na ba orientation first day nung July 6. July 7 yung July 6 pati yung mga encoding ng mga evidence na inihain ng prosecution. Second day, ang pinag-usapan, yung maliban dun sa mga dokumento ulit, inilalatag na nila Article 4 hanggang kahapon. Article 4 ng impeachment case ni VP Sara. Yung Article 4, yung threats, grave threats daw na in-utter niya doon sa video, sa isang press conference na pinagbabantaan niya Presidente Bongbong Marcos, First Lady Lisa Araneta Marcos, at noon ay Speaker, House Speaker Martin Romualdez. Ang nangyari, pinanood natin. Ano ba yan? Walang laman yung testimonya nung nagpakilala pa expert ha. O digital harvesting ang tawag doon or pagkukulate ng dala-dala hindi ka lang technical yung NBI agent dapat hindi lang nag-delve on technicalities pati bilang isang full-fledged NBI investigador. Ang isang investigador maglalatag din ng kanyang yung kanyang wisdom, yung kanyang direction, yung kanyang pattern of how he is being called an expert. Lumabas hindi siya expert eh, parang siya eh. taga-collecta daw, sabi, taga-kalakal ng basura. Taga-collecta lang daw. Sabi ng mga ano netizen, eh kasi nga, ang binabanggit niya, inipon lang niya. At saka, wala siyang original. yung mismo nag-upload, hindi niya pinatawag. Anong klaseng investigasyon yun? Di po ba dito, kasi ako'y naging dating, I was given an accreditation to investigate nung nasa Philippine Airlines po ako, nasa investigation division po ako noon. Operations and investigation. Ang language ng isang investigador, you must not leave any single stone unturned. Oh, isa pa lang, ang unang tanong pa lang, nakausap mo ba yung nag-upload? Na-verify mo ba ang authenticity ng video? Nako po, wala. Kinolekta lang yun, parang nag-collecta nga lang ng basura. Hindi mo yun na-verify, o na-verify ba niya? Splice ba yun o edited? Anyway, break ulit tayo sa ating Thursday episode ng RJ Patrol. Oras 10:00 alas 11 ng tanghali.

0: DZRJ Radio Bandido.
1: RJ Patrol.
2: Alas 11:06 na po ng tanghali dito sa ating Thursday episode ng RJ Patrol. Sabi ni andiyan si Titus Almonte, andiyan sa Melbourne, Australia at kanyang pamilya. Thank you for your support sa RJ Patrol. Paano daw yan, Ombudsman Boyeng Remulla, na ipakulong na si Senator Marcoleta tapos naglabas ng ruling ang COMELEC na hindi na criminalized yung para sa aspeto ng hindi pagdedeklara ng campaign contributions. Sotse, nagmukha ka na daw tuloy na kengkoy, sabi ni Rick Oracion. Kantahin mo nga, Rick Oracion, yung kantang Mr. Kengkoy. May report mapayapa at maayos na impeachment trial sumasalamin sa pagtutok ng Senado sa rule of law ayon kay Senate President Sherwin Gatzalian. Report ng DZRJ reporter Jojo Sikat. Jo.
3: Sinabi ni Senate President Sherwin Gatzalian na naging maayos at mapayapa ang pagsisimula ngayong Linggo ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte na sumasalamin sa pagtutok ng Senado sa rule of law. Ayon kay Senate President Gatzalian, epektibong naisakatuparan ng Senado ang mandato nito sa konstitusyon na umupo bilang impeachment court at inaasahan na magtutuloy-tuloy ito hanggang sa matapos ang paglilitis. Idinagdag pa ni Gatzalian ang decorum na ipinakita sa mga unang araw ay sumasalamin sa pagtutok ng kapulungan sa tamang pagpapatupad ng mandato nito na ginagabayan ng mga prinsipyo ng katarungan at pagiging walang kinikilingan. Kaugnay nito, pinasalamatan ng Senate President ng mga Pilipino sa buong bansa na maigting na sumusubaybay sa trial na tiniyak na hindi ito laro ng politika, kundi usapin ang katotohanan at pananagutan. Nagpahayag din ng pasalamat si Gatzalian sa kanyang kapwa Senator Judges na aniyay na nilapitan ang proceedings sa may disiplina at open-mindedness na hinihingi sa kanila. Dagdag pa ni Senate President Gatzalian na nananatiling nakatuon ng Senado sa mahigpit na pagsunod sa due process sa pamagitan ng pagtitiyak na parehong prosecution at defense ay bibigyan ng sapat na pagkakataon na iharap ang kanilang mga kaso. Tiniyak din ng Pangulo ng Senado sa publiko na itutuloy ng Senado ang proseso hanggang sa makamit ang makatarungan at kapaniwalang konklusyon. Ako si Jojo Sika at nagulat para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
2: Maraming salamat, Jojo Sikat. Sabi ni Shirley Uyang, mas bagay na pangalan kay Ombudsman Boyeng Remulla ay Jesus Mariosep Remulla. Jesus Mariosep Remulla. Sino ba si Jesus Mariosep? Ang pangalan po niya totoo ay Jesus Crispin Boyeng Remulla. May thumbs down ka pa, ha? Shirley Uyang, ha? Yung witness daw na nagsasabing expert sa NBI ay pang-Marites lang ang witness ng prosecution. Sabi ni Shirley Uyang. Nagsasalita pala ang flower base. Ako, ikaw Shirley Uyang, ha? Si Senator Win, SP Win daw, Gatzalian. At least, nagsasalita daw yung flower base sa kanan ni Senator Cheese Escudero. Eh, magbubukas daw ng pansitan eh. Shirley Uyang, eh, ikaw. Ikaw naman, para may ano. Sabing ganun, eh, wala nga siyang masabi doon. So, sa, ano, impeachment court. So, yun, tamang-tama na nagpapa-interview siya sa media paglabas sa korte, sa impeachment court. Para naman may masabi. Ikaw naman, Shirley Uyang, sinisita mo kung bakit nagsasalita si Sherwin Gatzalian. Hayaan mo na, hayaan mo na.

0: may dahilan kung bakit iniluklok siya diyan. May agenda, di ba? Oh, di ba? Ang dami naman nagsasabi dito. Ano ba yung agenda? Oh, may agenda, siyempre. Andiyan yung agenda na... Oh. Sino yung magsasabi? Okay. Ay, si, ano, si Ate Bing, dyan sa Daabaw. Oh, si Febe Iglesias Bermejo. Andun daw sila sa santuario ng Philippine Eagle, dyan sa Kalinan District, Davao City. Oh, huwag kayong, ano, do not feed the eagles, ha? Magkano kaya itlog ng eagle? Sigurado ang mahal-mahal yan. Oh, kasi, eh, pinipreserve yan para maparami pa yung Philippine Eagle. Monkey eating eagle yan, ang breed ng ating eagle. Ang pambansang ibon ng Pilipinas, hindi Maya, hindi Agila. Ate Bing, ha? Ano, kuidaw kayo, ha? Matatalas yung kuko dyan ng mga agila, ha? Baka mamaya mapalapit kayo. Jesus Mariosep, sabi ni Shirley Uyang. Dapat yun daw pangalan ni Ombudsman Boying Remulla. Jesus Crispin ang tunay niyang pangalan. Sino pa yung may ganung pangalan? Si former Vice President Jejo Marbinay. Jesus, Jesus, Joseph, Maria. Jesus, Joseph, Mary, Jejo Mar. Si idol Jake Madrazo na naging pinuno ng Inquirer Radio. Jesus din yun, pangalan yan. Jesus Madrazo, ang AKA, ang kanyang palayaw ay Jake Madrazo. Pero yung iba, ang tawag sa kanya, nung medyo malaki-laki pa siya, Don Pepe. Masyado siyang involved sa karera ng kabayo. Enthusiast yan sa horse racing. Si boss Jake Madrazo. Basta na kaya si boss Jake. Ano? Eh, pag nakikita ko, yung mga pa-birthday party siya eh. Oh, sa kanyang ano, pamilya. Oh, oh. Yun ang mga, maraming mga apprehensions dumarating dito na sinasabi na, oh, si Jaime Samoya Bernante, sino kaya ang next witness? Dapat legit talaga. Dapat para may laban. Tama. Oh, medyo, ano eh, medyo, ano, nabugbog eh. Oh, tawag doon, nabugbog ng defense. Yung nagpakilalang expert sa NBI. Kasi nga, inamin ng NBI, particular yung expert, yung senior agent, Kalilong ba pangalan niya, na hindi nila nakuha ang raw file o nakausap ang original na kumuha ng video kung saan maririnig ang umano'y pagbabanta ni Vice President Sara Duterte sa buhay ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos, at dating House Speaker Martin Romualdez. Oh, eh, ito ang lumabas sa pagtatanong ni Senator Judge Robin Padilla kay NBI Cybercrime Division Senior Agent John Mark Kalilong sa ikatlong araw ng impeachment trial laban sa Vice Presidente kahapon. Ayon kay Kalilong, screen recording lamang mula sa mga kumakalat na video sa publiko. Nako po. Ang kanyang... ano ba yan? Sa publiko, ginawa ng kanilang tanggapan. Anong silbi na tanggapan ninyo? Ano? Dahil publicly available naman umano ito sa internet. Sa halip na kunin ang original na digital copy o kumuha ng affidavit mula sa mismong nag-upload nito. Naturingan ka pang NBI agent, investigador ng bayan. bakit? Kung ako yan, si Agent Kalilong, tumanggi akong mag-ano dyan. Tumanggi akong humarap dyan sa impeachment court. Eh kasi nga, nagmukha siyang ano eh, tagakalakal ng basura. Oo, sabi niya, "The video itself, sir, is publicly available. That is why I performed the recording, sir." NBI Senior Agent John Mark Kalilong. Kawawa siya. Parang ginawa siyang, kinawawa siya sa mata ng publiko. Oh. Oh. Pati si Robin Padilla, sabi nilang, oh, naglabas daw kanya ng kanyang pinag-aralan sa criminology. BS Criminology graduate, Senator Robin Padilla. Sabi niya, yung mismong nag-record kay Inday Sara, nakausap niyo po ba yung raw file po? Kasi napakahalaga po nun. Doon natin malalaman kung original o hindi. Yun nga po. Dapat kasi, abogado ba si Kalilong o digital ano lang siya? Nasa IT lang po siya. So wala siyang alam sa kung paano mag-imbestiga ng kaso. Eh, nakakahiya. My report, impeachment trial kay Vice President Duterte magiging madugo. Ayon sa Malacanang, ba madugo talaga. Report ng DCRJ reporter Chona Yu. Chona.
1: Aminado ang palansyo ng Malacanang na totoong magiging madugo ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte, lalo na kung hindi ito haharap sa paglilitis. Tugon ito ni Palace Press Officer Claire Castro sa naging pahayag ni Duterte na magiging bloodbath lamang ang impeachment trial. Paliwanag ni Castro, hanggang ngayon kasi wala pang naririnig ang taumbayan na itinanggi ni Duterte ang mga alegasyon laban sa kanya. Apat na articles of impeachment ang kinakaharap ni Duterte. Una ay ang grave threat o ang bantang pagpatay kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liza Marcos, hindi may paliwanag na yaman, bribery at questionableng paggamit ng intelligence fund. Gayunman sinabi ni Castro na ay ginagalang ng Malacanang ang pasya ni Duterte na hindi dumalo sa paglilitis. Sabi ni Castro, magiging madugo lamang ang proseso kung hindi haharapin ni Duterte ang publiko at pabubulaanan ang mga paratang laban sa kanya. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Maraming salamat, Chona Yu, mula dyan sa palasyo ng Malacanang. Magiging madugo talaga. Bakit? Eh, si Senator Dante Marcoleta, huwag niyong hainan yan ng dinuguan, ha? Pag nandiyan na, nakaupo ulit yan, baka magalit yan. Or Senator Robin Padilla, for that matter. Kasi pag dinuguan, pig po yan. Pork po yan. Muslim yan si, balik Islam yan si Senator Robin. Shirley Uyang, si Kalilong, NBI nobody investigator or nabobo investigator. Ikaw talaga, Shirley Uyang, ha? Iba ba talaga ang tingin mo, eh, Kalilong? Kalilong is a parang surname ng mga taga-Pangasinan. Kalilong. May mga kilala ako, Kalilong, eh, Pangasinan. Eh, napag-utusan eh. Alam mo na, pag military or for that matter, law enforcement, eh, obey before you complain. Mukha siyang katawa-tawa nga eh. Sino ba nag, baka sabi niya, sino ba nag-udyok na ako ang maisalang? Eh, ikaw yung ano, ikaw yung nagpapakilalang nag-classify, nag-record, or nag-evaluate. Tagal na nun, ha? Ang tagal na nun. Tapos inimbestigahan mo. Ang tagal na nun. So, tulog ka lang sa pansitan pala kung nag-imbestiga ka. Sa salita lang yung imbestiga, pero wala sa gawa. Kakatawa naman. Kawawa ka tuloy, pati sa social media. binabas ka, bugbugsarado, kawawa ka rin. Eh, nakakaya yung nangyari kay Agent Kalilong. Ito nga, ito naman si Defense Counsel, Attorney Mark Binluan. Itong nagsasabi, Article 4 ng impeachment case ni Vice President Sara dealt on yung grave threats nga. Threat na uttered niya doon sa first family, first couple, the President, Bongbong Marcos, and First Lady, Liza Marcos, at former House Speaker Martin Romualdez. Sabi niya, there is no proof of any contracting of an assassin. Ito ngayon, tungkol sa, if you pursue an investigation, yung pinursigin niyo po, kung talagang seryoso ang NBI na pinursige yung investigasyon, kaugnay nung sabi nga may payag si Vice President Sara Duterte na nagbabanta sa buhay niyang ng first couple at si Martin Romualdez, eh dapat thorough, comprehensive, pati yung on the aspect ng pag-hire ng gunman, assassin, for that matter. Ay pinursigi sana para medyo meron namang kabuluhan yung panunood ng taong bayan sa impeachment trial. Eh kasi po, basta na lang ba parang nangalakal ng basura itong si Agent Kalilong, eh dun lang sa puntong yun. Sabi ni Attorney Mark Binluan, sa pagbabanta umano ni President Vice President Duterte Sara laban kina sa first couple pagtistigo nitong si John Mark Kalilong, NBI agent, the prosecution admitted that the video does not prove any fact other than its existence. Wala namang question, meron nga yung video. Eh, napanood nga ng lahat. Ang dami, taong bayan. Totoo naman po yun. Kineri pa ng mga major network, TV networks. Kineri yan sa mga newscasts. Pero, ibig sabihin, nandyan nga. Hindi natin maalis yun. Meron nga yun. Ang video na yun. Pero, sabi nga ni Attorney Mark Binluan, the prosecution has no other competent evidence to prove that the Vice President had contracted an assassin. Sino ba yung assassin? Yung magke-carry on sabi niya na kapag napatay nila ako, mag-hire ako ng patayin nyo rin si President Bongbong, First Lady Liza, at Speaker Martin. Eh, sabi nga, the truth of the matter is this. She and her family were threatened. She and her family were threatened, sabi ni Attorney Mark Binluan. Kasi nga, medyo hindi kayo, ang tanong kasi na isang vlogger dun sa interview, Madam Vice President, hindi ka ba kinakabahan sa buhay mo sa panahong ito? Nagkasaulian kayo ng kandila ni President Bongbong Marcos at medyo target kayo para mawala sa landas nila pagdating ng 2028. Hindi ka ba natatakot sa buhay mo? Yun ang sumagot lang po si Vice President. Pag ako'y pinapatay nila, napatay, eh, mayroon na rin akong kinasabuhat. kinontrata. Napapatay din sa kanila. Papatayin yan si President Bongbong, si First Lady, at saka si Martin Romualdez. Yun ang sinabi niya eh. Pero yun ay hypothetical. Attorney Mark Binluan, lawyer, member ng Defense Council ni Vice President Sara, iya sabi niya, In the discourse yesterday, talking about VP Sara's statements during November 23, 2024 press conference, Senator Judge Risa Ontiveros stated, and I quote, "None of these statements are proof that the Vice President actually contracted an assassin or hired one." Oh, correct. She is absolutely right. She then asked the question, why are these acts impeachable? So itong question ito, to this question, the prosecution responded, "We understand that these statements may not actually 100% prove that she in fact contracted an assassin. Hence, the prosecution admitted the video does not prove any fact other than its existence. In simple words, there is no proof of any contracting an assassin." Oh, di tulad ng mga kita niyo yung assassination. Natungayan niyo yung assassination ni Cap Percy Lapid, yung hard-hitting brother in profession sa broadcast journalism, sa kanyang komentaryo. Nag-name calling pa yan si the late Cap Percy Lapid. Kaya talagang para nag-iimbita ng ano eh, panganib. O, yun nga nangyari. So, napatay siya. Oo, kasi nga, parang naghahamon ka eh. Parang naghahamon ka sa mundo eh. Galit ka sa mundo. Kaya nung ako yung naimbita na makitandem sa kanya doon sa dating studio, ay umayaw ako kasi moderate lang po ako at saka ay situit na nababalansi kahit papano yung issues na tinatalakay natin sa ating komentaryo. Sabi ng defense panel, yung mga offended party, yung mga na-offend or agrabyado sa binanggit na mga pagbabanta umano ni Vice President Sara, ay siyempre ang offended parties ay si President Bongbong Marcos, First Lady Lisa Araneta Marcos, at former Speaker Martin Romualdez. Oh, hindi naman sila in-interview ng NBI. According sa kanilang investigasyon, paano na lang klaseng investigasyon to? Oh, parang ano lang, parang moto proprio na wala sa hulog, ano po. Si mismong si NBI agent John Mark Kalilong inadmit po ito. O di paano maisusulong yung investigasyon? Eh, wala pala. Andun lang siya sa pag-collecta, pag-record ng video. Kinonfirm ni John Mark Kalilong na walang nai-attach na anumang salaysay, pahayag o affidavit itong first couple at Martin Romualdez doon sa kanyang NBI investigation folder. Paano na yan? Sabi ni Agent Kalilong, he has no personal knowledge about the Marcos couple and Speaker Romualdez filing complaints against Duterte. To which the defense lawyer asked, did you really investigate this matter? Hindi naman yata investigador si Senior Agent Kalilong. Iyon ang malinaw. Hindi siya investigador, kundi kolektor. Break tayo, ang oras, impundo alas 11:30 ng tanghali.
2: Kami po ang inyong mga kuya
3: at ate sa programang Mate.
4: Ako po si Kuya Saldi, tumatalakay po ng mga issue na may mga legal at lehitimong dokumentong basihan upang ating pong matiyak na tama at wasto ang ating mga paksa.
3: At ako naman po si Ate Elby, ipinapaliwanag namin ang kalagahan at karapatan ng mga non-government organization kung paano ito makakatulong sa inyo.
5: Ako naman po si Kuya Teng, ang inyong magiging tulay sa mga sangay ng gobyerno upang magkaroon ng kasagutan ng inyong mga katanungan sa abot ng aming makakaya.
4: Iniimbitahan po namin kayo
3: na makinig at manood ang aming programang Mate
5: dito lang sa
6: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
7: Watch and listen to Mate Saturdays 8 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DRJ Radio Bandido.
8: Hi, I'm Sunny Ilustre and I'm inviting you to join Salimasa that tackles anything of human interest on DZRJ 810 AM Radio Bandido TV.
7: Watch and listen to Salimasa every Saturday from 4 p.m. to 5 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
9: Hi, Raul Virtudazo po ng UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Samahan niyo po ako at ibibigay ko sa inyo ang mga balitang dapat alam niyo. At tatalakayin din natin ang mga issue na may kinalaman at may kabuluhan sa ating buhay. Dito lang sa DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
7: Watch and listen to Ugnayang Gobyerno at Mamamayan, Monday to Friday, 4 p.m. to 6 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
10: Ako po si Johnny Gomez ng Johnny Gomez Live. Tagakalap ng impormasyon. Tagapaghatid ng balita. Johnny Gomez Live, mga kaibigan, mapapanood at mapapakinggan sa DZRJ 810 AM, ang Radyo Bandido TV.
7: Watch and listen to Johnny Gomez Live every Saturday from 2 p.m. to 4 p.m. airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
11: Ako po si Angelo Almonte sa programang RJ Patrol. Makinig, manood at makialam sa pagtalakay natin sa maiinit na issues ng lipunan. Dito lamang sa DZRJ 810 kHz on AM, Radyo Bandido TV.
7: Watch and listen to RJ Patrol, Monday to Friday, 10 a.m. to 12 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
12: RJ Patrol!
0: Alas 11:34 na po ngayong Webes dito sa RJ Patrol. Sabi ng isang abogado na ginagalang natin dyan sa Pangasinan, Attorney Alex Versosa at Alexander Sunga pa, hindi porket abogado ay matino na, karamihan sa kanila matalino, pero pumapayag, maging tanga, kapalit ng pera at prinsipyo nila ay panalo ang kaso sa kahit tama o mali man yan, dahil dun sila sisikat para dumami pa ang kliyente. Kaya ang mga mga mambabatas ay gumagawa ng batas na maraming butas para sila makalusot. Paano yan? Papapatay ba nila si Sarah? Yung mga kwentong yun ang balita ngayon. Oo. Sabi ni Attorney Sal Panelo, speaking of lawyers, ha, wala daw kaso eh. The prosecution has no case, sabi niya. Kung ito yung mangyayari, Ito, sabi ni Shirley Oy ang Sir Angelo, baka ang pau lang ang binayad kay Kalilong. Ang pau? Pero usually ba, Shirley, sa kultura ng Filipino-Chinese community, ang isang ang pau, ang pinakamataas na halagang ilalagay mo sa ang pau, magkano? Pag binigay mo yan sa iyong kasama, na ano, di ba nagbabatean kayo, Chinese New Year, di ba, nagpapalita kayo ng ang pau. Usually, magkano ba inilalagay dun sa loob ng ang pau? Sabi mo, ang pau lang yung binayad kay Kalilong. Magkano yun? O baka, yung ang pau, yung sobrang pula, di ba? Sabi naman ni Saldi Bermundo, oy, thank you, Saldi, ha, sa iyong pag-support sa RJ Patrol. Gandang umaga, Sir Angelo Almonte. Hindi lang po naging madugo, pati mga laway at uhog, lumabas na. Ah, oh, eh, nabanggit mo itong madugo. Dahil sabi ni Yusek Claire Castro, Palace spokesperson, na magiging madugo lalo na kapag hindi sumipot o maten sa trial si Vice President Sara Duterte. Hindi nga lang madugo, sabi ni Saldi Bermundo, eh, pati mga laway at uhog lumabas na. Eh, ganun ba? Oh, sumagot ka agad si Shirley Uy Ang. Oh, 1,000 ang laman ng ang pau. Oh, di barya lang po 'yun pang pabili lang ng ano, 1 meal sa ano, parking. Meal sa fast food parking. Anyway, may sweldo naman 'yan bilang NBA agent, Shirley Uy Ang. Ah, ibig mo sabihin, baka 'yung incentive niya sa prosecution kaya siya dumalo diyan sa hearing, ay 1,000 ang binigay. Hindi naman siguro. Higher, higher, higher, higher. Hindi niya ipapahiya sarili niya kapag gano'y papahiya. Tapos barya inabot mo. Hindi ba yun, ano ka? Gaganunin ka, iba, the dirty finger ka. At sasabihin, ang barat-barat mo naman. Eh, yung mukha niya, eh, naging kahiya-hiya doon, di ba? Eh, bakit? Oo. Sino naman yan? Sino ba si Bobs? May mga, ano, nagpapadala dito ng, ano, nagpapadala dito ng mga kuro-kuro, opinion. Oo. Sa loobin, oo po. Kaya, andito tayo. At, tinutunghayan natin yung mga padala ninyong ano, yung mga alon nyo. Oo. Ito. Hmm. Hindi pa tayo nakaka-graduate kay Kalilong, kay NBI agent. Sabi niya, sila naman daw ay nag-comply sa requirements na hinihingi ng Department of Justice. Kaya dahilan, kaya nakakuha sila ng second certification na yung kanilang nakalap na dokumento ay sapat na para magsagawa ng isang preliminary investigation. So yung in fairness kay Kalilong, tinuro na niya ang Justice Department. So yung pinasa na niya yung bucket sa DOJ. Sinabi pa ni Agent Kalilong, nag-conduct sila ng motu proprio investigation, motu proprio. Or ito ay based on their own initiative. Sipag nyo ha, sip-sip kayo pero wala namang napuntahan, wala kayong napatunayan, na sayang naman. Sabi ng defensa, eh, nasabi ng Vice President yun. May pamilya siya eh. Pag sinabi mong nanganganib yung buhay niya, eh, parang ito'y personal reflex action. O kung kakantiin mo siya o kaya yung kanyang pamilya. O. Pero ang aabangan ng taong bayan, ka-RJ Patrol, Article 4 is not yet over, sabi. So on Monday, baka magkakaroon pa ito ng mga continuation. Then may tatlo pa daw na witnesses ang prosecution panel ipipresent sa Lunes. Continuous melt of the ikaw naman oh, House of Representatives. Kaya nga sinasabi, mag-hire na kayo ng private prosecutor, yung may ano talagang may kaalaman sa mga proceedings sa isang court trial. Nagmumukhang kengkoy, hindi ba naging practicing lawyers ang mga ito? Oh, una-una si Congresswoman Luistro na Batangas. Ano ba siya, practicing lawyer ba siya bago siya naging politiko? Laila De Lima, for that matter, naging Justice Secretary. CHR, Commission on Human Rights Chairman. Chairperson. Bakit parang ang medyo wala. Hindi sila makakibo. Dahil yung dinala nila yung witness, halata, eh kahit high school student magsasabi, eh wala palang ingay na maibubunga yung witness ng prosecution.

0: Si Senator Risa Ontiveros, pinaalalahanan pala, kinokosyo ni Senate, Senator Presiding Judge Francis Cheese. Iwasang sabi, pinagsabihan si Senator Judge Ontiveros na iwasang magtanong o maghayag ng konklusyon sa paglilitis na hindi nakabatay sa ebidensyang iniharap ng mga testigo. Ito'y matapos questionin ni Ontiveros ang relevance o kaugnayan o relasyon o kahalagahan ng pagpapakita ng depensa ng video ni Office of the Vice President Chief of Staff Attorney Sulika Lopez kaugnay ng grave threat ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Merong kaunting ano, may kaunting lapses sa mga pagtatanong ni or statement ni Senator Risa, kaya ganun. Well, anyway, kasama siya sa ano, hindi mo ma-expect na ano, hindi mo pwedeng hindi asahan yon. Kasama siya sa majority block na sinasabi nilang Malacanang block. Sinasabi nila, hindi ko sinasabi yon, ha. Pinoy street food, pansitan. Street food. Huwag na tayong ano, pagpatawa kasi nga seryoso tayo dito, di ba? Sabi ni Attorney Mark Binluan kasi, when Vice President Sara uttered those words, she was not responding as the Vice President. But Sara Duterte, the wife, the mother, daughter, and sister who only sought to protect her own and her family members' lives. Tama po. Parang very normal human behavior. Siyempre, self-preservation. Gusto mo bang bantaan kami? Di, dapat hindi kami parang lame duck na hindi lalaban. Ganun po yung ibig sabihin nun. Eh di lalaban din kami. Bakit? Kayo lang ba pwede magbanta? Parang ganun. Kasi ang tanong doon sa kanya ni Vice President, mapanganib na po buhay nyo. Hindi ba kayo natatakot? Hindi ba napapatayin po kayo or mapapatay kayo? Sabi niya nga. Member legal team. Yun ang defense panel. 4-2 Narvasa. In-expect po ng marami na nabanggit si Attorney Raymond Fortun, isa sa mga dikampana na abogado. In-expect na marami siya yung magiging lead counsel ng Vice President. 16-member legal defense team. Pero ang naging lead counsel ay si Attorney Sheila Season. Coming from yung defense team, legal team, ay mostly sila nanggaling sa Fortun, Narvasa, and Salazar Law Office, law firm. Sila yung officially nasa defense team, magre-represent kay Vice President Sara Duterte. My report, Chief of Staff ni Vice President Sara, na si Attorney Lopez nagtungo sa Senado. Report ng DCRJ reporter Jojo Sikat. Jo.
1: Nagtungo ngayong umaga si Attorney Sulika Lopez sa Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte na inuutos kahapon ng Senate Impeachment Court na isyuhan ng Supwena. Hindi naman nagbigay ng komento si Lopez ng tanongin ukol sa pagpapatawag ng impeachment court. Nilinaw naman na Senate Secretary Renato Bantog, impeachment clerk of court na malaki na alaman sa pagtistigo sa impeachment court ng pagtungo ni Lopez sa Senado. Mayroon lang umano sila ang coordination meeting ukol sa administrative matters gaya ng stop access at room assignment sa Senado. ipinasumpwena si Lopez sa Senate Impeachment Court batay sa kahilingan ng prosecution na gusto maghanap sa kanya bilang testigo sa July 14. Patitestiguhin siya sa presentasyon ng prosecution sa Article 4 ng Article of Impeachment kung saan inaakusahan ng Vice President ng culpable violation of constitution, high crimes of betrayal public trust dahil sa umano'y pagkuha ng papatay sa Pangulo at mga miyembro ng kanyang pamilya. Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Maraming salamat, Jojo Sikat. Yun nga pala si Attorney Zuleika Lopez. Lahat naman ng bagay na tinitake up sa impeachment hearing, talagang parang investigasyon nga yan. Do not leave any single stone unturned. You know what ibig sabihin nun? Shirley Uyang, si Claire Palaka. Palaka, may palaka pa talaga. Gusto umaten si Vice President sa hearing, parang hindi lawyer. Alam naman niyang pwede hindi umaten. Mema lang talaga. Oh, mema lang, may masabi lang talaga. Sabi ni Shirley Uyang. Charito Cabrera Diana, sabi nga ni Attorney Edward Chico, sa apat na articles of impeachment ni VP Inday, mahihirapan lang daw ang defense team the grave threats na ginawa ni Inday. Pero sa naku, nakikita nila ay mukhang walang merit ang witness nila. Wala nga nangyari. Nangyari sa nilabas silang nagpakilalang experts. Charito Cabrera Diana, thank you for support. Dahil daw may video silang pinakita, kaya lang chop-chop na yung video. Ah, ganun? Oh, edi wala na. Pag tampered, pag adulterated, ang tawag doon mga term na yan, or spliced, edited, ay hindi na po yan paniniwalaan. Admissible man yan kung papayagan ng presiding judge na ihain mo, idagdag mo, i-adduce. Pero ang tanong doon kung meron bang weight, bigat yun. Pag binugbog yun, kinross-examine yun ng depensa, kung mapapatunayan chop-chop, edited, adulterated or spliced, wala na. It will die a natural death. Sabi ni Shirley Uyang, pinakababa naman ang 1,000 dun sa angpaw na nilalagay. Perang nilalagay sa angpaw. Chap-chap na yung video, di wala na. Pwede na may strike out yun. Strike out na yun. So, gano'n lang talaga. Si Attorney Sheila Season, yun, naglabas ng background details sa kanya. Isa si Attorney Season sa mga pangunahing abogado na bumubuo ng legal team ni Vice President Sara Duterte, kung saan siya nagsilbing lead legal counsel sa gitna ng mausaping legal na kinakaharap ng Vice Presidente. Bago pa man naging kilalang abogada itong si Attorney Sheila Season, bagang na ipakita niya ang kanyang husay sa pag-aaral, pakikipagdebate. Nagtapos siya sa Quezon City Science High School. Kumuha ng Bachelor of Science in Communication Arts, major in Writing sa University of the Philippines, Los Baños, bago nagtapos ng Bachelor of Laws sa San Sebastian College of Law, Recoletos. Full academic scholar siya ng Recoletos Order. Nagtapos bilang class valedictorian at naging unang tumanggap ng Academic Excellence Medal of Honor. Inilala rin siya bilang best speaker, best campus debater sa loob ng dalawang magkasunod na taon. Nagsilbi siyang opinion editor ng kanilang student publication, Lady Chancellor ng UP Sigma Alpha New sorority at naging founder at leader ng ilang organisasyon sa pamantasan, UP Los Baños. Sa larangan ng abogasya, kinilala si Attorney Sheila Season bilang Lawyer of the Year ng Fortune Narvaza and Salazar Law Firm mula 2015 hanggang 2018. Oh. Nagsilbi siyang lead counsel sa ilang high-profile kasong dinidinig sa Sandigan Bayan. Pangunahing espesyalisasyon sa criminal litigation, karanasan sa civil litigation, family law, appellate practice, labor law at mining law. Napakalawak pala ang karanasan nito sa larangan ng batas. Ang ilan sa mga dahilan kung bakit siya tinuturing na isa sa mga kilalang abogado de Campanilla ng bansa. Yan nga po. Oo. Ito din, si Attorney Carlo Narvaza ng defense panel. Oo. Binasag daw po niya yung credibility at ng first witness ng prosecution panel si Agent Kalilong. Kawawa. Oo. Bugbog sarado ha. Oo. Bugbog sarado. It is my prayer that as the impeachment develops, intents are exposed more than strategies, more than a fight of words, and more than manipulations serving parties. That God will open the eyes of the nation so we can see the truth that will set us free. Tunay na pagsusulit ng ebidensya sa impeachment. Yan ang sa bawat impeachment trial may isang sandaling nagsisilbing hudyat kung saan nagsisimulang mawala ang ingay ng politika at unti-unting pumapalit ang disiplina ng batas. Hindi 'yon nangyayari sa pagbasa lamang ng articles of impeachment ni sa matitinding pahayag ng magkabilang panig. Nangyayari 'yon kapag ang unang testigo ay sumailalim na sa masusing cross-examination. Sa unang tingin, tila payak ang naging testimonya ng unang saksi ng prosekusyon. Tila naging payak nga. Sinalaysay niya ang kanyang mga sinagawa bilang investigador matapos siyang italaga sa kaso. At ang kanyang pagkuha ng isang pampublikong Facebook video, ang pag-download nito at ang paglilipat nito sa isang storage device bilang bahagi ng kanyang investigasyon. Yun lang. Ngunit sa isang paglilitis, ang mahalaga ay hindi lamang kung ano ang direktang sinabi ng isang testigo. Ang higit na mahalaga ay kung ano ang nananatiling hindi napapatunayan matapos siyang tanungin ng kabilang panig. Dito naging makabuluhan ang cross-examination. Hindi ka makakalusot kasi iku-cross-examine ka eh. Mahirap magpalusot. Oh, si Saldi Bermo. Oh. Ito talaga naman. Si Charito Cabrera Dayana. Sabi ni Charito Cabrera Dayana, mahirapan daw ang prosecution team pagdating sa kinaso nilang bribery about sa confidential funds at pagdating sa bank account ng mag-asawang Duterte. Maghanap na daw sila ng pinakamatindi pinakamatindi nilang private lawyer. Siyempre, nabanggit natin yung private prosecutors talaga dapat. Yung mga magagaling at may malawak na karanasan sa mga litigations. Si Saldi Bermundo, sayang hindi pa napasama si NBI matibag nitong darating na Lunes na uupo sa Senado para magkaalaman na kung sino sa kanila ang magaling na abogado. Oo. Tama ka, Saldi Bermundo. Dapat urutin mo yung defense panel na magbigay ng sa pina si presiding judge Chief Escudero para dumalo sa hearing si Director Melvin Matibag ng NBI. Unti-unti nang lumitaw na ang pangunahing usapin ay hindi ang simpleng pag-download ng isang video mula sa internet. Ang tunay na tanong ay kung may sapat bang personal na knowledge, personal na kaalaman at technical na kakayahan ang testigong si Agent Kalilong upang tiyakin ang electronic recording na kanyang prinisinta ay tunay, buo, hindi na bago at tumpak na representasyon ng pangyayaring sinasabing nakapaloob doon sa video. Ito, isinaisang tabi yung mga ganong essential things na to be considered dun sa mga pinipresent na video. Pwede na to? Kinuha lang sa file sa Facebook? Aba? Wala ang silbi. Alright, bukas ulit mga ka-RJ Patrol. Kita-kits! Maraming salamat sa inyong pagtutok dito sa RJ Patrol Thursday episode. Ako po si Angelo Almonte. Bye-bye!
2: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

RJ100.

0: Kung kayo ay may OA, osteoarthritis, masakit ang kasukasuan, dapat tamang pagkain, exercise, at mag-Osteogard na may 500 mg na glucosamine at chondroitin.
1: Osteogard!
0: Twist tayo, ayos ang buto.
2: Madaling dumalaw kung may Osteogard.
3: Mabibili sa Mercury Drug, Watson's, and other leading drugstores. Mahalagang paalala, ang Osteogard ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Today's country hits, let's play! Rock is
5: it!
4: Radio.
5: RJ 100. Three songs in a row. RJ 100.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Hi, Raul Virtudazo po ng UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Samahan niyo po ako at bibigay ko sa inyo ang mga balitang dapat alam niyo. At tatalakayin din natin ang mga issue na may kinalaman at may kabuluhan sa ating buhay. Dito lang sa DCRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen to Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Monday to Friday, 4 p.m. to 6 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Kami ang inyong abogado ng masa.

Magandang magandang hapon. Oy, Huwebes na. Walang impeachment trial ngayon, ha? Sa Lunes na uli. Kaya dito tayo uli sa ating UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Raul Virtudazo po, hanggang mamaya, alas 6 ng gabi. At marami tayong mga issue ngayon, marami mga bagong balita. Siyempre, meron din tayong bagyo. Kaya unahin muna natin, ano bang lagay ng ating panahon sa susunod 24 oras at ito pong bagyong Inday. Ayan, ha. Eh, kanina, pumunta dyan sa Senado itong si Attorney Zulaika Lopez. Siya po yung Chief of Staff nitong si Vice President Sara Duterte. Ang sinabi lang for administrative matter daw kaya siya pumunta doon. Pero wala namang binanggit kung ano pa yung mga ibang detalye, no? Pero nagsabi siya na mag-ingat kayo, ha? Mag-ingat sa Typhoon Inday. Ha? Ibig sabihin yun, ha?

Is ng umaga, ito ay nasa 865 kilometers east of Northern Luzon. Ito ay may lakas na hangin na 165 kilometers per hour near the center. May bugso na umaabot sa 205 kilometers per hour. At ito po ay kumikilos sa bilis na 15 kilometro bawat oras sa direksyong northwestward. Paakyat na po ito. At ngayon po ang signal number 2, nakataas na dyan sa Batanes. Ang signal number 1, nakataas naman sa Cagayan, kasama na po yung Babuyan Islands, Isabela, northeastern portion of Quirino, itong Apayao, northern portion of Abra, Kalinga, at yung eastern portion of Mountain Province, ganun dyan sa eastern portion of Ifugao, Ilocos Norte, northern portion of Aurora, northern and central portion of Catanduanes. Yan po mga nasa ilalim ng signal number 1. Sa pinakalatest na bulletin ng bagyo. At mamayang alas 5, eh, meron siyempre yung bulletin uli. Na every ano yan eh. Tuwing alas 11 ng umaga, saka alas 5 ng hapon, tapos alas 11 uli ng gabi. Tapos alas 5 ng madaling araw. Yan ha. Ito po. At dahil dyan, itong Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Ilocos Norte, Aurora at Catanduanes, makararanas po yan ng ulan at mga bugso ng hangin dahil dito sa Bagyong Inday. At dyan sa Eastern Visayas, sa iba pang bahagi ng Bicol Region, ay cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dahil pa rin sa Bagyong Inday. Sa Mimaropa naman, Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Barm, Lanao del Norte, Sultan Kudarat, Sarangani at South Cotabato ay mararanas po ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dahil yan sa southwest monsoon. Iba pang bahagi ng Visayas at Mindanao, partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dahil din sa southwest monsoon. Ang Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon, partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms. Dahil naman yan sa localized thunderstorm. Ang araw natin lulubog mamaya alas 6:30 ng gabi at sisikat uli bukas alas 5:33 ng umaga. So yan po yung latest ngayon sa report ng PAGASA. At syempre tuloy na tayo dun sa ating mga balitaan ngayong araw na ito ng Huwebes, ikasyam sa buwan ng Hulyo. Ang bilis ng panahon, ha? July 9 na, malatapos na naman ng ilang araw na lang, sona na ng presidente. Iyon, ha? Pero ito, nako, ito po ang hindi magandang balita. Diyan po sa gera sa pagitan ng Iran at US, mukhang hindi magandang balita kasi itong si US President Donald Trump ay nag-utos ng panibagong pagsalakay dyan sa Iran. Kanina po yan. Yan eh kaninang gabi. Kasi gabi doon eh, Miyerkules ng gabi. Kagabi dito sa atin, Miyerkules ng umaga doon. Ngayon naman eh, Miyerkules na ng gabi dyan. Yun ha, kasi nauna tayo eh. Sabi ng Iran state media, nireport nila yung explosion sa iba't ibang lugar dyan sa southern Iranian coast. Pagkatapos po niyan eh, itong US Central Command, sinabi nila na ito'y panibagong bungso ng kanilang mga pagsalakay. So yung mga warplanes ay narinig daw dyan sa Kish Islands. At yung mga pagsabog ay yumalig naman dyan sa port cities ng Bandar Abbas, Kunarak at itong Chabahar. Bahagi ng nandyan yung lost electricity, nawalan po ng mga electricity dyan. Itong sabi ng IRNA, yung pong official news agency ng Iran. So ito raw retribution o pagganti dun sa ginawa ng Iran na pagsalaki naman sa barko dyan po sa Strait of Hormuz. Ayun ha.
mukhang lumalala. Alam niyo kung bakit? Sabi po nitong US President Donald

0: Trump, tapos na raw. Ha? Wala na. Yung Memorandum of Understanding na pinirmahan ng Iran para matapos na itong gera, ha? Wala na raw yan. Ayaw na rin yung pag-usap sa Iran. Ito raw mga sick people, yung mga leader ng Iran. Kaya sabi nito si US President Donald Trump, wala nang pag-asa yan. Tapos na ang ceasefire. Ayun, ha? Tapos na ang ceasefire. Ibig sabihin yan, tuloy na uli ang gera. Ha? Tapos na ceasefire. Ano ibig sabihin yan? Taas na naman ang presyo ng petrolyo. Yan na naman ang susunod dyan. Kasi ngayon, ito na nga, medyo iba na naman ang dating ngayon. Nagtataasa na naman ang petrolyo. So yung mga announcement po na yan, na-overshadow itong summit dyan sa itong ng mga European leaders, itong kanilang ginagawang meeting ng NATO dyan po sa Ankara, sa Pakistan. Ayun ha, dun sila nag-uusap . Pero ito po, ang sinasabi, ito raw, ang Iran tumawag sa kanya, sabi ni US President Donald Trump, tumawag din daw sa kanya at gustong gusto raw makipag-usap. Pero sabi nito si Trump, kasi gustong gusto raw makipag-usap . Gusto makabuo ng deal ng Iran. Kanina katatawag lang daw, pero sabi niya, sabi nito si Trump, I just don't know if they're worthy of making a deal. I don't know that they're going to honor the deal. Yan ha, yan daw ang problema. So sabi ng dito si Trump, we hit back much harder. Pag matindi raw, mas matindi ang pagganti nila. 20 to 1, yan ang ratio. Bawat isang banat ng Iran, 20 ang gagawin nila. O 20 base na mas matindi. Ayan, ha? Kaya yan po. Yan na naman ang nangyayari dyan sa gitnang silangan. Sabi nito si US President Donald Trump, tapos na ang ceasefire, nagutos na rin siya ng mga pag-atake, pagsalakay. Wala na, walang mukhang tapos na yan. Kaya ito pong presyo ng petrolyo, nagsisimula na naman tumaas. Ito, problema na naman po sa atin yan. Tayo na naman tatamaan yan. Kaya, maghanda na rin tayo. Okay, tuloy tayo at may report muna si Jong Manlapas. Itong si Vice President Sara Duterte ay nakipagdiwang sa 19th, itong sa founding anniversary din sa Maasim Sarangani. Itong 19th, Kestebeng, tama ba yun? Anyway, hintayin na lang natin report ni Jong Manlapas. Jong?
1: Kuya Raul, nakibahagi si Vice President Sara Duterte sa pagdiriwang ng 90th Kestebeng Festival at 57th founding anniversary ng bayan ng Maasim Sarangani. Mga nung nakarang dito kung saan binigyan din niya na kalagahan ng pagkakaisa, pagtutulungan at pagbibigay ng suportang moral sa mga mamamayang naapektuhan na nagdaang linggo sa lugar. Ayon sa Vice Presidente, mahalagang manatiling handa ang bawat isa sa posibilidad ng mga aftershock at iba pang sakuna upang maiwasan ang kapahamakan. Sinabi rin niyang maging mas makahulugan ang pagdiriwang dahil kasabay nito ang pagdirita sa araw ng mga tatay. Nagpasalamat din si Duterte sa lokal na pamalaan ng Maasim sa paanyayang dumalo at papangunahan ang kombinasyon ng inundasyon habang muling niikayat ang mga Pilipino na manatili ang manatiling mahalin ang bansa para sa Diyos, bayan at sa bawat pamilyang Pilipino. Ako si Jong Manlapas para sa DZRJ Radio Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Jong Manlapas. Yun, ha? Ito, natapos na. Natapos na ang unang linggo ng impeachment trial dito kay Vice President Sara Duterte. Yan napaaga. Kahapon nag-adjourn sila na mas maaga kaysa sa inaasahan. Dahil itong prosecution, hindi na tinuloy yung pagtawag dun sa pangalawa nilang witness. At yan sa Lunes na lang daw. Sa Lunes na lang nila gagawin. So yung first day ng trial, itong dalawang witness sana, itong National Bureau of Investigation, itong si Senior Agent John Mark Kalilong at yung Regional Director Jeremy Lontok ang pinatawag, sinampi na yan. Ipipresent sana yan itong Martes at Wednesday na Miyerkules. Pero hindi na po, yung isa na lang. Pero yung defense, pagkatapos ng cross-examination, kay Kalilong kahapon, sinabi na itong prosecution, sinabi po ng kanilang abogado, yung si Attorney Amado Ligutan, na itong si Lontok, sa next date of trial na nila iharap, ibig sabihin sa Lunes na. So yun ang mangyayari dyan. So ang gagawin daw nila, utilize na yung 11 araw na inilaan para dito sa Article 4 ng prosecution. Dito sa Impeachment Article 4, ito yung sinasabing banta. Dito si Vice President Sara Duterte sa mga Marcos at dito kaya dating Speaker Martin Romualdez. Yan. So sa Lunes, ayan, July 13, nandyan na yung ikalawang bungso nitong paglitis kay Vice President Sara Duterte. At dyan po pagpapatuloy yung pag-usisa sa mga ebidensya tungkol dyan sa pang-apat na Article of Impeachment. At inaasahan dyan na haharap dyan panibagong testigo na maglalatag ng testimonya naman tungkol dun sa bintang na pagbabanta nito si Vice President Sara Duterte kina Pangulong Ferdinand Marcos, First Lady Liza Marcos at dating Speaker Martin Romualdez. Iaharap din ng prosecution itong si Attorney Zulaika Lopez, ang Chief of Staff nito si Vice President Sara Duterte bilang saksi dun sa impeachment trial next week. So itong House Prosecutor, si Representative Lawrence Defensor, in-inform na niya ang Senado, ang Senate Impeachment Court. Doon sa kanilang desisyon, katapos itong depensa, ay i-argue na itong detention, yung pagka-detain itong si Lopez dyan sa House of Representatives at yung paglipat dyan sa kanya sa Correctional Institute for Women noong 2024, yan daw ang naging dahilan ng banta nitong si Vice President Sara Duterte dito kaya President Ferdinand Marcos. Yon, so sa ano na yan, sa Lunes na next week, tatlong araw yun uli, Lunes, Martes at Miyerkules. Ngayon itong mga sinabi na daw, obligadong humarap yan. Kung hindi, sila ay mako-contempt. Contempt of court. Sabi nito si Attorney Reginald Tongol, ito pong tagapagsalita ng impeachment court. Ang kasama dyan sa sinabi na, ito si Zulaika Lopez, yung Chief of Staff nito si Vice President Sara Duterte, at iba pa. So yung mga ipatatawag nila. Yan. Kanina nagpunta na sa Senado itong si Zulaika Lopez. At diyan hindi naman sinabi pero administrative matters daw. Hindi naman naibigay sa kanya yung subpoena kasi mukhang wala doon yung magbibigay ng subpoena. Yun nga nagsabi itong si Lopez, mag-ingat kayo sa bagyong Inday. Yan. Mag-ingat sa Typhoon Inday. Yan. Mukhang meron siyang ibig sabihin dyan. Okay, tuloy pa rin itong ating mga balitaan ngayong araw na ito. May report si Chona Yu. Ito si Pangulo Marcos at dating UK Prime Minister Tony Blair. Nagpulong sa Malacanang. Alamin natin yan, ha? Chona?
2: Nagpulong sa Palasyo ng Malacanang sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating United Kingdom Prime Minister Tony Blair. Ayon kay Pangulong Marcos, isa si Blair sa longest serving British Prime Ministers. Sabi ni Pangulong Marcos, malaki ang ambag ni Blair sa global conversations, sa governance at public policy sa pamamagitan ng kanyang Tony Blair Institute for Global Change. Huling bumisita sa bansa si Blair noong 2024. Ito na ang 5 beses na nagpulong sina Pangulong Marcos at dating Prime Minister Blair. Ako si Chone Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Chone Yu. Ito naman, ang PNP may babala dito sa mga nagpapakalat ng fake news at nagsusulsol ng karaasan. Ha? Sa pagsisimula nitong impeachment trial nitong si Vice President Sara Duterte, ito pong PNP ay pinalakas na yung kanilang cyber patrol at sila ay nagbabala rin dito sa mga online post na kumakalat sa mga fake news or inciting violence. Sabi po nitong si PNP Chief, si General Semilencio Natates, sa isang statement, sinabi nila na yung disinformation na naglalayon to incite violence o baliwalain ha, itong democratic institution, isa raw itong direktang banta sa public safety. Kaya sabi po itong PNP, ngayon 24/7 silang nagsasagawa ng cyber patrolling para kilalanin at i-neutralize itong mga malicious narratives na naglalayong ibudol ang publiko. Ayan, ang cybercrime group ng PNP at itong mga intelligence units at mga regional police offices ay inatasan na palakasin yung kanilang surveillance sa mga social media posts. Kasama na po yung mga inciting violence targeting government institutions o yung pagbabanta sa mga public officials sa gitna nitong ginagawang impeachment proceedings. At PNP, nagsabi rin sila, inatasan na rin agad-agad na i-verify at promispondid sa mga viral disinformation na naglalayong maghasik ng panic at takot at manggulo sa publiko. Kaya inihikayat niya ang publiko na maging discerning. At bago mag-share ng mga impormasyon tungkol dyan sa mga proceedings sa impeachment, i-verify muna sa mga official channels para maiwasan ha? At na hindi sila magamit ng mga nag-aasik ng ganyan na ma-disrupt itong rule of law. Yan po sabi nitong si General Nartates. Okay, tuloy pa rin tayo at ito si Chris Lucas may report. Yung class suspension sa ibang bayan dahil yan sa Bagyong Inday ay pinatupad. Alamin natin yan, report ni Chris Lucas. Chris?
3: Kinansila ng ilang lokal na pamahalaan ng klase ngayong araw, Huwebes, July 9 dahil sa inaasahang epekto ng Super Typhoon Inday. Suspendido ang face-to-face klase sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa San Jose del Monte, Bulacan, kung saan ililipat ang mga paaralan sa alternative delivery mode. Gayun din ang klase sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa Culion, Palawan. Habang sa Visayas naman ay suspendido ang face-to-face klase sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa Murcia, Negros Occidental at ililipat sa modular mode of learning. Gayun din naman ang klase sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa buong lalawigan ng Negros Oriental sa Baguio City, Negros Occidental, maging ang klase mula kindergarten hanggang senior high school. Sa Himalayan, Negros Occidental naman, suspendido ang klase sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan. Sa San Carlos City, Negros Occidental, suspendido rin ang face-to-face classes sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa mga barangay ng Rizal, Guadalupe, Punao, Palampas, Nataban, Prosperidad, Bagumbon, Bulangan, Concord, Quezon, Ermita at San Juan. Sa Mindanao, suspendido rin ang face-to-face classes sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa lalawigan ng Sultan Kudarat habang maaaring lumipat sa alternative learning modes ang mga paaralan. Ako si Chris Lucas nag-uulat para sa DZRJ 810 AM ang Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.
0: Okay, report ni Chris Lucas. Ayan ha, mga dandyan po sa may mga posible maapekto ng bagyo. Ayun. Eh kanina po, kanina, itong hapon lang, ano, bago mag-alas tres, nagkaroon po ng lindol dyan sa Pugo, La Union. Kanina mga alas dos media, 2:33 ng hapon. Ayan po ang report ng PBOX. At yan, yung intensity 5, narandoman yan sa Baguio City, sa Tuba, Benguet, sa Tubao at sa Pugo, La Union. Pugo, La Union. Yung intensity 4, narandaman naman sa San Fernando, at sa City of San Fernando, dyan sa Sison, Rosario, Naguilian, Bagulin, Bawang at Santo Tomas. Yan po sa ano to, sa La Union, ano? Kasama na yung Agoo, yung Caba. At dyan sa Itogon, La Trinidad, Tubay, Sablan at sa Kapangan na Benguet. Intensity 3 naman ang naramdaman dyan sa City of Dagupan, Pozo Rubio, Binalonan, Urdaneta, Villasis, Calasiao, Mangaldan, Manawag, Asingan, Tayug at Santo Manuel, Pangasinan. Ayan. Dyan sa Aringay, San Juan, Balawan, itong Bangar at Baknotan sa La Union. Ayan, mga naramdamang intensity. Kani-kanina lang po yan, alas 2:33 ng hapon. Ako, naglabasan yung mga estudyante doon sa mga school, dyan sa, ano, sa Baguio City. Pati mga empleyado, pati yung mga yung mga estudyante, mga empleyado dyan sa University of the Philippines Baguio, in-evacuate sila pagkatapos nga itong lindol na yan, 4.5 magnitude na lindol. Kanina po yan. At yung mga iba pa mga estudyante dyan, sa mga elementary school, ay nagsilabas din para doon sa mas ligtas na lugar. Okay. Babalikan po natin. Iba pa mga balita natin. Magbe-break lang tayo sandali. Oras natin, 31 minutes makalipas ang alas 4.
4: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
5: Your RJAM life coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers.
6: Hello, everyone. Baby boomers say never give up on your dreams. The waiting can seem painful, but the regret of not going for it will eventually be more painful. For DZRJ, Raja Bandido, right here. For your contributions, email Pete with a PIT, PeteMorato48@yahoo.com. Have a booming day, and God bless.
5: You just heard your RJAM life coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers. It's more fun in the Philippines.

0: Radio Bandido, 8:10 a.m.
1: Okay, balik tayo sa ating UGM. Ugnayan ko Bjorn at mamamayan. Ngayong araw ng Webes, ika-siyam sa buwan ng Hulyo. Ayan, ha? Kanina po ay sandaling bumisita. Itong si Zulaika Lopez, ang ito po yung Chief of Staff. Itong si Vice President Sara Duterte. Ito'y kasi kahapon sinabi na ipasasabihin na siya ng impeachment court para sa pagpapatuloy ng trial next week. Hindi naman niya sinabi kung ano yung layunin niya dyan sa pagpunta sa Senado, kundi sinabi lang niya na administrative matters. Sabi niya, prepare for Typhoon Inday. Yan, ha. Hindi naman siya hindi na siya nagsabi pa ng iba. Basta yan lang. Prepare for Typhoon Inday. Ayun, ha. Ngayon, ito naman si Senate Secretary Renato Bantog na siyang nakipag-usap dito kay Lopez. Pero sinabi niya, administrative concern lang daw ang kanila na pag-usapan. Yan lang daw. At sabi, purely administrative lang yung kanilang pag-uusap. Katulad ilan daw yung guest na pwede lang, ilang seats ang pwede ma-allocate ng Senate sa guest ng defense. Sabi niya, dati nang iparating yan dito sa defense panel na sila ay merong 45 seats. 45 na upuan, meron sila dyan. So, nilinaw na nila yan, yung paano yung procedure. So, tapos nyan, doon na sila sa holding area. Dyan na sila. Kaysa doon sa hindi raw nila pag-usapan yung mga impeachment court matter. Wala daw tungkol dyan, ha? Yun lang. Administrative matter lang daw talaga. Ayan. So, next week, a-attend itong si Lopez para maging saksi, a witness ng prosecution. Siya isang tinatawag na hostile witness dito po sa pagpapatuloy ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Pero sabi nito si Bantog, wala pa rin daw indication na itong si Vice President Sara Duterte ay a-attend dyan sa trial. Pero handa raw ang impeachment court na i-accommodate ang Vice Presidente kung siya ay pupunta dyan, haharap sa paglilitis. So yung security arrangement na discuss na raw nila sakaling haharap sa trial ng Vice President, at sabi niya, handa sila parati, kikipag-coordinate sila. At ito raw, Sergeant at Arms, at siya ay nagmi-meeting din at pinag-uusapan na nila yung mga protocol dyan para sa maayos na pagharap nito si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial kung sakasakali. Ayan, ha, kung siya ay magpapasyang humarap dyan. Okay, tuloy tayo. May report si Chona Yu, yung term extension itong si General Marantan. Naku, hindi raw inaprobahan ng Malacanang. O, may request kasi yung ano eh. May request dyan eh. I-extend pa. Ha? Ng isang taon. Pero, ayun ha. Hindi inaprobahan eh. Illuminati report ni Chona Yu. Chona?
2: Hindi sinang-ayunan ng Palasyo ng Malacanang ang hirit ni Interior Secretary John Vic Remulla na palawigin pa ng isang taon ang panunungkulan ni Brigadier General Hansel Marantan bilang Police Regional Director ng Region 4A. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, maaari namang tumulong si Marantan sa ibang pamamaraan. Nakatakdang magretiro bukas si Marantan alinsunod sa itinakdang compulsory retirement sa Philippine National Police sa edad na 56. Sa sulat ni Remulla sa National Police Commission, nais itong palawigin pa sana ang termino ni Marantan ng isang taon para maipagpatuloy umano ang execution ng critical at ongoing high impact operations. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV
3: kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, report ni Chonayu. Tuloy pa rin ang mga balita natin. Ako ito ha. Ang paliwanag naman ng team leader ng Dipakulaw MDRRMO dun sa yung rescue team kasi kanina po napag-usapan na naman yan tungkol dito sa pagkamatay ng dalawang basketball player ng Ateneo. Inabot na raw kasi ng alon yung pwesto nila dyan sa Dalampasigan. Kaya hindi na, wala na, hindi na umabot. Ginawa raw nila ang lahat para maisalba yung buhay nito si Butterbonya at saka yung isa pa, si Adili, pero wala. Hindi na umabot ng ano, ng buhay sa ospital. Okay, so dito po, tungkol pa rin dito sa impeachment complaint laban dito kay Vice President Sara Duterte yung ginagawang trial. Ito pong defense panel ay ginamit itong video nitong si Vice President Sara Duterte doon na sinasabi nila na may kinontrata na raw itong si Vice President Sara Duterte para pumatay dito kay PBBM sa kanyang misis, si First Lady Lisa Marcos at dito kay dating Speaker Martin Romualdez. So yung private prosecutor, itong si Benjamin Tolosa Jr., nagsabi na dito daw sa depensa, yung pinakita nilang parte ng video kung saan itong kanyang chief of staff, si Attorney Zulaika Lopez, ay umiiyak dahil dun sa ililipat siya dyan sa Women's Correctional Facility. Dun panahon daw na yan, itong si Lopez ay na-cite in contempt dyan sa house panel na nag-iimbestiga dito po kay Vice President Sara Duterte sa paggamit ng sinasabi nga mga anomalya dyan sa Office of the Vice President at dyan sa DepEd. Hindi sumasagot na maayos. Evasive yung kanyang mga sagot, kaya pinakontempt itong si Lopez. Yun yung pinakita ngayon ng depensa. Na yun daw yung dahilan, nagtulak si Vice President Sara Duterte para gawin yung pagbabanta. Ayun, ha? Okay. May report naman si Joe Malapas. O yun daw depensa, ginit na walang ebidensya na kumuha na assassin itong si Vice President Sara Duterte sa ikatlong araw ng impeachment trial. Minate report, ha, Jong?
4: Uyang Raul, iginit ni Attorney Mark Binduan, isa sa mga defense team ni Vice President Sara Duterte sa kanyang pangwakas na payag sa ikatlong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kahapon na inamin mismo ng House Prosecution na walang ebidensyang nagpapatunay na kumuha ng asasin ng Vice Presidente. Anya, ang tanging napatunayan lamang ay ang pagtirang ng video ng press conference noong November 23, 2024. Ngunit hindi ulo nito pinatutunayan ang aligasyong may inupahang namamatay tao. Ayon pa sa depensa, ang mga naging payag ni Duterte ay tugon muno sa banta sa kanyang pamilya kaugnay ng tinatawag na Operation Romanov at hindi dapat ituring na grade threats o sedition. Binigyan din ni Binduan na nagsalita si Duterte bilang isang ina, asawa, anak at kapatid na nagtatanggol sa kanyang pamilya at iginiit na ang mga paratang laban sa kanya ay hindi bumubuo ng impeachable offense sa ilalim ng saligang batas. Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radio Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, report ni Jong Malapas. Ayan ha, tuloy pa rin yung ating mga balitaan. Eto, nako, itong si Senator Rodante Marcoleta. Paano kaya ito? Di pa siya makalalabas. Di pa siya makalalabas ng ospital. Kasi meron daw di pa siya pa itatransfer dyan sa Payatas, dyan sa Quezon City Jail, sa Payatas. Dahil mataas daw yung kanyang bad cholesterol. Marami akong natanggap na message kanina. Ano ba yan? Bad cholesterol daw. Eh, dami namang nakakulong ngayon. Pag sinuri nyo marami yung, baka mga 90% ng mga nakakulong ngayon dyan, yung mga PDL na tinatawag, ay mataas ang bad cholesterol. Ha? Hindi raw ito, kasi ang sabi ng doktor dyan sa PNP General Hospital ay hindi siya pwedeng isama muna sa iba. Ha? Kasi mataas yung kanyang bad cholesterol. Ako, sabi ng mga, may mga nag-message sa akin kanina, ano daw yan eh. Ha? Outpatient lang daw yan eh. Hindi na kailangan ng ganyan. Pero siyempre, doktor ang nagsabi nun eh. Kailangan na isundin yung payo ng doktor, di ba? Dahil pinangangalagaan yan, yung kapakanan, itong mga pasyente nila. Tsaka ano eh, eto naman si Senator Marcoleta, sa ngayon, eh, presumed innocent pa rin siya, di ba? Ipinalalagay na wala siyang kasalanan. Dahil hindi pa naman siya nahatulan. Kung sakasakali at ma-convict siya, ay doon pa lang lalabas na siya may ginawa talagang kasalanan at doon na siya, mahatulan siya ng ano, reclusion perpetua pag nagkataon. Eh, yun ang parusa sa ano eh, sa plunder eh, di ba? So, ganyan ang mangyayari dyan. Pero so far, wala pa namang problema doon. Ah, kahit na ano pa yan. So, yung Sandigan Bayan 6th Division naman, ay hiniling dito sa Anti-Graft 3rd Division na payagan yung joint trial para dito sa 75 million plunder case at tatlong yung pang counts of violation of receiving gift against Senator Rodante Marcoleta at sa tatlong iba pa. Sabi yung allegation daw niya yan, dito sa tatlo, non-plunder cases are necessary elements of plunder. Ayun, ha, mga elements of plunder pala yung pagtanggap ng ano, ng regalo. Yan, ha. Eh, considering that the present case for violation of Presidential Decree number 46 at yung plunder case pending before the 3rd Division ay nag-ugat daw yan dyan sa same sets of facts. At yung consolidation niyan, sabi po, is proper dahil yan eh, violation of Presidential Decree number 46 is necessarily included in plunder under Section 1D as 2 of Republic Act number 7080. Ayan po sabi ng Sandigan Bayan, 6th Division. Yun, ha? Matapos daw nilang suriin yung mga information diyan sa resolution ng Office of the Ombudsman, ay nakita ng korte na yung kaso na yan ay dapat i-consolidate. I-consolidate na raw yan dyan for plunder. Na yan yung lowest docket number sa Sandigan na Bayan. So iba pang division na yung mga kaso na raffled off dyan sa 1st Division at 4th Division sa ilalim daw ng Rule 8, Section 4B ng 2018 Revised Internal Rules ng Sandigan Bayan, eh dyan ang sinasabi, yung consolidation and transfer of cases authorizes a division of Sandigan Bayan to motu proprio affect the consolidation of cases if the propriety of such consolidation becomes apparent after the case are raffled. Ayun, ha, pwede palang gawin yun. Ha, na, pagsasamasamahin na yung kaso ng pagtanggap, yung graft na yan, yung kaso ng pagtanggap dito sa namang regalo at yung plunder case, i-consolidate na yan dahil yun daw pagtanggap ng regalo, yan ay kasama sa mga elemento ng kasong plunder. So, ganun pala. Pwede na palang pagsamasamahin na lang yan. Ayun, ha? Okay. Oh, ito si Chona Yu, may report yung performance-based bonus ng mga kawaninang gobyerno matatanggap na ngayong taong ito. Nako, 2024 pa yan eh. Ha, alamin natin, report kay Chona Yu. Chona.
2: Tiniyak ng Palasyo ng Malacañang na matatanggap sa loob ng taong ito ang 2024 performance-based bonus ng mga kwalipikadong empleyado ng gobyerno. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, nakapaloob na ang pondo sa Fiscal Year 2026 General Appropriations Act Katunayan, sinabi ni Castro na maaaring mas mapaaga pa ang pagbibigay ng bonus. Para makuha ang bonus, dapat makakuha ang kanilang ahensyang kinabibilangan nang hindi bababa sa 70 points na performance assessment. Ako si Chone Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, tagal ng delay, ano? 2024 pa eh. At maan ng 2025, ngayon pa lang 2026, maibibigay. Ha? Ngayon taong ito. Pero pwede naman daw mapaaga. Okay, ito po ang Supreme Court. Dinispis naman yung petition kontra dito sa NCAP. Dahil wala na raw eh. Moot na raw yan eh. Wala nang silbi. Kung i-dismiss man nila, wala na rin epekto. Tungkol po ito dito sa Metro Manila Traffic Code of 2023 na siya po yung pumalit doon sa fragmented NCAP system. Question nila sa Court Suprema, pero wala. Tinanggihan na po ng Court Suprema yan. Yung tungkol na yan sa NCAP. Yun, ha? Okay, so tuloy pa rin tayo sa ating mga balita. Ito raw, gross international reserve ng Pilipinas ay lumago sa 3-month high nitong Hunyo. Dahil itong mga deposit, itong national government deposits sa Bangko Sentral ng Pilipinas ay naitala po dyan yung net increase at ang income naman from overseas investment ay lumago rin. So yun po yung mga base sa datos na re-release ng Central Bank. Lumilitaw dyan na yung gross international reserve. Ang ibig pong sabihin itong gross international reserve, ito po yung pera, yung mga dolyar, mga foreign currency na hawak ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Particular na dito itong dolyar kasi yan pong ginagamit pambayad ng import, pambayad ng utang. Yan po yung kumbaga, yan ang pera ng Pilipinas para sa international currency. Yung ginagamit sa international trade, sa lahat, ano? Yan po yan. So ngayon, sabi po, mas mataas daw ito kaysa dito sa $103.987 billion nung Mayo. Pero mas mababa naman sa $105.998 billion nung the same month last year. So ngayon daw, nasa ano tayo eh? 104.803 billion dollars nitong Hunyo. Yan ang gross international reserve ng Pilipinas. So sapat pa raw yan para mabayaran yung mga bayarin ng gobyerno na may mga foreign currency denomination. So itong later reserve na yan ay tinataya na kayang makover up itong 6.8 months, so halos 7 buwan na halaga ng mga import, mga payments of services, prime at yung mga primary income at pwede pa mag-cover ng nasa 3.7 times the country's short-term external debt based on residual maturity. So marami-rami pa. Marami-rami tayong magagastos. Kaya daw gastosin pa yan hanggang halos 7 buwan na. 6.8 months. Yun, ibig sabihin marami-rami pang pambayad ang Pilipinas. Maraming dolyar. Salamat sa mga OFW. Yung mga nagre-remit ng kanilang mga dollar dito sa Pilipinas. Yan, kaya tumataas yung ating gross international reserve na yan. Kaya itong ating mga OFW itinuturing ngayon na bagong bayani. Kasi kung aasahan natin yung ating export, nakoy wala. Puro import tayo eh. Lagi tayong deficit sa balance of payment. Kaya ngayon po ang tinuturing natin na talagang cash cow pagdating dito sa international reserve itong ating mga OFW. Sila yung ating mga cash cow, di ba, na tinatawag. Pagka ganyan, sila kasi yung nagpapadala, sila yung nagre-remit ng mga dollar dito po sa atin sa Pilipinas. So kung wala tayong mga dollars, wala tayong pambayad, ang gagawin natin, bibili tayo ng dollar. Ay pag bumili tayo ng dollar, magkano dollar? Kahapon, di ba na? Nasa 61.50 pa yata ang ano eh, ang halaga eh. Kaya medyo mataas-taas pa. So malaking bagay po itong remittance ng ating mga OFW. Pero kung tayo eh, isang yung ating ekonomiya export-oriented, hindi natin ka ganong kailangan yung remittance kasi pwede tayo umasa sa ating exports. Kaya lang yung problema natin eh, ang karamiwan natin eh import. Ah, ang export natin eh kakaunti lang. Hindi ganong karami. Kaya madalas eh deficit tayo pagdating dito sa tinatawag na balance of payment o yung mga ginaso sa import at mas maraming gastos kaysa sa kita pagdating dyan. So, ang talagang pinagkukuna natin itong remittance ng mga OFW. At ito ba ang ating gobyerno, yung mga GOCC na tinatawag natin, yung government-owned or controlled corporation, inaasahan po yan makapag-re-remit ng record, o mataas na ito, sabi nila, 147.15 billion pesos na dividends sa national coffers ngayon taong ito. Ayan po sabi ng Department of Finance. Doon po yan sa ating sa para sa pera natin, ano? Yan ang kinita nitong mga GOCC. Nasa 147.15 billion ang total GOCC dividends. Yan daw ay mas mataas ng 29% mula dun sa remittance nila nung nakalipas na taon. Yan daw na yung 140 billion ay nairipit na sa National Treasury. At yung natitirang balanse ay inaasahan na mairiremit bago matapos ang taong 2026. Ayan po sabi ng Department of Finance. Dahil ang ating pong ekonomiya, patuloy na lumalago, sabi ng GOCC, ito po, mahalaga pa raw daw partners na itong ating mga national assets ay nagagawa na para dito po sa national progress, nakatutulong ng malaki. So yung dividend na yan na ire-remit nila, nagpapalakas sa kakayahan ng ating gobyerno na mag-invest sa kinabukasan ng sambayan ng Pilipino. Ayan, ngayon po, di ba, tayo itinuturing ng ano eh, middle income, upper middle income country, o yung tinatawag na UMIC. Pero yun, sa papel, tayo ay UMIC na. Pero sa katotohanan, sa nararamdaman natin dito po sa ating bansa, naghihirap pa rin tayo, di ba? Wala pa rin. Kayo ba nararamdaman nyo na yan? Naramdaman nyo ba na umangat ang ating kabuhayan? Ha? Parang wala naman eh. Di ba? Parang wala naman eh. Kaya yung ating upper middle income country na pinagmamalaki po ng ating gobyerno, particular ito si PBBM, di ba? Yan po yung sa papel lang. Hindi pa natin nararamdaman. Wala pa rin pagdating sa atin sa bawat Pilipino. Kasi ang bago maideklara na isang upper middle income country ang isang bansa, yung kanyang per capita income ay mahigit dun sa ano eh. Alam ko, lampas sa ano yan eh. Ha? Yung 4,000 dolyar. Ang problema, ano, yan po'y nasa ano lang, nasa mayayaman lang eh. Ha? Nasa mayayaman lang. Sa ngayon, ang ating ano, ating per capita income para sa Pilipinas, ito pong 2025, alam nyo, nasa $4,850 per annum. Tuwing taon po yan, san-san taon. $4,850. So, kung tutuusin, yung $4,850 na yan, sinasabi, bawat isang Pilipino, ha? Matanda, bata, lahat yan, sanggol, bagong panganak, kasali yan. Na pag yung ating ekonomiya ng Pilipinas, ha, ay pinaghati-hati sa buong populasyon ng Pilipinas, meron tayong $4,850 bawat taon. Yun ang kita daw ng bawat isa. Pero pag tiningnan natin, maganda sa papel. Ba, malaki, di ba? Pero meron ba tayong ganyan? Ha? Hindi. Ito nga, katunayan, di ba? Marami pang nawalan ng trabaho eh. Ha? Nadagdagan na naman ating unemployment rate. Okay, kaya itong problema dito, hanggang papel lang yung ating pag-angat ng ekonomiya. Kasi sa atin po, yung mayayaman, malakas kumita. Di ba? Kumita sila, marami yan. So yung kita, nandun talaga sa kanila. Yung buong kita nila, hahati-hatiin yan sa buong populasyon ng Pilipinas. Yun ang lalabas. $4,850 bawat isa. Kaya per capita, ibig sabihin ng bawat isa sa atin. Eh yun nga ang problema. Ang laki ng gap ng mayaman at ng mahirap. So pinakamalaking kita sa Pilipinas nandun sa mayayaman. Yun dun sa mga middle class hanggang sa baba, kakarampot lang. Kaya pag tiningnan natin, kahit malaki yung per capita income ng ating bansa, karamihan nun, nandun sa mayayaman at wala dito sa mga nasa ibaba. Diba? Kaya sa papel lang. Kaya marami sa atin, wala pa rin. Yung mayayaman, yumayaman. Pero may hirap, lalo pa rin naghihirap. Ganyan ang nangyayari po sa atin. Kaya kahit na maganda yung report, maganda mga sinasabi, dahil naging upper middle income country tayo, alam nyo, malaki epekto sa atin yan, sa mga kababayan natin. Dahil yan, ibig sabihin, kokonti na, mababawasan yung mga nagbibigay sa atin ng tulong. Ibig sabihin, yumayaman pala kayo, may pera kayo eh. Mayaman kayo, but parang ganun yan eh, di ba? Namamalimos kayo, yung namamalimos na bibigyan, pero yung namamalimos na meron na, hindi nabibigyan. Parang ganun yan, di ba? Ayun yung sitwasyon natin. Kaya dito po magaganda lang sa papel, pero sa nararamdaman natin, malabo pa. Okay, yan ha. Magbe-break muna tayo sandali at babalikan natin itong ating mga balitaan. Oras natin, 1 minuto na makalipas ang alas 5.
0: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
5: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Eto, para sa'yo. Bagsik to. Bravo Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Radio Bandido, 810 AM.
6: Jazz Hara Ongi as Karen Carpenter.
7: There's a kind of hush all over the world tonight.
6: Marty Linyon as Air Supply.
7: Here I am.
6: And of course, Jerome Everdome as Elvis Presley.
7: Hallelujah.
6: And after the clones, my band and I will make you dance.
7: Twist that child, come on.
6: Join us in celebrating RJ Bistro's 40th year anniversary. For inquiries and reservations, call or text 0906-221-1524. I repeat, 0906-221-1524. Or go to facebook.com/RJBistro. Join the fun and celebration as RJ Bistro celebrates 40 years as the home of rock and roll and the legendary place that makes the whole nation dance.
8: Happy anniversary, baby!
9: Are you crazy about dogs? Then this show is for you. A show that focuses on
10: the best food and treats for your dogs.
11: The best dog places to visit.
12: The best training for dogs.
13: Okay. Coco, speak.
14: The best dog accessories and items.
15: The best dog hotels.
9: And really, everything about dogs. If you're just as crazy about dogs as we are, then this show is perfect for you.

Okay, balik tayo sa ating UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Raul Virtudazo po, pangalawang bahaging tayo ng ating UGM ngayong araw na ito ng Webes, ikasyam sa buwan ng Hulyo. Yan, at tuloy pa rin yung ating mga balitaan ngayong pong araw na ito. At meron po tayong bagyo eh. Ha? Tingnan muna natin, ano na bang latest sa bagyong Inday? Sabi nito si Attorney Zulayka Lopez eh. Ha? Maghanda raw tayo sa bagyong Inday. Meron siyang parang may ibig sabihin ano. O anong paghahandaan natin sa bagyong Inday. Yan, pero wala pa eh. Wala pa yung latest na bulletin ng PAGASA. Dapat eh, alas 5 meron yun eh. Pero siguro maya-maya pa. Maya-maya pa nila ilalabas itong kanilang latest na bulletin. Tuloy pa rin tayo dito sa ating mga balitaan. Ngayon pong araw na ito ng Webes. Ito si Senator Robin Padilla. Bumisita na rin dito kay Senator Marcoleta dyan sa PNP General Hospital kanina. Naka-confine dyan si Senator Marcoleta, di ba? Patapos siya ma-aresto noong Lunes dahil dito sa kasong plunder na non-bailable ito eh. May kinalaman po yan sa pagtanggap niya ng election campaign fund na 75 million pesos. Yun, ha? Ito, si Senator Marcoleta, arestado na pero meron pa siyang warrant of arrest na sinilbi sa kanya. Pangalawang ano po ito? Pangalawang warrant of arrest po ito na isinilbi dito kay Senator Marcoleta. Nag-serve po ng panibagong warrant of arrest laban dito kay Senator Dante Marcoleta, ang Sandigan Bayan. Ito ay may connection naman dun sa hiwalay na kaso ng graft. May kinalaman pa rin dito sa violation ng Presidential Decree number 46 o yung pagtanggap ng regalo. Ayan, ha? Kasi lahat po ng mga empleyado ng gobyerno, mga government

0: kuleta at saka yung tatlong nagbigay sa kanya, sina dating Congressman Mike Defensor sa kanyang dalawang negosyante. Yan. Ha? Kaya lahat po yun. Bawal po yan. Ha? Kaya huwag kayo magbibigay ng regalo. Ha? Eh, lalo na kung malaki yan. Ako, bawal po. Baka kayo eh, makasuhan din. Pinagbabawal po yan sa ilalim ng Presidential Decree number 46. Eh, pag lumampas ng 50 million yan, ako eh, plunder na ang magiging kaso nyo. Non-bailable offense po yan. Ayan. Kaya dito, di ba, inaresto siya sa kasong graft, kasong plunder. Eh ngayon, yung isang division man sa Digam Bayan, naglabas ng warrant of arrest para nandun sa kasong graft. Ito po yun sa pagtanggap niya ng regalo. Eh, bigay daw yun. Di, siyempre, ibig sabihin, regalo. So, yun daw, yung warrant of arrest na yan, na nilabas ng 4th Division ng Sandigan Bayan, ito kanina pong umaga, hinatid ng sheriff ng Sandigan Bayan. Sabi po yan ng PNP-CIDG. Kanina daw, agad nilang dinispatch yung mga personal, mga taon ng CIDG, para ma-verify at ma-validate yung tungkol dyan. Yun nga, nalaman daw nila na naiserve na nung sheriff ng Sandigan Bayan yung pong arrest warrant laban dito kaya Senator Marcoleta. Sabi itong si Marcoleta, dating Congressman Mike Defensor at yung sila po yung kasama dun sa ano sa PD case 46, yung PD 46 case na may kinalaman sa plunder at yung kanilang iba pang kaso, no? So yung 4th edition, nakita yung probable cause para kasuhan sila. Kaya ayun, ha? Ibig sabihin, may nakitang batayan para sila kasuhan. O, kaya sila ay nandyan. Kaya lang, ito si Senator Marcoleta, nandun pa sa PNP Hospital kasi meron daw siyang sakit. Yan, ha? Normal na yan pagka nahuli, di ba? Pag inaresto, nagkakasakit. Hospital arrest. Yun, di ba? Okay. Merong report si Joe Manlapas. Ito raw binigyan ng A+ ang House Prosecution sa unang linggo ng impeachment trial. Ba, mataas ang grade, ha? Alamin natin report kay Joe Manlapas. Joe?
1: Kuya Raul, pinapurihan ni Deputy Speaker Paolo Ortega de Fee ang House Prosecution Panel matapos ang unang linggo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at binigyan ito ng A+ dahil sa maayos sumunong paghahanda at matatag na presentasyon ng ebidensya kaugnay ng Article 4 na may kinalaman sa aligasyon ng grave threats. Anya, bagamat iba't ibang anggulo ang inilatag ng depensa, hindi nito direktang nasagot ang pangunahing isyo ng umunong pagbabanta. Samantala, binigyan naman ni Ortega ng B+ ang depensa, ngunit sinabi ng masyado pang maaga para sa final na pagkakaya. Iginig din niya na hindi dapat maliitin ang anumang banta laban sa pinakamataas opisyal ng bansa at hindi ito maaring maipaliwanag bilang simpleng conditional threat. Ayon sa kanya, malinaw na ipakita sa unang linggo ng pag-litis ang kani-kaninang panig, ngunit na natinig matatag ang presentasyon ng House Prosecution. Ako si Dong Malapas para sa DZRJ Radyo Bandido TV. Kasama mo, nagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Joe Manlapas. Isunod natin report ni Chona Yu. Itong hatol sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte, dapat ito ibase sa ebidensya at huwag iligtas ang isang politiko. Alamin natin yung report. Ha, Chona?
2: Umaasa ang Palasyo ng Malacañang na maisasagawa ng maayos ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte alinsunod sa batas sa mga umiiral na tuntunin at tamang proseso. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, magdesisyon sana ang mga senator judges base sa mga ebidensya at hindi para iligtas lamang ang isang politiko. Binigyan din ni Castro na pagtataksil kasi ito sa taong bayan kung ang desisyon ay hindi naaayon sa ebidensya. Sabi ni Castro, hindi lang naman ang Malacañang o ang sangay ng ehekutibo, kundi ang maging ang taong bayan ang umaasa na magiging patas ang paglilitis. Hirit ni Castro,

0: matupad sana sa batas ang lahat, sumunod sa mga naayon sa rules at procedures. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, report ni Chona Yu. Ito si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, binalik dyan sa Philippine National Police General Hospital. At dyan patuloy siyang gagamutin kasi high blood. Ha? May hypertension at saka meron siyang chronic kidney disease, yung CKD. Ayan, ha? Ito, nandun siya, sabi itong Internal Medicine Department Chief, si Lieutenant Colonel Benali Bayani. Si Bunoan daw ay nanantiling nasa ilalim ng close medical observation. Nandun daw siya ngayon sa PNP General Hospital, sumasa ilalim sa gamutan dahil meron siyang hypertensive vascular disease at chronic kidney disease. Bukod pa dun sa kanyang mga gamot, inoobserbahan din siya, inoobserbahan yung kondisyon niya. At sabi pa, itong si Bunoan ay ginagamot na, merong ginagawang medical management para sa kanyang kidney disease. At pero hindi pa naman daw sumasailan sa dialysis. Wala pa sa stage na kailangan na ng dialysis. Ano pa lang yan, ha? Anong stage pa lang yan ng CKD? Dapat dun sa talagang nangangailangan na ng dialysis. At sabi, ito raw si dating Secretary Bonoan, stable naman yung kondisyon niya. At hindi man kinoconsider na critical. Diba? Yan. Na-aresto din yan dahil sa plunder. Pero mukhang i-release siya dahil tinanggal na siya sa tinanggal na information, kaso, di ba? Gagawin siyang state witness. Kaya siya, state witness na siya ngayon. Ayun yun, ha? Okay, may report ulit si Chona Yu. Itong bantang pagpatay kay VP Sara Duterte. Bantang pagpatay nitong si Vice President Sara Duterte kay Pangulo Marcos ay hindi raw hypothetical, hindi biro. Alamin natin kay Chona Yu. Chona?
0: Nanindigan ang Palasyo ng Malacanang na hindi hypothetical at lalong hindi joke ang banta ni Vice President Sara Duterte na ipapatay sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Tugon ito ng Malacanang sa depensa ng kampo ni Duterte na hypothetical lamang ang banta ng Vice Presidente at nagsalita ito bilang isang conditional. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, totoo, sinadya at inamin mismo ni Duterte ang naturang banta. Sabi ni Castro, hindi gawa-gawang isip, hindi pantasya at hindi ito pinasinungalingan ni Duterte. Kasabay nito, kwenasyon ni Castro ang sinasabing Operation Romanov na nagbibigay hustisya sa banta ni Duterte. Una nang sinabi ni Duterte na kaya niya nagawa ang bantang pagpatay kina Pangulong Marcos bilang tugon sa Operation Romanov kung saan ipapapatay umano ang buong pamilyang Duterte. Hamon ni Castro kay Duterte, patunayan ang sinasabing Operation Romanov. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, report ni Chona Yu. Ayun, ha. Sabagay, dun sa video, di ba narinig niyo yung video? Yung pinalabas nila sa Senate trial, may sinabi dun si Vice President Sara Duterte, No joke, ha? No joke. Dun sa huli, di ba? Hindi raw biro yun. Yung sinasabi niya. Kaya talagang medyo alanganin pagdating dyan. Kasi siya mismo nagsabi na hindi biro yun. Yun ang sinasabi. Okay, so tuloy pa rin itong ating mga balita. Ha? Ngayon po'y pinaghahanda na ang lahat. Pinaghahanda na doon po lalo na sa Northern Luzon dahil po dito sa bagyong Inday. Ito na po yung latest na report ng PAGASA, latest bulletin ng PAGASA na inilabas po ngayong alas 5 ng hapon. Ito yung kanilang advisory Ang susunod pong advisory mamayang alas 11 ng gabi. So yung latest dito po sa Bagyong Inday ay sinasabi po dito ng Pag-asa ang location nito ngayong alas 4 ng hapon o kanina alas 4 ng hapon. Andyan po ito sa layong 780 kilometers east of Apari, Cagayan. Maximum sustained winds of 165 kilometers per hour near the center. At may bugso ito na 205 kilometers per hour. At kumikilos siya sa direksyong west-northwestward sa bilis na 20 kilometro bawat oras. Kaya ang signal number 2 nakataas po dyan sa Batanes, sa eastern portion of Babuyan Islands, at dyan sa northernmost portion of mainland Cagayan. Ayan po. At ang signal number 1 nakataas naman dyan sa iba pang bahagi ng Cagayan, kasama na ang iba pang bahagi ng Babuyan Islands, Isabela, northeastern portion of Quirino, Apayao, northern portion of Abra, itong Kalinga, at eastern portion of Mountain Province, eastern portion of Ifugao, Ilocos Norte, northern portion of Aurora, at northern and central portion of Catanduanes. Ayan po mga nasa signal number 1. Ayan po latest mula sa Pag-asa. Si Vice President Sara Duterte na nanawagan, ha? Nananawagan po siya sa mga opisyal ng pamahalaan, tigil muna ang pamumulitika dahil sa gitna nitong kinakaharap niyang impeachment trial. Eh, di ba bumisita dyan sa barangay Bigaan sa Hinatuan, Surigao del Sur. Kahapon po yun. At hinimok niya yung mga opisyal ng gobyerno. Pagtuunan ang pananatili ng kaayusan, kapayapaan at kaunlaran ng bansa. At naniniwala siya na political interest ang motibo ng ilang opisyal na nananawagan ng transparency at accountability. Pinaabot daw niya sa mga opisyal ng pamahalaan, tigil na muna yung pamumulitika at pananawagan nila ng transparency at accountability. Pero ang totoong pake nila ay yung kanilang sariling political interest. Ayan po sabi nito si Vice President Sara Duterte. May report naman si Joe Malapas. Itong itinatanggi raw ng House Prosecution ang sinasabing Oplan Romanov. Alamin natin report. Jong?
2: Uyang Raul, iginiit ng House Prosecution Panel na walang katotohanan ang sinasabing Oplan Romanov na hinihain ang defensa ni Vice President Sara Duterte at inilarawan itong katang-isip lamang dahil wala umunong naipakitang ebidensya upang patunayan ang tunang negasyon. Ayon kay Prosecution Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr., hindi ginagamit lamang ito ng depensa upang bigyan katwiran ang umano'y pagbabanta ng Vice Presidente laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sinabi rin ni House Prosecutor Isabel Maria Zamora na walang konkretong batayan ang sinasabing plano kaya nagdudulot lamang ito ng kalituhan. Samantala, giniti ni Deputy Speaker Paulo Ortega de Pip na hindi dapat maniitin ang anumang banta laban sa Pangulo. Unang ginang ni Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Sa unang linggo ng impeachment trial, pinatunayan din ng unang testigo ng prosecution na si NBA Senior Agent John Mark Halilong ang mga video kung saan umunoy binigkas ni Duterte ang mga pahayag na itinuturin na pagbabanta. Ako si Jong Malapas para sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, report ni Jong Malapas. Maganda po muna kaya Ms. Amoy Aberrante. Amin, gandang hapon. UGM, ingat, may bagyo. At maganda po din kay Randy Santisas. Yan, ha. Ito, tuloy pa rin tayo. Naku, yung mga dyan sa Benguet Sports Complex, sa Wagal, La Trinidad. Naglabasan din yung mga tao doon, no? Kasi naramdaman yun intensity 5 na lindol kanina pong alas 2:33 ng hapon. Ha, kaya naglabasan ako marami pong ano. Marami mga siyempre mga estudyante. Buti sa kanila maraming open space ano. Pwedeng puntahan dito sa Metro Manila. Halos lahat may building eh. Halos lahat ng lugar may pwedeng bumagsak eh. Doon sa kanila meron silang malaking mga lugar dyan na open space talaga. Kasi yan ang pinapayo, di ba? Pagka may lindol, punta ka sa open space. Eh dito sa atin, wala nang open space talaga dito eh. Okay, so tuloy pa rin tayo. May report si Chona Yu. Ito raw si dating, ngayon eh, ano na siya ngayon eh? Secretary na uli eh. Secretary Benhur Abalos, bagong point man. Ito si Pangulo Marcos. Alamin natin report mula kay Chona Yu. Chona?
0: Magsisilbing bagong point man sa ground ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Cabinet Secretary Benhur Abalos. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, pinatitiyak ni Pangulong Marcos kay Abalos na madadala at mararamdaman ng mga komunidad ang mga serbisyong ginagawa ng pamahalaan. Tututukan anya ni Abalos ang public service delivery at hindi ang traditional role na pagmamanage ng cabinet affairs. Inatasan din ni Pangulong Marcos si Abalos na mag-ikot sa buong bansa at alamin ang sitwasyon sa mga komunidad. Ayon kay Castro, base sa paliwanag ng Office of the Executive Secretary, hindi na kailangan ni Pangulong Marcos na maglabas ng bagong executive order para sa bagong pwesto ni Abalos dahil ginamit lamang nito ang kanyang plenary power para ireorganisa ang executive branch, partikular na ang Office of the President. Taong 2022, nagsilbi si Abalos bilang campaign manager ni Pangulong Marcos nang tumakbong Pangulo ng Bansa. Tumakbo rin si Abalos bilang senador noong 2025 elections, pero natalo. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, report ni Chona Yu. Ayon, si Secretary Abalos ngayon ang maglilibot sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Siya ang kakatawan dito kay PBBM. Siya nang para siyempre para tiyakin daw na yung mga tao ay nakikinabang sa mga serbisyo ng gobyerno. Ayon, hindi na raw ito function na katulad ng cabinet secretary. Siya ay magiging representative ng presidente ang magiging function niya. Siya yung iikot sa buong bansa para mapalawak pa, ma-reach out ang mga kababayan natin. Ayan ang sinasabi ngayon dito sa bagong trabaho itong si Secretary Benhur Abalos. Okay, so ito. Meron po dito, meron po kasing mga sinasabi ngayon ng China. Ito lang, kasi sinasabi ng China na inaangkin nila ang Batanes. Inuunti-unti na. Inuunti-unti na po ng China, inaangkin ngayon nila ang Batanes. Kaya sabi nitong si Defense Secretary Gibo Teodoro, sabi niya, kanina po, sinabi niya na itong claim ng China na yung Batanes ay pag-aari nila. Ayan daw, yan. Ludicrous o kalokohan lang yan. Hindi rin totoo. Ang sabi kasi, yan daw bahagi ng China na karugtong ng Taiwan. Kasi yung Taiwan, di ba, inaangkin ng China at sinabi kanila raw yan. Sasakupin nga nila yan. Ngayon, dinagdagan na nila. Sinama na yung Batanes. Kasi yan, lapit lang nung, yung pinakadulo ng Batanes, malapit na sa malapit na sa Taiwan . Mas madali pang pumunta doon sa Taiwan kaysa dito sa Metro Manila pag nandun ka sa Itbayat, sa Batanes. Ito po, sabi nito si Secretary Teodoro, yan daw sinasabi ng China ngayon na kanila yung Batanes dahil bahagi yan ng Taiwan, walang basihan yan at ludicrous. Kalokohan lang, walang batayan. Kaya sabi niya, yun daw mga academics should immediately debunk the theory. Sabi itong si Teodoro, delikado raw yan na itong Chinese citizens maniniwala dyan sa claim na yan. Kasi dun sa kanila, closed society. Sa tao nila, yung mga mamamayan dyan sa China, maniniwala dyan. Kasi sila dun brainwashed daw sila dun sabi itong si Secretary Teodoro. So yan daw concerning kasi ganun nga maniniwala mga Chinese diyan. Kaya dapat labanan daw yang ganyan ng mga sinasabi ngayon, mga narrative ng China na yan. We should not allow this to go unresponded to. All academics in the world should douse cold water already to this theory. Kalokohan na yan eh, sabi nito si Teodoro. Dahil alam nyo, marami kasi mga researchers ngayon mula dyan sa Chinese universities at institute ang nagdeklara na ito raw control ng Pilipinas dyan sa Batanes, walang historical and legal basis. Ayan ang sinasabi nila. Ayon daw mga scholars, ang konklusyon nila, yung islands constitute a geographical extension of Taiwan with sovereignty belongs to China. Okay, sabi nito si Secretary Teodoro, yan daw study na yan also validates his suspicion that China has plans to control the Pacific Ocean. Yan daw nagsisignal ng isang preconceived intention already. Ayan, at hindi din malayo na nasa plano nila yan. And it validates yung sinasabi raw niya na they have planned to control the whole Pacific Ocean. Yan daw, para sa ambayan. Ngayon, sabi niya, yan daw mga false claims na yan ay nagpapalakas dun sa United Action against China sa irresponsible behavior. Sabi pa niya, sino sisisihin dito kapag nagkakaroon ng anti-China feeling? Sila lang daw dapat sisihin kasi ginagawa nila yan eh. Siyempre, marami sa mga Pinoy, magagalit din, di ba? Lalo na, magagalit mga Pinoy dyan. Ibig sabihin niyan, hindi nakapanipaniwala. Yan. Di ba? So, ito namang tagapagsalita ng Pilipinas, dyan po sa itong National Task Force for West Philippine Sea, itong si Rear Admiral Jay Tariela ng Philippine Coast Guard, sinuportahan itong sinabi nito si Secretary Teodoro. Sabi niya, kapag hindi raw natin pinatulan itong mga ganitong kasinungalingan, uulit-ulitin lang nila yan and they're going to rewrite history once again. Katulad ng ginawa nila dyan sa 9 dash line na yan, na ngayon ay 10 na. Nagbago pa, naging 10. Sabi, baka hindi natin alam, baka Ilog Pasig, ang kininari ng China. Yan, ha? Ito pong pangyayaring ito, ibang usapin na to, ha? Bahagi na talaga ng Pilipinas, ha? Yung kanilang inaangkin. Yan. Hindi kaya pwedeng gawin din na yung Taiwan ang kininari ng Pilipinas. Malapit sa Pilipinas, eh. Kaya lang kinikilala natin ang Taiwan bilang isang although hindi openly kinikilala na rin ang Pilipinas na isang sovereign country yung Taiwan, although meron tayong one China policy, kaya hindi open na kinikilala yan. Yung pinaka embassy natin doon ang tawag cultural basta economic and cultural office, di ba? Okay, yan ha. Mag-break lang muna tayo sandali. Oras natin, 33 minutes makalipas ang alas 5.
3: Ito po si Rose Langon sa programang Gabay ng Bayan, ang inyong kagabay at kaaksyon para sa mga programa ng ating mga lokal na pamahalaan, mga magagaling na leader at kapakipakinabang na mga proyekto para sa inyong mga mamamayan. At ito po'y mapapanood tuwing araw ng Sabado. Dito lamang yan sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
4: Watch and listen to Gabay ng Bayan, Saturdays, 7:30 PM to 8 PM. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
5: My name is Ira Panganiban. Join me on Morning Report Pilipinas as we tackle the news and events for the day here on DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
4: Watch and listen to Morning Report Pilipinas, Monday 8 AM to 10 AM, Tuesday to Friday 8 AM to 9 AM, airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes, simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radyo Bandido.

0: Okay, balik na tayo sa ating UGM. Muling bahagi na tayo ng ating UGM ngayong araw nito do Webes. Ika-siyam sa buwan ng Hulyo. At syempre, tuloy pa rin itong ating mga balitaan ngayong pong araw na ito. Ha? Medyo ibang klase na itong ginagawa ng China. Ha? Dati, ano lang eh, yung West Philippine Sea. Yung ating exclusive economic zone. Sabagay yung ating exclusive economic zone. Eh sinasabi, hindi, wala namang sovereignty ang Pilipinas dyan, pero tayo lang ang pwedeng gumamit niyan, kaya nga exclusive. Eh. Pero sinakop na ng China, di ba? Ngayon, inuunti-unti, yun naman Batanes, unti-unti na yan. Ha? Inuunti-unti na ng China. Batanes naman tinatarget nila ngayon. Ha? Yan na. Ayun, di ba? Kaya nakakalungkot na po itong nangyayari na yan. Ha? At kung hindi natin kokontrahin yan, ako, baka iba na ang maging kwento ngayon dyan. Baka buong Pilipinas na eh, sakop na ng ano, sakop na ng China. Okay, tuloy po tayo sa ating mga balita. Tinitiyak ng Department of Social and Social Welfare and Development na nakahanda. Ang nakahanda sila dito sa mga para tumulong dito sa mga residente maapektuhan itong bagyong Inday at saka ito lalo na itong panibagong pag-alboruto na naman ng Bulkan Canlaon diyan po sa Negros Island. Sabi nito si DSWD Secretary Rex Gatchalian, meron daw sila mga naka-preposition na mga family food packs diyan sa Visayas region para agad maipamahagi kung kinakailangan. Kasi naganda na rin sila para dito sa bagyo eh. So ito na, magagamit na rin nila yan dyan. Ano? So ngayon, meron daw mahigit na 192,000 family food packs na nakahanda dyan sa Negros Island region at may karagdagang 100,000 family food packs pa rin na nakapreposition na dyan sa Region 7 sa Central Visayas. At inayag nito si ng Disaster Response Management Bureau Director Maria Isabel Alanada na tuloy-tuloy yung production ng family food packs dyan sa Visayas Disaster Resource Center na pinakamalapit dyan sa rehiyon. At yan daw ay alinsunod din sa direktiba nito si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi lamang tiyakin yung sapat na pagkain para sa mga apektadong pamilya. Dapat daw maging maayos din at komportable yung kanilang pananatili sa mga evacuation center. So yan daw ang dahilan bakit sa naglagay na ang DSWD ng mga modular flooring sa mga family tent na dinideploy sa evacuation center para maiwasan yung pagpasok ng putik at tubig sa loob ng mga tent para sa mas maayos na pananatili ng ito sa mga internal displaced families. Ayan, ha? Bukod po dito kay Senator Rodante Marcoleta ay pinadala na rin ang panibagong Warrant of Arrest. Sinilbihan na rin ang panibagong Warrant of Arrest. Ito si dating Congressman Mike Defensor para sa kasong paglabag sa Presidential Decree No. 46 so yung pagbabawal sa pagtanggap at pagbibigay ng regalo. Mula sa mga pribadong individual. Ito po si dating Congressman Mike Defensor, ito ordinaryong mamamayan siya. Wala siya, hindi siya congressman nung nagbigay siya dito. So siya ay ordinaryo na mamamayan. Pero dahil siya ay nagbigay ng regalo, kasali na siya doon sa kasong plunder. Ayun na yun, ha? Diba? Ilang binigay niya? 30 million eh. Tapos yung may dalawa pang negosyante, di ba? Kaya umabot ng 75 million. Sabi nito si CIDG, National Capital Region Field Office Chief, ito si Police Colonel John Giyagi, Sheriff ng Sandigan Bayan nagsilbi ng warrant na doon available naman yung kaso na yan dahil sa lagang 30,000. At hiwala yan sa naunang kasong plunder na kinakaharap nito sina Marcoleta. So pwede nilang piyansahan yan. Kaya lang kulong pa rin sila. Parang dito kay Sara Discaya, nagpiansa siya ng 1,000,000 para dun sa kanyang kasong graft. Pero kulong pa rin siya dahil meron din siyang kasong plunder. So kahit may piansa siya doon sa isang kaso na bailable, doon naman sa non-bailable offense, eh kulong pa rin. Ayan ha. Di ba? Ganun ang sitwasyon niya. Kaya kahit magpiansa sila, kulong pa rin. Okay, dahil naman po dito sa lumalala na naman yung tension. Ha? Lumuluba na naman tong sigalot dyan sa Middle East. Inalerto na po ng Embahada ng Pilipinas yung mga Pilipino dyan sa Qatar dahil nga dito sa panibagong pagsiklab ng tension dyan sa pagitan ng US at ng Iran. At dahil dyan, pinapayo ng Embahada itong mga Filipino nationals na ipagpatuloy yung pagsubaybay sa mga balita at regular na abangan yung advisories ng embassy at ng lokal na otoridad. At paalala pa rin ang Embahada ng Pilipinas dyan sa mga official government channels. At pagkatitiwala ang news source lamang, kumuha ng mga balita, kaugnay ng mga pangyayari dyan sa reyon. Ayun po. At bukod dyan, sabi, dapat laging maging silang alisto, mahinahon at handa sa bawat kaganapan sa gitna ng muling pagsiklab ng kaguluhan. Yan na naman eh, nagbabanata na naman itong US at Iran. Dahil sabi nito yung si US President Donald Trump, wala na, tapos na raw yung ano, tapos na ang ceasefire. Wala nang silbi ang ceasefire na yan. Yun ang problema. Natapos na ang ceasefire dahil walang walang kwentang kausap itong Iran. Ayan ang sabi nito si US President Donald Trump. Kaya yan daw talagang mas matindi raw ang gagawin nilang pagsalakay sa Iran. Itong Iran, ayaw naman siyempre magpatalo, yan, gumaganti rin. Ha? Gumaganti rin sila at yung mga US bases dyan sa Middle East, yun naman ang kanilang tinatarget. Okay, tuloy tayo. Pinayagan po ng gobyerno, pinayagan ng gobyerno, particular po itong ERC, ha? Na magtaas ng singil ang Meralco sa gitna nitong kaliwatka ng reklamo dahil sa mahal na singil sa kuryente. Ha? Mukhang ito, itataas ha, yung hirit ng Meralco, itataas itong kanilang distribution charge ng halos 1 peso per kilowatt hour. Ayan ha. Ayan ang mangyayari dyan. Kasi yan ang hirit ng Meralco eh. Mukhang pagbibigyan ng gobyerno eh. Mukhang yung ERC eh, dyan ang direksyon nila. Papayagan yung Meralco. Sana hindi matuluyan. Ano? Sana yan eh, ha? Magbago isip at huwag na ituloy. At huwag nang payagan ng Meralco na magtaas ng singil sa mga panahong ito. Hintayin na muna nila habang para makabawi naman yung ating bansa, ating mga kababayan. Ito na naman, ha? Posible na naman itong mga pagtaas ng presyo ng petrolyo dahil ito na naman ang itong bangayan ng US at Iran. Tuloy na naman. Okay, may report si Jojo Sikat. Ito rin si Senator Bongo, may panawagan. Kailangan daw magtulungan ng lahat para hindi na maulit itong trahedya sa dalawang basketball players ng Ateneo at walang maputol sa na pangarap ng mga kabataan. Alamin natin report mula kay Jojo Sikat. Jojo?
1: Muling nananawagan sa Senate Committee on Sports Chairman Senator Christopher Bongo na magtulungan ng lahat upang maagapan at hindi na maulit ang trahedyang sinapit ng dalawang basketball players ng Ateneo de Manila University. Ito ang sinabi ni Senator Bongo sa isinagawang pagdinig ng Senate Committee on Basic Education dahil maraming student athlete mula sa probinsya ang nangangarap na makapaglaro sa malalaking academic institution. Patuloy na isinusulong ito Senator Bongo ang mga panukal at programa para mas maprotektahan ang kapakanan ng mga kabataang manlalaro. Kamakailan na inihain ni Senator Go ang Senate Bill number 2261 o itong Proposed Comprehensive Student Athlete Safety and Welfare Policy.
2: Yung mga nasa probinsya, talagang nangangarap pong makapaglaro dito sa Maynila. Nandito yung golden opportunity sa mga nangangarap nating kababayan. Huwag lang sanang maputol at maagapan po itong mga ganitong pangyayari. Ang ayaw lang po natin dito sana po hindi na po maulit itong mga pangyayaring ito. Nakakalungkot po. Nagluluksa po. Hindi lang yung mga basketball fans, kundi yung sambayan ng Pilipino at yung mga kabataang Pilipino.
1: Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radio Bantino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Jojo Sikat. Ito, sunod natin, report ni Joe Manlapas. Ay tinawanan daw ng mga pinuno ng kamara yung payag nitong si Zulaika Lopez tungkol dyan sa Typhoon Inday. Alamin natin report mula kay Jong Manlapas. Jong?
3: O yan, Raul, binaliwala ng mga leader ng kamara ang pahayag ni dating Office of the Vice President Chief of Staff Attorney Zulaika Lopez na maghanda para sa Typhoon Inday bago ang nakatakdan niyang pagtistigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Deputy Speaker Paolo Ortega de Gavidi, handa naman ang House Prosecution at kabilang sinabi na ang kabilang kampo ang dapat maghanda. Samantala sinabi ni House Prosecutor Representative Isabel Maria Zamora na mas mainam na seryosohin na lamang ang babala dahil may aktual na bagyong Inday na sa Philippine Area of Responsibility. Inaasahang magpapatuloy sa susunod na linggo ang pagdibiti sa Senado kung saan nakatakdang tumistigo si NBI Regional Director Attorney Jeremy Lontok, habang si Lopez ay nasa naharap niya bilang testigo kaugnay sa Article 4 ng impeachment complaint na may kinalaman sa muli grave threats laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liz Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa pag-asa, bagamat humina na ang Typhoon Inday mula sa pagiging super typhoon, maaari pa rin itong magdulot ng malalakas na ulan, hangin at pag-alon sa ilang bahagi ng bansa. Ako si Jong Malapas para sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mong tatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Jong Malapas. Pero mukhang may parang may hugot siyang at maghanda sa Typhoon Inday. Ha? Yung sinabi nito si yung kanyang chief of staff, di ba? Kasi alam niyo, di ba, ang tawag kay Vice President Sara Duterte, Inday din eh. Kaya parang ganun eh. Ha? Maghanda kayo sa Typhoon Inday. Yan ha, baka bagyo ang dating pag siya humarap sa impeachment trial. Yan, ito si Zulaika Lopez. Kasi pinasabina na siya eh. Iaharap siyang hostile witness ng prosecution. Diyan po sa gagawin pagpapatuloy ng impeachment trial sa Lunes. Lunes po, ano lang sila eh, 3 times a week. Pag ngayon eh, ano sila, Lunes, Martes, Miyerkules. Pero pagkatapos ng SONA, nitong si PBBM, every other day ang gagawin nila. Yan ha. Magiging ganun na yung takbo lang kanilang impeachment trial. Okay, hindi naman daw apektado itong panig ng prosecution dyan sa pagpunta kanina nitong si OBP Chief of Staff, si Attorney Zulaika Lopez kanina ng umaga. Sabi nito si House Prosecution Legal Spokesperson, si Attorney Benjamin Tolosa Jr., sa House Prosecutor, at si Representative Rods Gutierrez, wala silang impormasyon tungkol dyan sa pakay o detalye ng pagpunta nitong si Lopez dyan sa Senado. Pero sabi nila, eh, tiwala sila na hindi maka-apekto yan sa proseso ng impeachment trial laban dito kay Vice President Sara Duterte. At sinasabi niya na hiniling na rin nila sa impeachment court na padalhan ng subpoena si Lopez para umarap sa paglilitis bilang testigo sa ika-apat na article of impeachment tungkol dyan sa banta dun si Vice President Duterte na pagpatay ina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Lisa Marcos at dating Speaker Martin Romualdez. Ayan. Okay. Ang Metro Manila po ay nakataas dito sa tinaas ng Metro Manila Disaster Risk Reduction Management Council ang Blue Alert. Ito ay bilang pagganda sa epekto ng Bagyong Inday na nagpalakas naman dito sa Habagat. Yung Blue Alert, nagkabisa po ngayong araw na ito, July 9 hanggang July 13 yan, tatagal, sa Lunes. Para matiyak daw yung mahigpit na pagbabantay, mabilis na koordinasyon at agarang pagtungon sa mga kinakulang ahensya ng gobyerno sakali magkaroon ng mga emergency. Sa ilalim ng Blue Alert, nakantabay ang mga response cluster, mga lokal na pamahalaan at ilang regional interagency coordinating cell upang agad na responde sa anumang insidente at patuloy rin ang mahigit na monitoring at pagsumite ng mga report para matiyak yung kaligtasan ng publiko at mabilis na aksyon sa gitna ng banta ng bagyo at ng masamang panahon. Ayan, pero dito po sa ngayon mainit ang sikat ng araw kanina, pero ngayong gabi hindi natin alam kung papano. Di natin alam kung meron pa ba, ha? Meron pa bang mangyayari kasi yung bagyo lumapit ng bahagya. Medyo humina pero hinahatak nito yung Habagat. Kaya po yung mga malalakas na pag-ulan ay magiging dala ng Habagat. Pero so far, dun po sa report ng PAGASA kanina, dito po sa Metro Manila, wala namang epekto itong bagyong Inday. Di ba? Walang epekto. Ang umiiral dito sa atin ay yung tinatawag na thunderstorm, localized thunderstorm. So, yun po yan. So, yung localized thunderstorm, malalakas din ang pag-ulan dyan. So, posibleng bumagdulot din ang mga pagbaha, lalo na sa mga flood-prone areas. Yan po yan. Ha? Okay, eto. Tinatanggi po ng defense team itong si Vice President Sara Duterte. Yun, sinasabi ng prosecution na clickbait yung pagpunta ng Vice Presidente dyan sa Senado noong Martes. Sabi nitong si Attorney Michael Poa, yung tagapagsalita ng depensa, biglaan lang daw yung pagpunta nitong si Vice President Sara Duterte para personal na makapagpulong at magpasalamat sa kanya mga abogado. At bago pa man niya dumating ang Vice Presidente, sinabi na nila sa media na hindi yan dadalo sa impeachment trial. At ayan ni makikipag-meeting lang, kaya pupunta doon sa Senado. Sinabi rin ito si Attorney Poa na hindi pa napag-usapan ng defense team ang posibilidad na ipatawag ito si Vice President Sara Duterte bilang witness ng prosecution. Kung mangyari man yan, mayroon naman daw silang mga legal na hakbang na maaaring gawin para maprotektahan yung mga karapatan ng Vice Presidente sa ilalim ng konstitusyon. Pero siyempre, pag ipinasampina siya, mauobliga itong si Vice President Sara Duterte na umattend dyan sa impeachment trial. Kahit na hindi siya dun sa nililitis, pero siya yung magiging witness. Diba? Siya yung magiging witness. Okay, may report pa. Ito si Chris Lucas, ito raw LTO. Nako, magpapatupad ng balasahan dahil sa fixer. Alamin natin yan, ha, Chris?
4: Nagpatupad ang Land Transportation Office ng Balasahan o region-wide reassignment ng mga district heads nito sa National Capital Region. Ito ay matapos ang pagkakaaresto ng tatlong umano'y fixer. Sinabi ni LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilaw, bahagi ang reshuffle ng patuloy na reorganization ng ahensya at mga hakbang nito upang panagutin ang sinumang sangkot sa ilegal na aktibidad. Sabi pa niya, hindi sapat na mahuli lamang ang mga fixer. Mahalaga rin ika na matukoy ang kanilang modus operandi o kung paano sila nag-ooperate at kung may mga nagpapabaya o nagbigay ng proteksyon sa kanila. Ito ika ang nais na matukoy ng isinasagawang imbestigasyon. Ang tatlong LTO personnel na umunoy sungkot sa illegal na pagproseso ng student driver's permit at licenses ay nahuli sa entrapment operation noong June 29 sa LTO West Manila District Office at LTO East Avenue Central Office. Gumugulong na ang imbestigasyon sa mga pinuno ng dalawang district offices upang matukoy kung nagkaroon ng kapabayaan sa pagtupad ng kanilang mga tungkulin at malaman ang lawak ng ilegal na aktibidad sa mga naturang tanggapan. Sinabi nila kanila na responsibilidad ng bawat LTO chief na tiyaking walang fixers at iba pang ilegal na gawain ang mga tanggapang kanilang pinangangasiwaan. Hinihimok din ng opisyal ang publiko na direkta makipagtransaksyon sa LTO personnel at i-report ang anumang maling gawain sa reporting platform ng ENSHA para sa agarang aksyon. Ako si Chris Lucas, nag-uulat para sa DZRJ 810 AM ang Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.
0: Okay, sunod na natin, report ni Jojo Sikat. Si ito raw, Senado, laging handa sa pagdating nito si Vice President Sara Duterte dyan sa impeachment trial. Alamin natin yung report. Ah, Jojo? Yung report ni Jojo.
1: Tinitiyak ni Senate Secretary Renato Bantog na laging handa ang seguridad at kaayusan ng Senado sakaling dumating muli si Vice President Sara Duterte. Tulad ng sorpresa pagdating dito noong nakaraang Martes. Kabilang anay ito sa napag-usapan nila ni Atty. Silieca Lopez, ang Chief of the Staff ni VP Duterte na nakipagpulong sa kanya kanilang umaga. Ayon kay Bantog, palagi namang handa ang lahat sa Senado, kabilang ang kasama nila sa pulong na si Senate Sergeant at Arms Chief Alfred Corpus at mga officer ng Senate Protocol Office. Wala naman anayang abiso mula kay Lopez kung pupunta ang Vice Presidente sa impeachment trial sa susunod na linggo kung kailan nakasupwe na si Lopez batay sa hiling ng prosecution panel na gusto magharap dito bilang testigo. Samantala, sinabi ni Bantog na purely housekeeping at administrative matters ang ipinunta sa kanya ni Lopez kaninang umaga. Nagtanong aniya si Lopez kung pwede sila magpasok ng caterer, coffee maker at refrigerator para sa mga abogado ng Vice President at kung pwede rin silang magdala ng sariling team na pinayagan naman ng Senado. Nagtanong din daw kung pwede magdala ng sariling equipment sa loob ng session o lang pinagdarausan ng paglilitis, pero tulad sa kamera at sa regular na media, hindi ito pinagbigyan dahil masigip na ang session o. Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, walaan tayo oras pero habol na natin itong report ni Romel Madrigal. Itong San Pedro City, mahigpit na paghanda at pagmamanman habang nasa Philippine Air of Responsibility ito pa itong bagyong Inday. Alamin natin report mula kay Romel Madrigal. Romel?
5: Patuloy ang pinaigting na paghanda ng pamahalaan lungsod ng San Pedro katuwang iba't ibang ahensya ng pamahalaan at ang non-government organizations upang matiyak ang kaligtasan ng bawat San Pedrense habang nananatili sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Inday. Bilang bahagi ng mga hakbang sa kahandaan, nagsasagawa ng tuloy-tuloy na leak monitoring at surveillance ang Philippine Coast Guard, PCG at City Bantaylawa sa mga katubigan ng lungsod upang mapanatili ang kayusan at maiwasan ang anumang panganib. Kasabay nito, nakipagtulungan ng technical team ng Office of the City Agricultural Biosystem Engineering, Department of Agriculture, National Fisheries Research and Development Institute sa pangangalap ng datos tungkol sa kasalukuyang kalagayan ng huli ng isda sa mga tuwigan ng lungsod. Patuloy ring nananawagan ng lokal na pamahalaan sa publiko na makiisa sa mga isinasagawang hakbang sa pamamagitan ng pagsunod sa mga abiso ng mga otoridad, agarang pag-uulat ng anumang kahinahinalang sitwasyon at pagiging responsable sa pangangalaga ng kalikasan. Ayon sa pamahalaan lungsod, ang samasamang pagkilos ng mga ehensya at ng komunidad ang susi upang mapanatiling ligtas, handa at matatag ang lungsod ng San Pedro sa harap ng anumang epekto ng masamang panahon. Pinapayuhan din ng publiko na manatiling nakatutok sa mga opisyal na social media pages ang pamahalaan lungsod at iba pang ahensya para sa mga lehitimong anunsyo, weather advisories at iba pang mahalagang impormasyon. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ, Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Romel Madrigal. Wala na tayo oras, kaya bukas uli ha, dito sa ating UGM, ugnayang gobyerno at mamamayan. Maraming salamat, magandang gabi. Raul Virtudazo po.
6: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
7: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
8: The BBC in London goes direct to DZRJ 810 AM with a live news update.
9: BBC News with Moira Alderson. The US and Iran have traded strikes for a second night, with the Iranian Foreign Ministry condemning American attacks on civilian infrastructure as a war crime. The US military says it struck some 90 military targets. The rail line between Tehran and Mashhad, where the late Supreme Leader Ali Khamenei is being buried later, has been suspended. The BBC has found evidence that false and misleading claims about Ebola are fueling violence against health workers in the Democratic Republic of Congo. There have been at least 12 incidents of community resistance, including attacks on medical facilities. Bangladesh says nearly 750 people have died in the past 4 months from confirmed or suspected cases of measles. Most of them are children. Germany says President Trump has agreed to sell it long-range American Tomahawk missiles. Chancellor Merz said the deal, agreed at a NATO summit in Turkey, would close a critical gap in defence. Colombia's president-elect has announced that he will join President Trump's Shield of the Americas on his first day in office next month. The initiative aims to combat drug trafficking in the region. A Democratic Party candidate for a US Senate seat in the upcoming midterm elections has said he's suspending his campaign. Graham Platner denied sexual assault allegations that sparked recent calls for him to leave the race in Maine. FIFA has defended decisions by World Cup match officials after Egypt complained of bias in their round of 16 loss to Argentina. Egypt were 2-0 up before Argentina scored 3 late goals. The British singer Bonnie Tyler has died at the age of 75. She was best known for her powerhouse ballad Total Eclipse of the Heart, which passed a billion streams on Spotify earlier this year. She'd been unwell for some time after having emergency surgery in Portugal. BBC News.
10: The world in 2 minutes at 9:30 GMT.
11: You're listening to the news from the BBC.
7: Radio Bandido, 8:10 a.m.
12: The best training for dogs.
13: Okay, Coco, speak.
14: The best dog accessories and items.
15: The best dog hotels.
16: And really, everything about dogs. If you're just as crazy about dogs as we are, then this show is perfect for you.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ang mali at ipaglaban ang tama.
2: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Programang tagapagsiwalat ng katotohanan, kakampi ng inaapi, tagapagtaguyod ng katarungan, kakampi! May paninindigang walang kompromiso, kakampi! Kasama si Bernard Tan, Lunes hanggang Biyernes, dito lamang sa DZRJ 810 AM.

Magandang gabi po sa inyong lahat at welcome po sa Kakampi, ang paninindigan ng prinsipyo at disposisyon na walang kompromiso. Ako po si Bernard Tan, ang Kakampi sa Katotohanan at Katarungan, ang Kakampi ng mga OFWs. Kamusta po kayo, mga kababayan at mga kakampi? Nationwide, worldwide po, aba, saan man dako o panig na mundo kayo naroon ngayon, sana po'y nasa mabuti pa rin po kayo, mga kalagayan. At syempre, magandang tanghali, magandang

0: ng mga kaliwat ka ng gera ng ilang mga bansa. Ano po? At syempre, yung banta ng malapandemya na ala COVID-19 na Hanta virus na nakaka 2 points na dyan sa hearing sa impeachment. Grabe. Sa totoong buhay lang. At syempre, kasama na po dyan, ano po, yung pong ating ekonomiya na naghihingalo hanggang ngayon, ano, at ang huling balita pa, napakarami natin mga kababayan, ang mga nawalan ng trabaho, ano po. Pero sa kabila niyan at sa kabila ng kagustuhan ng taong bayan na hanapin ng mga mesala, yung po mga nagnakaw sa kaban ng bayan, ang impeachment ang pinagkakaabalahan pa rin nila. Ay nako, sa kabila po ng mga bagay na yan, ay sa totoong buhay lamang ang titindi at ang lulupit talaga nila. Dahil talagang wala sila mga patawad at ang nakikita pa nga po nila ay oportunidad at pagkakataon para maitulak at maisulong nila ang kanya-kanya nilang mga personal na may interes at ang kanilang mga may itim na mga balak. Kaya wag na wag po natin silang payagang manaig sa kanila mga kagustuhan. Pigilan po natin sila at syempre sasamahan din po natin na mga pagtutuwid naman na mga naglalabasang balita naman na pilit namang dinadala na may ibang tagapagbalita sa di mawari kung saan nila gustong dalhin na nagdudulot lamang po ng kalituhan, pangamba, takot at syempre galit mula sa ating mga mamamayan. Alam na po natin kung ano mga tunay na pakayat, layunin at intensyon ng mga ito na tila paparabagang sadyang pilit na inililihis at pilit na iniiwasan ang mga tunay na issue at usapin ng ating bayan sa pamamagitan ng kanilang mga nakabibinging mga katahimikan o di naman kaya ay sa pagtatalakay nila na mga walang kakwenta-kwenta, walang kalatoy-latoy, niwala man lang mga kabuluhan na mga issue at usapin ng bayan para tuluyan lamang po mailihis, maiwasan at mapagtakpan ang mga tunay na kaganapan at pangyayari kasalukuyang umiiral na mga issue at usapin ng bayan dito sa ating bayan. Ano po? Gamit po siyempre ang kanilang mga estilo ng ACDC, attack and collect, defend and collect. At yan po ay sa pamamagitan ng kanilang mga deception, distraction, diversionary tactics, smokescreen effects, spin doctor's move at ang kanilang mga squid tactics. Samantalang patuloy pa rin sa pagsusulong at pagtutulak nila ng kanilang mga propaganda at agenda na tila ba hinuhubog na ang kaisipan ng taong bayan para tuluyang hindi na malaman ang mga tunay na kaganapan o pangyayari, partikular na ang mga maling nangyayari dito sa ating bayan na kalaunan ay tayo-tayo na naman po ang maapektuhan. Ano po? Ang hindi lang naman natin alam o malinaw sa atin ay ang kanya-kanya at kani-kanilang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa. Kung ilan po bang mga maleta na iba't iba ang mga size na tinatawag ay XS, S, medium, large at extra large na mga maleta, no, na sinasabing basura pero pera talaga ang laman niyan, kasama na po mga expandable envelope o envelope, pati na po mga paper bag, no? Ilan po bang mga ganyan ang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa? Kumbaga, ang tanong ay kung magkakano po ba talaga ang kanya-kanya nilang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa? Ang tawag po dyan ay envelope maletang journalism na sintanda na po na mauligarko na talaga naman po dapat nang matigil at masupil dito sa ating bayan. Kaya anuman din po ang kanilang mga kagustuhan, abay wag na wag din po natin silang payagang manaig. Pigilan din po natin sila. Hanggang alas 8 po tayo magkakasama-sama ngayong gabi. Kaya ano pa pong inaantay natin, mga kababayan at mga kakampi? Abay, tara na't samahan nyo nga ako't sama-sama nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
1: Kakampi! Kakampi! Sa katotohanan, sa bangungan, sa kampi, may panisita, sa katotohanan.

Ayan, kamusta kayo mali, mga kababayan at mga kakampi? Aba, tingnan nyo nga naman, Webes na. Opo, ngayon po'y araw po ng Webes, ikasyam sa buwan po ng Hulyo sa taong 2026. Kamusta muli sa ating mga kababayan, sa ating mga kakampi, ha? And way, kumbaga may bagyo ngayon, ano? Bagyo Inday, sabi nga po ni Yusek Zuleika Lopez, get ready for Bagyong Inday. Hindi po ba? Pero to may bagyo, ang pangalan ay Inday. Eh, no? Mabuti naman at di na po gaanong malakas dahil yan ay super typhoon daw. Ano po? Pero mag-iingat ang ating mga kababayan. Ha? Particular na po yung mga nakatira sa mga baybayin dagat o dito sa may mga kabundukan at baka mag-landslide. Ano po? Nako, mag-iingat po tayo dahil alam naman natin ngayon, ano? Baka bago po makatugon ng gobyerno, ay nako, tapos na po ang labanan. Hindi tayo maaasahan. Sa totoong buhay lang, kaya tayo na rin po ang kanya-kanya mag-iingat, di po ba? Ayan lang po ang pinakamahalagang patagubiling ko sa inyo. Mag-iingat po. At saka hindi lang yan, ano po, kumbaga kung nagsabi na po ang local government units na tayo po ay lumikas na, no? Dahil nga sa pagbaha, ito po ang tinatawag na simula na naman ng pagpasok kasi itong buwan ng Hulyo, pagpasok ng mga pag-uulan sa ating bayan dulot po ng malalakas na bagyo na sunod-sunod pong papasok sa ating bayan. Ano? So yan na mag-fact check kung gumagana ang mga flood control project ng pamahalaan na ito. Na kung tutuusin, mas malala po ata ngayon dahil mula po nung nagkaroon po ng flood yung mga flood control anomalies, eh pinahinto po, di ba? Nung isang taon pa po pinahinto ang anuman flood control projects, di po ba? Eh nandahil nga po sa naidulot na skandalo at mga anomalyang nadiskubre, di po ba? Eh pinahinto, pinatigil, ano? Lahat ng programa o proyekto may patungkol sa pagbaha o sa flood control, di ba? So ano, maasahan natin, di lalong gagrabe po yan. 'Di ba? Kaya mag-iingat ang ating mga kababayan, ano? At dito makikita natin sa tuwing napapaalala sa atin 'yan, 'yang mga pagbaha na 'yan, eh talagang hindi natin makakalimutan kung paano tayo sinalaula, no? Dito sa bahaging ito ng administrasyon na ito, no? Dahil sa loob lamang ng 3 o 4 na taon, eh nakita naman natin, ano, kung magkano ang halaga ng pera na naubos diyan sa flood control anomalies. Halos 1.8 trillion po ata yan, ayon kay Congressman Egay Erice, di ba? Pero katakataka no, na ang Kongreso at ang Senado ay talagang hindi sila interesado na ito ay inimbestigahan nila. At alamin, ano? Dahil kumbaga ang Kongreso at ang Senado, kumo sa Kongreso lumalabas ito pong budget, di ba? Sa pagpapasa ng budget para magastos ng pamahalaan, eh meron silang kapangyarihan na kung tawagin ay oversight function. Ano po? So, mandato yan sa kanila. Di ba? Pero katakataka na talagang lahat sila ay iwas pusoy. Di ba? No? Lahat sila ay parang allergic na mabanggit ang mga flood control dahil ang kasunod po ay maleta na. Di ba? No? Ang kasunod ng flood control anomalies, maleta eh. Di ba ba? Kaya parang ayaw na ayaw nila talaga mapag-usapan yan. Ano po? At dito nila ibinabaling sa impeachment hearing ng ating pangalawang pangulo. Kaya nga nabanggit po ni Senator Alan Peter Cayetano, no, na Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, na napakaraming kinakaharap na problema at iba't ibang usapin ng ating bayan, ano, hindi pa pwedeng umikot na lamang ang lahat ng usapin ay patungkol na lang dito sa impeachment at kalimutan na para mapanagot ito pong mga nagkasala sa ating bayan patungkol nga dito sa mga flood control anomalies, di po ba? So hindi naman talaga pwede. Pag-iimbestiga patungkol sa flood control, di po ba? Apo, dahil kung tutuusin ang impeachment hearing, no? Diyan sa Senado ay nagsisimula ng alas 2 ng hapon at tumatagal lamang ng mga 3 oras mahigit hanggang 4 na oras, no? Batay po sa nakaraang

kalimutan na ang pag-iimbestiga doon sa mga dapat mapanagot naman dito sa flood control anomalies. Yun lang po. Kaya kung pwede sana, no, yun nga ang hinihiling ng minority floor leader, Alan Peter Cayetano, eh, gawin natin siguro sa umaga. Total, alas dos naman ng hapon, ano, ang pagdinig ng impeachment hearing, bakit hindi natin gawin na yung pong flood control ay magkaroon man lang ng pagdinig kasabayan niya na magsisimula po ng mga alas 9 ng umaga, di ba? Alas 9 ng umaga na magtatapos ng alas 12 ng tanghali, no? Meron pa silang halos 2 oras na makapagpahinga bago sumalang muli sa impeachment hearing naman ng alas 2. Diba?

prosecution na si Congressman Defensor, eh dinala pa sa usapin yung pong kamakailan na nangyaring mass shooting ano ng dalawang estudyante. Gusto ata idikit o iugnay itong violenting insidente na to sa ating pangalawang pangulo, di ba? Saan ka nakakita, di ba? Yung pong Congressman Defensor, ano po? Ano ang relevance noon? Ano po? Ibig pa lang sabihin, lahat ng kaguluhan o patayan na pwedeng mangyari din sa ating bayan, diba? At ni ayaw niyo pag ano, ayaw niyo pagtuunan na magkaroon ng imbestigasyon. Eh ni napakatagal na pong hinihingi ng ating taong bayan ano. Tulad nga po nung presko ng ating Pangulong Marcos, 'di ba? Nung siya po ay nagpunta nga po ng Canada, 'di po ba? At doon ay ang ating mga kababayan OFW dahil may freedom of speech doon, freedom of the press, meron din pong freedom of expression. Ang mga pulis ay hindi ho sila tinataboy, no? Hinahayaan po na magsalita. May narinig pa nga tayong pulis na sinabi po sa mga realista na you can say whatever you want to say, di ba? Pwede mo sabihin ano man ang gusto mo sabihin, no? Ano man ang nasa loobin mo, no? Kahit mag-alari sa Ontiveros ka pa na binabasa mo ang nasa loobin mo, di ba? Sa ka nakakita yung pong sinasabing pagbabasa, opo, ng nasa loobin mo na pero binabasa mo pa rin, di po ba? So hindi sana ganon, ano? Kung nasa loobin mo, ba't mo kailangan basahin? Iba yung binabasa mo dahil sa loobin ng iba. Pero sa loobin mo na yon binabasa mo pa, aba teka, parang ang gusto ko lang sana mangyari ay, di ba mga ganun? Pero binabasa pa rin, ano po, sa totoong buhay na nakaka-2-0 na siya. 2-0 pabor sa depensa, di po ba? Kaya nung pangalawa, gusto niyang bumawi sana, eh, no? Pero umikot pa rin pabalik, di ba? At yan ang pag-uusapan din natin, bagay ng mga kaganapan dyan sa impeachment hearing, ano? So, ika nga, yun po ang ating binabanggit nga kanina, na dapat huwag pong kalimutan yung pag-iimbestiga dito sa impeachment, dito, bukod sa impeachment hearing, ay dito sa parang sadyang gusto po na ipakalimot na ito sa taong bayan. Iyan ang hindi pwede. Kaya nga ang nasa minorya, kaya nga nila iniisa-isa ang mga senador dyan, no? Si Senador Marcoleta ngayon nagpapagaling sa ospital, dahil siya ay 72 years old. And ano po, hindi ho na dapat nararanasan yung mga ganitong bagay dahil wala naman talaga siyang nilalabag na batas. Ano? At ayon din sa COMELEC, yung 75 million campaign contribution ay talagang dinismiss na ng COMELEC ang kaso na yan at wala hong jurisdiction ng ombudsman patungkol po sa election-related na mga offenses, no? O mga kaso o cases, di po ba? Kaya kung makikita natin, nag-file naman sila, no? Ang kampo ni Senator Marcoleta ng motion to quash, no? Sana ay dinggin yan ng Sandigan Bayan at manaig ang tunay na hustisya, di po ba? So yun na nga yung sinasabi natin na kumbaga ito pong impeachment complaint na nais na nilang ipakalimot, ano? Samantalang pwede naman sila gumawa ng pagdinig kagaya ng ginagawa po sa committee ni Risa Ontiveros kung saan iniimbestigahan ano itong nangyaring mga kabataan na walang habas na namaril at nakapatay, no, ng mga kakapwa nila estudyante. Tatlong estudyante yata ay napatay doon at napakarami na sugatan. At ang mabigat doon ay alam na alam nila na hindi sila mapapanagot sa kasalukuyang umiiral na batas na anti-juvenile law ni Senador Kiko Pangilinan, di ba? At yan ay nadiskubre nga sa palitan ng mga text messages. At parang bagang ito ay nagkaroon ng chain reaction dahil marami na mga paaralan ang mga nagdideklara na walang pasok kasi ginagamit ng mga estudyante na para bagang nagli-leak na conversation, na palitan ng text messages, na parang may pinagplaplanuhan na gawin sa eskwelahan, ano? Eh palagay ko parang yung iba'y sinasadya na lang ata, no? Para magdeklara na walang pasok, di ba? Parang ganun. Yung parang yung kay Bam Aquino, di ba?
Yung pong sinasabi ng DILG na matapos po itong Tacloban shooting incident, eh may dapat magaganap na naman, ano, mabuti't nakakuha raw na impormasyon si Bam Aquino, Senator Bam Aquino, naagapan daw po. Eh, parang ganyan, ano. So, diyan natin makikita na parang yung pong batas na umiiral para magpalakas ng loob ng mga kabataan para gumawa ng krimen dahil sa paniniwala nila na wala silang pananagutan at hindi usapat na ibig sabihin sa murang edad nila ay ang mananagot ay ang kanilang mga magulang, hindi yung nagiging sapat na deterrent yan. Kasi kung yung mga bata no, sa murang edad nila ay nag-rebelde na sa kanilang mga magulang, ay baka gawin pang dahilan yan, ano? Na para ikaw ay mahuli, makulong ka, gagawa ako ng krimen. Di ba? Para yung tatay nanay niya makulong. Kasi nga, yan nga, nag-rebelde siya sa mga magulang niya eh. Kaya ang pinakamabuti po ay kung meron na po talagang age of discernment yung bata, no? Lalo na, hindi na maituturing na bata yan kung sa murang edad niya, kahit 10 taon, eh, alam na niya ang tama at mali. Di ba? Dahil yung pong gagawin nila ay parang alam na nila na wala silang pananagutan batay sa batas, eh wala na po talagang kakatakutan. Ano ba? At para bagang ang mangyayari, eh, para lang silang nagbakasyon, nag-aral, di ba? Kaya lalakas ang loob nila para bagay na sinasabi natin na patuloy na nagkakaroon naman ng investigasyon sa Senado pag umaga. Di po ba? Ba't di nila magawa sa flood control anomalies? O katunayan, yung si Congressman Defensor, no? Na lead counsel, lead prosecutor counsel o congressman na counsel sa Article Number 4 impeachment patungkol sa grave threat, aba, yung Lawrence Defensor, ano po, yung pa ang kanyang binungad sa kanyang opening statement, no? Yung mga karahasan na nangyayari sa ating bayan na gusto nila iugnay sa ating pangalawang pangulo. So parang doon pa ata nangyari o doon ang galing. Ano ang kinalaman noon? Wala. Walang relevance. Ano po? Pero dito, dahil kakagustuhan nilang itanim sa kaisipan ng taong bayan na ang ating pangalawang pangulo ay violente, no? At kung ano pa man na masamang mga kanyang karakter, ano, eh hindi po nagiging epektibo rin yan dahil kitang-kita naman ang ating pangalawang pangulo ay saan man siya mapunta ay pinagkakaguluhan siya, no? Pinagkakaguluhan lalo-lalo na po ng mga kabataan, no? Mga kabataan, yun po ang mga talaga nag-aantay sa kanya at gusto makadao pampalad siya, makausap siya, di ba? Tuwan-tuwa ang mga kabataan sa kanya, no? At ang ating pangalawang pangulo naman ay ang turing niya sa mga kabataan, parang anak niya, no? Kaya kung proteksyonan lang, kung proteksyonan naman niya ang mga kabataan nung panahon siya ay DepEd Secretary, ay gano'n na lang. Kaya ho talagang galit na galit sa kanya, mga makakaliwang grupo, at gusto siyang alisin bilang DepEd Secretary. At yun nga, eh, akusahan siya ng kung ano-anong kaso para tuloy na rin siya matanggal bilang Vice Presidente. Di po ba? At doon sila nagkakaisa-isa. Ano po, makakaliwang grupo, ayan din po mga loyalista, kasama na po ang Pink Lawan at Dilawan. Ano? Kaya misto lang kain suka po sila, salo-salo, no? Sa iisang suka. Yan po, di po ba? Kaya nga, dito nga lumalabas, ano po, na para bagang pwede namang gawin kung gugustuhin. Sabi nga, kung gusto, may paraan. Pag ayaw, napakadaming dahilan, ano? Kaya yung pong hindi pagbubukas ng kasalukuyang mayorya sa Blue Ribbon Committee o magpatuloy ang subcommittee nila, no? Sa pagtutok nitong flood control anomaly, speaks a lot about themselves, lalo na yung mga nababanggit, ano po, na mga senador na di umano'y nakatanggap ng mga mali-maletang mga basura. Di ba? Kasama na po yung ilang mga kongresista dahil doon eh, ayaw din nilang buksan ang pagdinig sa kongreso. Di po ba? Dati ay sinara nilang investigasyon sa kadahilanan na meron na daw pong itinatag na ICI ang Pangulong Marcos, di ba? So infrastructure, ano, independent committee on independent commission on infrastructure, ano po? Kumbaga, ay binitawan na nila yung pag-iimbestiga, di ba? Sa kabila ng may mga bagong development, may mga sundalong sumunod sa yapak ni
Orly Gotesa, no, ni Master Sergeant Orly Gotesa, at ito'y direktamente yung mga tauhan pa man ni Saldico, eh parang hindi sila interesadong mag-imbestiga, di ba? Katakataka lang naman po talaga, di ba? At ngayon na naghain muli si Senador, si Congressman Leandro Libiste diyan sa Kongreso, no, ng panibagong resolusyon para muling buksan ang imbestigasyon. E tingnan natin kung paano nilang paano deadmahin yan ng 20th Congress, no? At pwedeng ibalat dahil na naman nila abala kami dito sa ano eh impeachment hearing eh. Hindi wala kaming panahon para isingit yan, 'di ba? So parang bagang hindi mahalaga, samantalang mahalaga para sa kanila na hinahabol nila ang pangalawang pangulo sa di umanong mga ilang milyon na mga pera na di umano hindi niya nagasta ng tama, di ba? Pero sa kabila ng sinasabi ng COA na tama naman, di ba? So dito sa bilyon at trilyon na involvement ng flood control anomalies, eh hindi sila interesado ang Kongreso at ang Senado, di ba? Katakataka, pero sa totoo lang, hindi na ako katakataka dahil silap-silap rin po ang nababanggit na di umano'y dinalhan ng mga maleta, di po ba? Sila-sila na rin po ang nabanggit kahit pa noon pa man, ano po, ni Jose Catalina Cabral na mga nakapag-allocate no, ng iba't ibang mga budget insertion. In fact, naging mismo ang chairman ng Kongreso ng Appropriation na si Saldico, di ba? Ay umamin na po sa kanyang mga video no, na siya inatasan na mag-allocate at mag-appropriate no, ng mga pondo. Para ka nag-raise ng fund, di ba ba? Kaya lang kailangan merong paggagamitan yan dahil di naman pwedeng ilalagay mo sa budget pero walang paggagamitan. Kaya nga lumaki ng lumaki no, yung patungkol sa unprogrammed appropriation o unprogrammed funds. No? Lumaki yung budget ng unprogrammed funds para doon nila mailagay yung pong mga hindi nila nilalagyan ng proyekto ng mga pondo, di ba? Dahil yan eh, kadalasan mabubuksan o magagamit lamang halos kalagitnaan na ng taon at kung meron na pong mga halimbawa kita mula sa national government o di kaya po ay yung pong pwede tayo mangutang no, sa local o sa foreign banks. Aba, eh, doon pa lang po pagtutuunan ano, yung mga proyekto na yan. At di na masyado din mabubusisi kasi nga mula siya sa unprogrammed appropriations at unprogrammed funds. No? Na kasalukuyan yan dinidinig ha, sa Korte Suprema. Pwera pa po yung sisimulan pagdinig din ng oral argument sa 2025 budget kung saan na napakaraming mga walang nakalagay na amount o mga blanco no, pero pinirmahan pa rin ng mga kongresista at mga senador na member ng Bicameral Conference Committee. Di po ba? Kaya kung ang administrasyon na ito ay napakadami na pong question o petisyon na dinala sa Korte Suprema at may mga na desisyonan na tulad po ng PhilHealth funds na pinasinosole, di ba? Pinasosole. So ito po itong mga bagay na ito naman tungkol sa budget ang appropriations funds o appropriations funds at appropriations na mga unprogrammed funds na inaallocate between 2024, 2025 at 2026 budget kasalukuyan ano na o nagkakaroon ng oral argument at magpapatuloy nga sa July 14, tama? Tapos sisimulan pa yung yung GAA ng 2025 o yung budget ng 2025 kung saan ang motion doon o ang petition doon ay yung napakadaming blanco nang ito ay ibinalik sa Kongreso matapos po sa Bicameral Conference Committee, eh bakit pinayagan yan, no? Na nakapirma na doon ang mga member ng Bicameral Conference Committee ng mga kongresista at senador pero napakadaming blanco doon sa mismong budget, no po? At sino ang naglagay ng mga halaga niyan? Yan po ang isa pang hiwalay na usapin. At hindi lang po yan, ano po, kasama na rin po dyan sa isang banda naman, no, sa panig ng ehekutibo
ay yung pong kanilang pagpapadala kay Tatay Digong, ano po, kung yan po ba'y legal at ito po ba'y tama dahil ito pong ICC ay isang banyaga na korte at wala po itong jurisdiction sa atin at umiira lang ating soberenya, ang ating kasarinlan, kaya hindi dapat po isuko ng ganun-ganun lamang ang isang mamamayang Pilipino, no? Eh kung ang dating pangulo ay nagawa nga nila, kaya ngayon ay balak nilang ulitin kay Senator Bato de la Rosa at nakipaghabulan pa nga ang NBI, di po ba? Para maisakatuparan yan. Tapos si Senator Bongo namumuro na rin, di ba? Kaya yan ay isang bagay din na dapat pong isagot, no? O sagutin ng Korte Suprema, no? Sa panig naman ng Senado, aba, yung legalidad ng pag-agaw ng poder na kapangyarihan ng majority sa kasalukuyan noong June 3, no po, kung saan lalabing dalawa pa lamang sila dahil kalilipat lang ni Senate Presiding Judge Officer na si Senator Chis Escudero sa panig ng mayorya ay doon na nagkabotohan noong June 3 para lang po sadyang mapigilan nila yung nakatakdang Blue Ribbon Committee o Blue Ribbon Subcommittee hearing sa panig po ni dating chairman ano Pia Cayetano at Subcommittee Chairman Rodante Marcoleta ng Blue Ribbon Committee, di po ba? So dito niyo makikita na nung June 3 no, para lang maagapan nila yung June 4, hinabol talaga nila magpalit ng mga liderato. Ang problema, lalabing dalawa sila. Kulang po ng isa para po magdeklara sila ng meron silang sesyon. Ano po? Labing tatlo po ang dapat. No? Yun po ang bilang ng mayorya para po magkaroon ng sesyon at doon ay pwede po nilang gawin yung gusto nilang gawin na maghirang o mag-elect, no? Ng mga opisyal na kanilang gustong palitan sa mga committee chairmanship o maging sa mismong Senate pro tempore, Senate majority floor leader at maging na po ang Senate president, di ba? Pero hindi nga nasunod yan, nalalabing dalawa sila at ngayon may iral pa rin po yan hanggang ngayon at nag-aantay ng sagot sa Korte Suprema. Kaya napakarami na po nakabimbin doon. Ano po? Isa pa, no? Yung pong ginawa naman ng Kongreso na hindi na sila nadala na noong 19th Congress na deklara na nga pong null and void, void ab initio, yung kanilang sinampang impeachment complaint laban sa pangalawang pangulo, no? Dahil nga po sa kanilang mga procedure na violate Senate congressional procedure, congressional rules, kasama na po yung pong paglabag sa one-year bar, di po ba? So, inulit na naman nila ngayon, kaya may petition na naman sa 20th Congress dahil nagmisto lang pagkakandak ng mini-trial, ano po, na kini-question, ano po. Tapos, itong kahuli-hulihan, ano po, kahapon lamang, ang mga grupo ng mga abogado na sina Attorney Israelito Torion ay naghain din ng petition sa Korte Suprema at pinapadeklarang null and void ito pong nangyayaring proceeding ng impeachment sa Senado, yung impeachment hearing. Bakit? Kasi nga po, yung kanilang paniniwala na dapat nasunod ang konstitusyon na dapat po ang Senate President ang maging presiding officer, di ba? Yun nga ang sinasabi ni Senator Alan Peter Cayetano na ang hirap kasi pag hindi natin kinlaro at lalong hindi natin sinunod ang konstitusyon, meron talaga at meron na magkwe-question yan sa Korte Suprema. So bakit naman natin hahayaan pa na ang Korte Suprema ang magresolba o kaya ang Korte Suprema ay may mag-petisyon para ito ay kanilang pampag-aralan samantalang malinaw naman ang nakasulat sa ating saligang batas, sa ating konstitusyon. Ano? Maliban lang kung ang Pangulo mismo ang ini-impeach, ang Chief Justice po ang uupo bilang presiding officer, pero hindi siya pwedeng bumoto. Di ba? Yung boboto ka, dahil collegial body yan eh. Pero pagdating po sa Vice President, pababa na iba pang mga impeachable official, ang Senate President po magiging presiding officer at siya mismo bilang Senate President may isang bilang ng boto. Di po ba?
yung po ang maliwanag sa ating konstitusyon na kanilang binaliwala na naman. Ano? Nauuso talaga ang bending the law. Hindi pa ba nila napansin, napakarami na po nakabinbin sa Korte Suprema na umabot na po sa pagpapayo ni Chief Justice Alexander Resmundo na dapat daw ang mga kawaniin ng gobyerno ay magpatahi na rin daw po ng toga kasi panay na panay daw po ang paghahain ng complaint laban sa ehekutibo, di ba? At sa legislatura, no po. Dito lang yata yan sa panahon ngayon, ano? Na lumiira lang ating demokrasya, may karapatan talagang pumunta ng Korte Suprema at magtanong, di po ba? At maghain ng petisyon. So bukod tangi ata itong administrasyon na ito, ang napakarami po talaga na mga petisyon patungkol sa kanyang mga nagiging aksyon. Ano? Kaya nga umabot na sa punto na ang Chief Justice Alexander Resmundo na malapit na po mag-retire sa November po ata ang ay madesisyonan, ha? Particular na po yung tungkol kay Tatay Digong, ano? Kung may legalidad ba yan para po hindi namang ma-aresto ito si Senator Bato de la Rosa, di ba? Dahil yung iiral ay ang ating suberenya, no? Dahil, kumbaga, yan sana ang iwan sa atin, ano? Ni Chief Justice Alexander Resmundo, no? Kasama na po yung po mga pagpapasauli na mga ninakaw sa kabanambayan, ang masaklap, baka doon pa rin po sa budget ipakarga yan, ang maglupit, baka kunin na naman nila pag nagkataon. Ano? Kaya napakahalaga po na sa 2028, ang magiging pangulo po natin ay hindi ho papayag, no? Hindi ho papayag, no? Na sa laulain ang pondo ng bayan, di ba? At basta na lang pong gamitin ang batas sa kamalian, ano? Sa pagpapatutad ng batas sa kamalian, dahil sila ang nasa poder ng kapangyarihan. Kaya ibig sabihin, may mananagot at mananagot niyan. Kaya nga takot-takot talaga sila kay Inday Sara Duterte na maging pangulo. Lalo na't nung nagdeklara ang ating pangalawang pangulong Inday Sara na siya'y tatakbo bilang pangulo ng ating bansa pagdating ng 2028. Pero sabi niya, dahil may nagtanong na mamamahayag sa kanya, sa mga dami ng mga nanira sa iyo, mga politiko, anong gagawin mo pag ikaw po ba'y nanalo? Babalikan mo ba sila? Parang ganyan. Ang sinagot lang ng ating pangalawang pangulo ay walang problema yan. Hindi ko naman kailangan gawin yon. Kasi naintindihan ko sila dahil ito'y politika. Diba? So naintindihan ko yun. No? Ang hindi ko mapapalagpas ay yung pagsasalaula nila sa kabanambayan. Yung mga flood control anomalies, yung po mga pagnanakaw sa Bureau of Customs, kasama na po dyan sa Department of Agriculture, no? Yung mga ini-smuggle na mga agricultural products, di ba? Ayan, hindi daw niya mapapatawad yan. Ngayon, kausap ng Pangulo na ang Canada, baka mabuhay na naman po mga basura ng Canada, mapunta na naman dito, di ba? So yan po mga bagay na yan, hindi palalagpasin ng ating pangalawang Pangulong Inday Sara kung sakaling siya man po maging Pangulo. At ang sabi pa nga niya, yan ang hindi palalagpasin dahil yan ay pananagutan sa bayan. Pero hindi ako ang maghahabol dyan. Ang maghahabol dyan ay ang aking vice president. Kaya nga ang pipiliin daw niyang vice president, may nakausap na nga daw siya, sabi niya, di ba? Ayaw muna niyang pangalanan dahil nga ayaw niyang maistorbo ang buhay ng taong ito hanggat di pa nakapagdesisyon kung papayag siya na maging running mate o vice president ng ating pangalawang pangulo dahil magkakaroon po siya ng special task. At ang kanyang magiging special task ay habulin, ano, ang lahat ng mga nag-abuso at nagnakaw sa kabanambayan, at ito'y sa pamamagitan ng legal na kaparaanan, at ito ay ihahabla ng Estado. Di po ba? Yan po, ano, kaya ngayon pa lang talagang nagkapit-bisig na po, no? Ang iba't ibang mga sektor ng mga kwan, ng mga apektado nito, no? Kasama na po yung ilang mga pulahan, mga loyalista, mga kakamping, pati na po mga dilawan at makakaliwang grupo, ano po, ay nagsanib puwersa na lahat na pagpigil, ano? Sa pagpigil na maging pangulo ang ating pangalawang pangulo dahil parang nakikinikinita na nila ang kanilang mga kakaharapin, ano? Dahil nga ang ating pangalawang pangulo ay unbowed
at talagang strictong sumusunod sa panuntunan at pamantayan. Actually, napanood ko muli yung video kung saan siya ay nagagalit. Ano po, dito kay dating Speaker Martin Romualdez, dahil doon daw sa campaign, ano, nagreklamong wala raw pera, kaya sabi niya, yung aking mga campaign manager, pakakausap ko sa iyo para yung mga gustong tumulong sa akin, ibibigay na lang sa iyo. Diba? At ano pa ang sinabi? Kumbaga, may mga binanggit pa ang ating pangalawang pangulo, eh, di po ba? Oh, kaya nga kung mapapansin ninyo, ang ating pangalawang pangulo, sabi nga niya, yung MOOE, ano, ng mga kongresista na liquidation by a certification, ano po, eh, sa bahagi ng opisina ng pangulo ay may ganyan din, lalo na pagdating sa confidential funds. Eh wala naman pong nag-o-audit, di ba? Bukod tangi, ang pangalawang pangulo lang ang kanilang pinag-iinitan. Sabi nga ng pangalawang pangulo, meron din daw silang mga MOOE na hindi nga required magpasa ng resibo, pero sabi niya, ay pinapapasa ko pa rin. Oo, kahit na hindi na kailangan, kahit certification lang. Pero ang ginagawa ko, pinahayaan ko pa rin silang magpasa ng mga resibo para walang question. Yun malamang ang dahilan kung bakit malamang ang opisina ng Office of the Vice President ay nagawaran nga po ng apat na sunod-sunod na taon, magkakasunod na taon, ng apat na taon ng kanyang panunungkulan bilang Vice Presidente ng unmodified and unqualified opinion mula mismo sa Commission on Audit. Diba? Kaya hindi mo niya mapagtugma na kinokumpronta ang pangalawang pangulo sa korupsyon, gusto siyang ipa-impeach, samantalang napakalinis ng kanyang record, ayon na rin po sa Commission on Audit. Di po ba? At di lang po yan, pati ang kanyang trust at approval rating ay nanatiling mataas dahil ang taong bayan po, nag-gradgrado niyan eh. Di ba? Samantalang ang Pangulo mismo na noon ay negative 15, bumagsak pa sa negative 13 at binibida pa sa kanyang sarili doon sa kanyang presscon, ano, matapos siya, nando sa Canada pa lang sila noon eh, di ba? Bago siya umuwi dito, merong presscon ang Pangulong Marcos at doon ay pinagmamalaki pa niya na kundi daw dahil sa kanya, dahil nalapit na doon sa zona niya, eh, di ba? Isang taon na mula nung sinabi niyang mahiya naman kayo, di po ba? At binida niya na siya rin na nagtatag ng ICI at na kumbaga sabi niya, bakit ako? Sabi niya, di ba? Eh kung ako may kinalaman dyan, eh kung racket ko yan, gagawin ko bang mahirap para sa akin na masira yung racket ko? Di ba? Yan ang sabi niya, di ba? Eh di siyempre hindi. Oh, nakakita na ba kayo na pinahuli ng presidente, pinakasuhan ng pangulo? Ngayon lang, sa akin lang. Yan daw sabi niya, di ba? Nagtatag pa ako ng ICI. Yan ang mga kanyang binida, di po ba? Eh pero sa loob ng isang taon na matapos niya sabihin, mahiya naman kayo, ang taong bayan ngayon nag-aantay pambuksan ng Blue Ribbon Committee dahil dito sa mga delivery boys ng ni Congressman Saldico. Si Saldico na pinagdidiina ng Pangulong Marcos na siyang may kasalanan ng lahat, di ba? At pati yung pinsan niya, na idiin na rin niya, no? Na may kinalaman dahil hindi niya pwedeng ipuwera ang pinsan niya dahil yun ang speaker sa panahon ng 19th Congress na chairman ng appropriation si Saldico. Eh, pero mabigat dito, hindi naman niya rin pwedeng ipuwera yung anak niya si Sandro Marcos dahil mataas din ang katungkulan niya sa Kongreso nung panahon na speaker ang kanyang tsuhin, di po ba, na si Speaker Martin Romualdez. At katunayan, miso na po si Egay Irisi ang nagbunyag, maging po si Congressman Toby Tiangco, no? Na top 2 ang magtsuhin, no? Na dating Speaker Martin Romualdez at ang sumunod ay ito pong si Congressman Sandro Marcos ng Ilocos Norte, no, first district ng Ilocos Norte, ang pinakamataas na natanggap, no, magkasunod sila, pinakamataas na natanggap na budget allocation kahit pa sa DPWH, pero lahat, no, mula sa dito sa Appropriations Committee ni Saldico, di po ba? So, tapos eh, dito natin makikita na since inamin na nga ni Saldico, no, na ito ay kanyang inallocate ayon sa utos, no, di umano mismo ng pangulo, di ba? Dahil kailangan siya mag-allocate ng 100 billion, di ba? Di umano, di ba?
para lang sa proyekto ng Pangulo. Di ba? Yan ang sabi eh. O tapos ang kanyang intelligence fund at confidential fund, tumataginting na 4.5 trillion. Di po ba? No? Kaya saan ka na nakakita ano po ng ganyan? Ano po? Billion pala, hindi trillion. 4.5 billion no? Kada taon. Ano po? So yung accounting nun, paano po nire-reconcile? Di ba? Eh kung yun nga, certification lang ang pag-audit. Di ba? At dyan din natin mapapagtanto nga na kung naniniwala mismo ang Pangulong Marcos na si Saldico ang punot dulo ng lahat, eh bakit ayaw nilang pansinin yung mga tauhan ni Saldico na nagdi-deliver di umano ng mga mali-maletang pera? Di ba? Hindi ho tugma eh, di ba? Para bagang sinasabi mo na mayroong krimen na naganap, ano po? At yung pong gumawa ng krimen ay nandun sa isang van. Siya ang driver ng van. Ano po? Driver ng van. Opo. Pero yung van may mga pasahero. Yung mga pasahero ay mga kasabwat niya. Di ba? Doon sa ginawang krimen. No? Kung sila may nag-hold up o kung ano man ang ginawa nila. Tama? Uy, bakit yung driver ng van ay tinukoy nyo na na yan ang punot dulo ng lahat. Pero yung mga nakasakay doon sa van ay hindi nyo pinapansin. Yung mga nakasakay sa van na lumapit na sa gobyerno para tumayong testigo ng Estado para madiin na yung driver ng van at sabihin, yan, ang boss namin. Di po ba? Ano po? At yung mga dinliliberan kasi ang problema dyan. Ano? Saan-saan ba kasi dinliliber? Eh di umano, ang sabi nga ng mga sundalo yan, mga dating sundalo, may mga na-deliver kahit po dito sa dating speaker, Martin Romualdez. Di po ba? Sa dalawang bahay niya, may townhouse pa nga diyan sa Forbes, di ba? O, hindi din na kumbaga, hindi din na nalayo yung sinabi nga na di umano ay nag-deliver din sila mismo sa Pangulong Marcos, doon daw sa Paway, Ilocos Norte, di ba? At nandun pa nga din daw, di umano, si Congressman Sandro Marcos na tumanggap ng mga maleta, di umano, di ba? So, yung mga bagay na yan, pagdating doon sa aspeto na yon ay parang doon nagkakaroon po sila ng problema sa pag-iimbestiga, di ba? Kasi kung tinatanggap nila o sila kanila mismo ang panig nagsasabi na si Saldico yan, na siya gumawa niyan, at malamang alam ng pinsan nila, so di na, dapat yung pinsan, ano? Eh pero teka, yung mga taong lumalabas na ngayon para tumulong sa Estado matukoy kung saan-saan nila dinala yung mga maleta, pati media dinalhan, di ba? Pati media na mga personalidad sa media dinalhan. Kaya naman pala ganito, media rito sa bansa na ito, di ba? Pati sa impeachment, overtime sila sa pagtatrabaho ng mga naratibo nila para ho, mailihis yung pong napapanood natin pagdinig na sadyang wala naman napatunayan ang prosecution sa sinasabi nilang hired killer na nakausap na ng ating pangalawang pangulo. Hindi nila na-establish yun. Ano? Katunayan ay yung pangang kinopya nung di umanong expert na nakuha na si NBI agent Kalilong, no? Na expert na kuha na graduate ng accounting at expert at tinatawag na competent na witness daw na nagkaroon lamang ng 2 weeks training para masabing expert na, eh kitang-kita sa pagtatanong lang no ni Senator Robin Padilla, maging yata si Senator Rafi Tulfo nagtanong din ano yung source, yung original source, kasi sinasabi may dokumento kayo galing kay Meta, 'di ba? May dokumenta kayo galing kung kanino, pero yung source, yung Zoom, no? Zoom mismo kung saan po nagkaroon ng press conference. Eh bakit wala kayong authentication galing ng Zoom? 'Di ba? Eh kung magpepresenta po ng mga ganitong electronic na mga evidences, yung source ay mahalaga, yung pinanggalingan talaga. Kasi parang lumalabas, expert ka, tapos ang pinagkunan mo ng source, eh kopya rin, di ba? Kinopya ng kinopya ng kinopya rin. So paano ka naging expert nun? Dahil dapat ang kinuha mo ay galing dun mismo sa source, yung pinanggalingan ng video na yan. Di ba? O kaya nga, ang sabi nga ni Senator Lacson, di ba? Eh kung ikaw ay expert,
ang AI. Alam mo naman siguro, familiar ka sa AI, sabi, di ba? It is almost impossible, sabi nga niya, pag AI, no? To distinguish. Di ba? So, kaya napakahalaga na yung kukunin mong material ay galing mismo doon sa source. Di ba? Galing po mismo doon sa source. So, kaya dyan natin po makikita ang kaibahan. Ano po? Nang sinasabi nga po natin na napakahalaga na yung ipipresentang witness, no? Ay mapagkakatiwalaan ng kanyang sinasabi. No? Kung expert witness siya, kaya nung huli sinabi niya, hindi naman daw siya expert, eh you were presented as an expert witness by the prosecution. Tama? At di lang yan, mismo nga prosecution, di ba, hindi man lang ipinaliwanag sa publiko na meron na daw court ruling, ang Korte Suprema, na ang Xerox copy ay maituturing na rin daw kung original. Teka lang, kaya nga siya Xerox eh. Di ba? Hindi ho yun yun. Ano? Bagamat meron pong ruling ang Korte Suprema, yung pong faithful representation, certified true copy, kahit yan ay Xerox, maituturing original. Yun po dapat ang ipinaliwanag niya. Hindi in general na Xerox ay original na. Hindi ho ganyan. Kasi baka hindi ho maintindihan ng taong bayan, baka akala yung Xerox na daladala niya ay pwede na at pwede nang ituring bilang original kasi sinabi po ni Attorney Lagutan, no? Yung attorney ng prosecution. Di po ba? O kaya napakahalaga po dapat klaruhin na oo nga, may mga Xerox na itinuturing original ng korte. Yan ang sinabi ng Korte Suprema, tama? Pero meron pong kasunod yun. Yan ay dapat authenticated pa rin, certified true copy, faithful representation nung original. Nakalindicate lahat yon. Yun lang po masasabing original siya. Di ba? Pero pag hindi, ordinaryong Xerox po, hindi po pwede. Di ba? Hindi maisasabing original. Na? Mayroon ha? Kaya nga mapapansin nyo, mukhang nagkakatugma ang witness nila, pati na ang kanilang abogado. Ano po? Sa mga katwiran na parang bending the Loren. Di ba? Totoo naman. Di ba? Parang, oh, pwede na yan. May Xerox copy ka ba? Meron. Oh, eh, pwede na yan. Original na yan. Hindi ho, di ba? Baka ho, pagka yan eh, naging simpleng pagkakaintindi ng taong bayan, eh, lalo pong malilito. Di po ba? Kaya yan po yung kahalagahan yan, ha? Kaya yung sinasabi nga po ng media na mga nagsasabing ang depensa daw ay masyadong technical, masyado daw pong nag-o-object. Aba, teka, nasa katwiran yung kanilang pag-o-object dahil ganyan po talaga ang proseso sa korte. Bakit nung prosecution na po, si Attorney Ligutan na po ang nagkakaroon po ng pag-o-object?

0: Bistro RJ, the home of rock and roll in the Philippines. 40 years, going on its 41st year this year. Making people happy, making them sing and dance. The beat goes on at Bistro RJ, live rock and roll. For 3 hours, we transport you to a time zone of happiness, carefreeness, singing along, dancing along. Yes, no question about it. RJ Bistro is the home of rock and roll in the Philippines. Sing and dance on Fridays. The band starts at 8:45 p.m. and I'm on stage at 9:15 p.m. So what are you waiting for? Experience Bistro RJ and be happy. So I'll see you this Friday, Dusitani Hotel. For reservations and inquiries, call 0906-221-1524 or go to facebook.com/RJBistro.
1: Thank God it's...
2: You can now listen to RJFM and RJAM anytime, anywhere for free. If you have an iPhone, go to the App Store. If you have an Android phone, go to the Google Play Store and download any of these apps for free. Tune in radio, Streama, or Radio Garden on your mobile devices. Search DZRJ and choose FM or AM. Take us with you wherever you go. And hey, don't forget, it's free.
3: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
2: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: At nagbabalik ang inyong kakampi. Siyempre dito lang po yan sa nag-iisang Radyo Bandido, ang DZRJ 810 AM. Maraming salamat naman at nariyan pa po kayo at sadyang hindi nyo ko iniwanan. At siyempre bago pa po tayo magpatuloy sa ating ikalawang oras ng ating talakayan, ay hayaan nyo po muna akong mag-imbita sa inyo na magpadala po kayo ng inyong mga mensahe, ng inyong mga komento, ng inyong mga opinion, kahit pa shout out o pabati ay pwedeng-pwede po yan. At mamaya lamang po, bago pa po magtapos ang ating programa, ay maaari ko pong mabasa ang ilan sa inyong mga mensahe sa ere. At kung hindi ko man po mabasa sa ere ang inyong mga mensahe, ay may kasiguraduhan po yan at garantisado dahil forthwith lamang matapos ang ating programa, ay yan na po kaagad ang aking ginagawa. Ang basahin isa-isa ang inyong mga mensahe at hindi maiwasan na mapabilib sa galing ng inyong mga critical thinking at nasasabi sa aking sarili na ito ang mga tipo ng mga klase ng mga mensahe at komento at opinion ng mga taong hindi kakain ng suka at lalong hinding-hindi magpapabudol pang muli. Di ba? Ano? At syempre, aba, eh, nabubusog na ako bago pa ako maghapunan. Ano po? Katatawa mag-isa. Gawa ng inyong mga biro. Minsan, di na ata kayo nagbibiro. Pero yun talaga, ang bitaw ng salita nyo. Kaya talagang napapahagalpak na ako ng tawa. Maraming salamat talaga sa tiwala at suporta ninyo sa inyong kakampi. At talagang napaka-consistent nyo, no? Yung mga binabanggit kong pangalan sa gabi-gabi na aking pagbabasa ng inyong mga pangalan, ng inyong mga komento, eh talagang nakatutok talaga kayo-kayo lang ang talagang panalo. Salamat talaga sa inyong tiwala at suporta sa inyong kakampi, ha? Ayan ang sinasabi ko, walang iwanan, no? Diba? Ano po? Samantala, opo, kumbaga sa ating pagpapatuloy, ano, eh tingnan nyo naman yung nangyaring kanyang hearing, ano po? Ang mga corporate paid stream media, iba talaga pagbayad, ano? yung naratibo kitang-kita na, no? Pero they don't mind. Wala rin silang pake, kwapakels, di po ba? Apo, dahil hindi naman nila pwedeng hindi gawin yung trabahong binayad para gawin nila. Di ba? Kaya talagang taliwas, no, ang kanilang mga sinasabi. Bakit hindi nila nabanggit doon na yung pong witness, no, na si NBI John Mark Kalilong, na expert, 2 weeks ng training, no, na expert witness na nagsasabi na nat muntik pang madulas, ano, dahil nung tinanong po ng abogadong si Attorney Narvasa patungkol po doon sa kung may complainant ba, di po ba? Kasi paano ka ikaw ang nag-complain, di ba? Siya po ang nag-file ng complaint, eh, di ba? So nung tinatanong on which order, bakit ka nag-file? Di ba? Motor popio, di ba? Pero bakit? Sino, saan galing? In-orderan daw siya. Ordered and motor popio daw. By whom? By whom? By the Department of Justice, DOJ. Di ba? So Department of Justice, sabi niya, maliban sa Department of Justice, ha? Sino pa sa palagay mo ang nag-utos niya? Ang sagot niya eh, higher eh, di ba? Higher ups eh, di ba? Doon daw sa higher ups, di ba ba? Kinontra na lang yun ni Senate Presiding Justice Senator pang ano eh, sino ito? Chief Escudero eh. Kasi narinig naman natin siguro lahat, ano? Higher up, no? Kasi who, may higher pa ba sa DOJ? Sabi niya, yes, higher up, di ba? From the higher ups, from the higher ups. So yung from the higher ups niya, sino pa bang pwedeng higher than the DOJ? Eh, naturalmente, yung pong kwan, di ba? Higher na po ang executive, eh, di ba? Dahil yung mga Department of Justice, lahat ng departamento sa executive, nasa ilalim lang ng executive. Di ba? Wala na pong tataas executive. No?

ang DOJ ang NBI. Tita ako magkabaligtad. Di ba? Apo, kaya nga nung sinatanong eh, di ba, nung tinanong siya, ang Department of Justice, yun ang inyong mother company, ika nga, di ba? Kasi nasa ilalim kayo ng Department of Justice. Kasama na ang kwan, Bureau of Customs, di ba? Pati Bureau of Immigration, nasa ilalim ng Department of Justice yan mga yan. Di ba? So ang tanong, ito bang Department of Justice, meron bang direct control and supervision over the NBI? Nung una, sumagot siya na may, oo, pero we are independent. Ganun eh, di ba? Kaya binasa sa kanya ni Attorney Narbasa na paano ka magiging independent? You are in direct control and supervision of your mother company. At ang mother company mo ay Department of Justice. Nakuha niyo po ba yun? So, ibig sabihin, hindi ka pwede magiging independent. Ikaw ay sunod-sunuran sa ipagagawa sa iyo ng departamento. Dahil nasa ilalim kayo nun eh. Di ba? Oh, kaya nga nung tinanong siya, so kung yan eh, utos ng DOJ, no? Apo. Sa tingin mo, maliban sa DOJ, na may nag-utos pa ba maliban sa DOJ? Sabi niya, oo, oh, somebody higher up, di ba? Sabi niya, the higher up, di ba? Kaya nga doon, eh, nag-o-object na itong si Attorney Ligutan, eh, di po ba? Pero nung kinlaro nga ni Senator Chis Escudero, sana pinasagot niya, no? Dahil nandun sa transcript, pinauulit po eh, ni Attorney Narbasa. Nandun talaga. Dahil nung tinanong niya, meron pa bang mas mataas sa DOJ ang gustong magpa-imbestiga rito? Sabi niya, yes. The higher ups, di ba? Eh, yun lang hindi na pinaulit. No po? So, yan po yung sinasabi natin na saan ka ba naman nakakita na hindi natin mapapaniwalaan yan at pinigilan pa ni Senator Chis na linawin yon. Dahil hindi na, kahit na hindi nila linawin, maliliwanagan ka na. Dito pa lang kay Jose Claire Castro eh. Kasi kanina nagka-presscon po si Jose Claire Castro at ang tinalakay po, dahil may mga nagtatanong patungkol sa impeachment, no? E ba'y sinagot niya, lalo na yung tungkol sa grade threat. Di ba? Yung po bang basihan na nanggagalaiti ang pangalawang pangulo dahil siya ay pinresure o nakatanggap ng panggigipit sa House of Representatives diyan sa Committee on Good Government at na-cite for contempt ang kanyang Chief of Staff na si Attorney Zulayka Lopez, ay dahilan na ba, sabi ni Jose Castro, di ba? Dahilan na ba para umasta siya ng ganyan at bantaan, napapatayin ang Pangulo, ang may bahay niya, pati ang dating Speaker? Teka lang, hindi naman po yun ang premise eh, di ba? Meron pong banta sa buhay niya na nauna. Yung po yung Operation Rob Manob, di po ba? Na kanya rin ikinaila ni Jose Claire Castro, tama? Di ba? Wala rin siya nalalaman doon sa Operation Rob Manob. Malamang, hindi nyo inimbestigahan eh. Eh kayo po nasa ehekutibo eh. Eh pangalawang pangulo yan, binabaliwala nyo. Kung may banta na Oplan Rob Manob, eh dapat ang mismong executive ang nagpapaimbestiga. Kasi kabahagi po ng isa sa pinakamatataas na opisyal ng bansa, ang pangalawang pangulo, mahalaga po ang kanyang papel, lalo na second in line po yan, no? Second in line sa succession. Di ba? Sa ayat sa gusto ninyo, ano man ang mangyari sa pangulo, mula ngayon hanggang sa hindi niya matapos ang termino niya, limbawa lang po, ah, ano man ang mangyari sa kanya, dahil di man natin batid, di natin hawak ang ating buhay. Eh. Di ba? Di ganun din sa pangulo. Kung ano't ano man ang mangyari, kaya ka nga may vice president. Kailala nyo, nung panahon ni Tatay Digong, di ba? Nung panahon ni Tatay Digong, eh, siya yung pinaputakti din, di ba? Napakadami din bumabatikos. O anong sabi ni Tatay Digong? Sabi niya dun sa kanyang mga kwan, dun sa kanyang mga military, di ba? Sabi niya, eh kung hindi talaga na maisasakatuparan, oo, itong mga kwan, itong mga ginagawa na paglaban sa illegal drugs, sa ganyan, ano, eh parang mas gusto ko pang umuwi na lang sa Davao, di ba? O eh ayaw. Ayaw ng mga military. Ayaw ng mga matataas na opisyal.
Eh, bakit? May vice president naman ha. Sabi niya, di ba?

0: Lalong ayaw nila nung nalaman, ako nga, di, wag ka mag-resign. Hindi ka pwede umuwi ng Davao, di ba? At may mga pagkakataon na hihigpitan ng Tatay Digong sa pagturing sa kanya, no? Na para nagiging overprotective ang Presidential Security Group, no? O PSG. Kaya sabi niya sa PSG, ba't ba ganyan niyo ako bantayan? May gusto akong puntahan, bawal. Ha? Dalin mo ako dito, teka lang, bawal. Maraming mga ganun, ano, para bagang, eh, kung ako mamamatay, mamamatay ako, sabi ni Tatay Digong. Hayaan niyo ako. Isa pa, may vice president naman. Kaya nga may vice president. Di ba? Eh, lalong-lalo siyang pinotektahan. Lalong hindi pwedeng may mangyari sa'yo. Bakit? Sino ba vice president noon? Di ba? Teka lang. Parang ganun eh. Lalong-lalo hinigpita na seguridad niya eh. Di ba? So, teka. So, lumalabas po rito sa antas na ito. Para bagang ang pangalawang pangulo, merong banta sa buhay niya, hindi binigyan ng pansin ng administrasyon na ito. Di ba? So eto, ngayon siya, so parang sa pagsasagot lang ni Jose Claire Castro, akala ko ba wala kayong kinalaman sa impeachment? Akala ko ba hindi kayo nakikialam sa Kongreso sa impeachment? Di ba? E di ba dapat mas maganda na pag kami tanong patungkol sa impeachment, e di dapat sagutin na lang niya ng hinahon at sabihin niya doon sa nagtatanong, ay hindi ko masasagot yan kasi kasalukuyan, no? Patuloy ang pagdinig. At ang ehekutibo ay walang kinalaman dyan. Di ba? Mas mahusay, di ba? Mas tama, di ba? Pero kung sa bagay, paanong hindi siya sasagot ng ganon kung yung amo nga niya, kung yung amo niya ay nagsabi na kung ako ang magkakaroon ng kaso na ganyan, haharapin ko kahit sabihin pa ng mga abogado kong huwag ako pumunta, ipagpipilitan ko ang sarili kong pupunta ako. Di ba, ano? Pero ayaw daw ng Pangulong Marcos sa impeachment, ha? Opo, kaya nga sabi niya, walang maidudulot na maganda yan. May maidudulot na maganda ba yan kahit sa isa man lang Pilipino? Di ba, sabi niya ganon? Kaya ayaw niya sa impeachment. Di po ba? Kaya nga ang kapatiran ng Iglesia ni Cristo, nag-rally noon, ilang milyon. Diyan po sa Grand, diyan sa ano, Quirino Grandstand, ano? In support sa sinabi ng Pangulo na ayaw niya ng impeachment. Dahil eh, napakarami pa daw gagawin sa Kongreso, napakaraming pwedeng harapin na problema ng bayan, hindi daw dapat yan ang inuuna, tama? Pero katakataka, no? Ang mga kahit sa Senado, bakit hindi pinakikinggan ng Pangulo? Eh kung ayaw ng Pangulo ng impeachment, hindi siya pinakikinggan. Ultimo ng sarili niyang anak at ng kanyang pinsan. Di ba? Dahil lang naunang bumoto sa impeachment ng 19th Congress ay ang anak niyang si Charis, eh si Sandro Marcos. Di ba? Anak niyang si Sandro Marcos. Di ba? Yun ang unang bumoto. At ang katwiran pa, eh kayo ba naman, magtataka pa ba kayo? Dahil nung tinanong, eh, Congressman Sandro Marcos, ba't kayo ang unang pumirma? Hindi ba ayaw ng tatay nyo na ayaw ng tatay nyo sa impeachment? Ah, magtataka pa ba kayo kung bakit akong unang pumirma dyan? Kung kayo kaya ang sabihan na ang lolo niya'y huhukayin at itatapon dun sa South China Sea, ha? Magtataka pa ba kayo kung ba't ako ang pumirma na unang pumirma? Kita nyo, pati pagpirma ng impeachment ta complaint ay mali pa ang dahilan. Ha? Tapos yung tsuhin niya na Speaker of the House, yun naman ang pumirma kaduluduluhan. E pinsan niya ng Pangulo. E kung sila mismo ang dalawa ay nananalig sa Pangulo at ang sabi ng Pangulo ay wag yan, ayaw ko ng impeachment. Bakit kabaligtaran ang ginagawa ng mga tauhan niya ng mga nasa Kongreso? Di ba? So, yun ang preba eh, na pag sinabi ng Pangulo ganito, baligtad ang aksyon. Ano po? Ha? Kagaya nun, pumasok ng KOJC, ang mga pulis, ni isa walang baril. Pero lahat meron. Ang lalaki pa, di ba ba? Ni walang nagpaputok ng tear gas. Eh, may namatay nga sa tear gas. Eh, di ba? Pinasok ng NBI ang Senado, nagkaputukan, kausap ni SP Alan Peter Cayetano ang Pangulong Marcos at sinasabi, ay naku, Presidente, ano ba nangyayari? Itong building namin sa Senado, ha? The Senate is under attack. Ah, hindi kami yan. Hindi gobyerno yan. Hindi gobyerno. Tapos yung mga NBI, lalaki ng sulat, NBI, harap at likod, ha? Apo, at ang lalaki ng armas. Teka lang, ano ba? Ano bang salita ang pwedeng panghawakan sa'yo? Sa totoo lang. Diba? Tapos ngayon, ayaw doon sa impeachment, ibibida na pag ako may kaso, kahit sabihin pa na abogado ko, huwag ako pumunta, pupunta ako. E yun nga sinasabi ng pangalawang pangulo eh. It doesn't matter kung anong opinion mo. Na wala ka namang kinalaman doon. Di po ba? Sa totoo lang, di ba? So dapat, parang doon lumalabas yung punto. No? Doon po pahaging na pinakikita. Na sinasabing walang kinalaman, di kami nakikialam. Pero yung aksyon, pinakikita yung impluensya, yung werpa. Di ba? Parang ganun. Ang Senado, hindi kami pwede makialam dyan. Sila lang ang boboto kung sino gusto ng Senate President o anuman. Ano? Eh, pero nung nagkaroon ng illegal, sa pananaw ko, ha, ng June 3, ng pag-aagaw ng pwesto, diniklarang gakante ang mga upuan mula sa Senate President, sa Majority Floor Leader, Senate Pro Tempore, at ng mga chairmanship at membership ng mga komite, samantalang do-dosi lang sila. Wala silang 13. Hindi sila, walang sesyon. Hindi siya nakabuo ng sesyon. Dal 12 lang. In fact, si Senator Win Gatchelian ay diniklara nila bilang Senate Pro Tempore kalaunan ginawang acting Senate President. Pero ano nangyari? Aba, kinonsinti pa ng Malacanang, di po ba? Kinilala nila. At mismo ang amo ni Claire Castro doon sa entablado, no? Ng Independence Day yun eh, di po ba? Apo, araw ng kalayaan natin. Hindi po ba winelcome pa niya sa Quirino Grandstand ang Senate acting Senate President Win Gatchelian? Pinakikita niya na ito kinikilala ko. So ang tanong, eh, tama ba yung ginawa nila? Wala akong pakialam doon. Basta ito, kinikilala ko. Parang ganun ang dating. Di ba? So taliwas yan doon sa sinasabing hindi kami nakikialam. Oh, kung ano man ang gawin nila, normal lang naman yan na nagkakaroon ng palitan ng liderato. No? Sila yan eh, di ba? So dapat, ito ay may question legal dahil nga, di ba, yung June 3 na ginawa, di ba? Eh di dapat hindi ka muna nanguna para sabihin na ano, na ito na ang kinikilala namin. Di ba? Kasi mahalaga yan bilang pangulo eh, di ba? Kaya nga lalong lumakas ang loob nila Win Gatchelian, nila yung magkapatid na Tulpo, di ba? Kahit Bendaloka, eh kami kinikilala eh. Ha? Pasensya kayo. Parang ganun ang dating, no? Kaya nga dapat mag-decision ang Korte Suprema para matauhan pare-pareho itong mga to na hindi pwede na kayo ang masunod, ang konstitusyon ang masusunod. Hindi powers that be. Di po ba? O kaya iyan, sa pagpapakita ng ganyan na pagsasagot ng kanyang tagapagsalita, no? Itong si Jose Clare Castro patungkol sa usapin ng mga impeachment, pati yung grave threat, pinaliliwanag niya, no? E di parang malinaw na kayo talaga ang may gustong ipa-impeach siya. Di po ba? Kasi kung hindi, off-limits yan. Sasabihin nyo doon sa mga nagtatanong, hindi ko po pwedeng sagutin yan dahil hindi naman natin saklaw ang impeachment proceeding. Di po ba? So, pahayaan na lang po natin sa kanila. No? Kung may mga katanungan kayo, doon po kayo magtanong. Patungkol doon, wag po sa amin. Di ba? Dahil ang palasyo, walang kinalaman dyan. Pero paano nga siya sasagot ng ganyan kung yun ngang amo niya inauna na? Na kung ako kinasuhan, kahit na ayaw na mga abogado kung pumunta ako, pupunta ako sa nakakita. E di yung nakabababa sa Pangulo, sasagot din ng pabalang, tama? E kung yung amo niya nga, ganun sumagot eh. E di sasagot din siya ng mga patungkol sa impeachment na tama ba yan ang gusto ba gawin ng ito naratibo nila sa mainstream media eh. Ginagamit daw justification. Yung kinawawa kasi si Attorney Zulaika Lopez, kaya daw siya nagalit, so dahilan na para bantaan niya ang Pangulo. Parang ganun, ano? Ang bottom line dun, walang pagbabanta na naganap. Yun po ang ibig sabihin. At yun yung sinasabi po ng abogado ng depensa na nung kanya itong mga binanggit ay dahil naungkat yung nauna pong siguridad muna ng pangalawang pangulo. Yung naunang banta sa buhay niya at sa kanyang pamilya, yung Oplan Romanov. Di po ba? Yun po yun. Kaya sa sumagot ng ganon. Ano? Yung pong nangyari kay Zelayka Lopez, pinaiintindi lamang kung bakit nasa mataas o high blood ang pangalawang pangulo. Yun lang, no? At bago pa siya na high blood doon sa nangyari kay Zelayka Lopez, eh naalala niyo yung white envelope na pirming tinutulak doon sa Committee on Good Government and Accountability nila Joel Chua. Kasi humarap doon yung isang USEC dati na sila doon nabigyan ng white envelope mula sa Office of the Vice President, mula sa secretary daw, tama? Eh di ba, ayoko na lang ulitin dito dahil bawal po yung mga mura ng ating pangalawang pangulo. Lisa Araneta Marcos, di ba? Di ba sinabi niya? Ikaw, message mo ko, di ba sabi niya? Ah, sinabi mo, magpapadala ka nga ng mga envelope at ibigay ko yan, di ba? Tama? Ibinigay ko yan sa kanila, sabi niya gano'n. No? So, sanggaling ang white envelope? E di sinabi na niya. Sinabi na ng pangalawang pangulo. Parang lumalabas doon, nakikisama pa siya nung lagay na yan. Kasi nga vice president siya, di ba? Kalihim siya ng Department of Education. Tama? O eh, nung panahon na yan, no? Wala pa silang sigalot ng Pangulong Marcos, nakikiramdam pa ang pangalawang pangulo. So kung tatawag sa iyo ang unang ginang at sasabihin, uy, ah, mayroon akong mga pinadalang envelope dyan ha, pakibigay mo kay Yusek ganyan, kay ganito, kay ganon ha, papadala mo ha. Eh, siyempre susunod ka. Kaya nga sa galit niya, di ba, na ginagawang issue ngayon yun, kaya sa galit niya, di ba, ikaw ang nagpadala ng envelope, tapos sinabi mo, ibigay ko sa kanila, di ba, tapos sabay baling siya kay Martin, di ba, nung nangangampanya tayo, panereklamo, walang pera. Ha? Inulit na naman, eh, di ba? Bawal magmura, di ba? Di ba? Oh, sinabi ko sa iyo, ha? Na, oh, pagka yan, kakausapin ko yung mga campaign manager ko, pagka ano, kausapin mo, sa'yo na lang ibigay. Di ba? At nagsalita ka, anong sinabi mo sa akin? Ang nga, ka, sabi nga na, di ba? Ang sabi mo, babawi na lang ako, huwag ka mag-alala, sige, babawi ako pag nanalo kayo. Buong akala ko naman, kung ka, babawi ka dahil ikaw eh, may negosyo naman, may mga lihiti mo ka naman negosyo, kala ko doon ka babawi. Yung pala, di ba, sabi niya, ka, di ba, no? Sa ibang bahagi ka pala, meron ka pang ano, pati illegal gambling, ha? Pati ang alam ko, pati drugs, meron ka. Mga ganyan, di ba? Yung nasabi niya, di ba? Doon sa video. Tapos, ang kinasasama ng loob ko, na kahit siraan mo pa ako, ka, ha? Eh, hindi ka pa rin naman mananalo. Di ba? Kahit nga dyan, tatakbo ka sa takloban, hindi ka na uli mananalo. Hindi ka nga nakaramdam ng contest. Di ba? Dahil tumatakbo ka, wala ka namang kalaban. Kung may kalaban ka, pinadidisqualify mo. Di ba? Sabi ng ating Pangulo. Kaya kahit na anong gawin nyo sa akin, siraan nyo ako, kahit hindi na ako tumakbo, yun nga nakasasama ng loob, sinisiraan nyo ako, pero hindi pa rin ikaw mananalo. Ka. Di ba? ganun lang. Kasi wala kami rito nun, tut. Wala kami nun eh. So yun na lang. Di ba? No? O ba bakit? Di ba? So yun pala, improvise, di po ba? Yung po lumalabas, ang nangyari. O, kita nyo na. So lumalabas, di ba? Kaya lumalabas, makikita natin, di ba, tulad lagi kong binabanggit sa inyo, saan kayo maniniwala? Sa salita, sa gawa? Sa gawa, di ba? Ang salita, maliling sabihin, tama? Pero yung salita na may wala, na walang katumbas na gawa, eh hindi ko kapanipaniwala. Tama? Kaya nga ang mga taong may mga palabra de honor, may mga delikadesa, may mga isang salita, hindi mo na kailangan ilista yan. Basta sinabi ko sa iyo, yan na yun. Ganun yun, di ba? May isang salita. At pag nakilala ka na ganyang kaklaseng tao, ay mapapanghawakan ng sinasabi mo. Kahit sa matagal ng panahon mo, binitawan yung salita mo, maaalala ng mga tao na ikaw ay bumalik para tuparin yan. Naalala ni Tatay Digong? Doon sa Tacloban? Doon sa isang lugar sa Tacloban? Kasi nung nagpunta ang Tatay Digong, matapos po ang Bagyong Yolanda, no? Na dami namatay dyan sa Tacloban, di ba? May isang barangay po doon, ano? Tapos nagpunta Tatay Digong, dala niya ang medical team ng Davao, dahil mayor pa lang siya noon. Siya ang kauna-unahang disaster response sa dumating. Katunayan, dokumentado po yan, pinasasalamatan siya ng magkapatid, ano? Na si Martin Romualdez at saka yung mayor po, no? Diyan sa Tacloban, ano po? Pagkatapos, ang Pangulong Marcos mismo, no? Pinurihan, pinasalamatan ng Pangulo sa maagap niyang respond, ano? At laki daw ng utang ng loob ng mga taga-Tacloban sa ating Pangulong Duterte. Di ba? Yan ang, di ba? Dati yan ang mga sinasabi nila. So, nung nagpunta doon, nagkaroon ng simba, no? Doon sa simbahan, ano? So, malungkot lahat. Natural, marami namatayan. Walang isang pamilya yata doon hindi namatayan. So, nagsabi ang Tatay Digong, di ba? O, magsisimba tayo, parang piyesta pa ata noon, piyesta, no? So, alanganin kung tayo magkakasiyahan dito sa dinanas natin, no? Kaya, magsasalo-salo pa rin tayo, dahil pista nga, pero wag natin ding kalimutan na ito ay isang pagsubok. Darating ang panahon, no? Na tayo magkikita-kita muli dito pa rin sa lugar na ito. Pero hindi na tayo magiging malungkot dahil magkikita-kita na tayo na nagkakasiyahan na sa darating na panahon, no? Kaya nga nung naging pangulo ang Tatay Digong, bumalik siya ron. At agad nagpautos, no? Nagpautos ng malawakang rehabilitasyon. Doon nga nag-discovery na yung mga ginawa doon, yung mga substandard din. Di ba? Yung pong mga ginawa ng mga bahay, di ba? Kaya nga, ang ginawa ni Tatay Digong, pinatapos niya ng mabilisan yan, binigyan niya ng hanggang Pasko lang, hanggang December lang. Pag di niya natapos yan, ay papalitan na ang contractor na yan. Di ba? Tapos, pinasigurado na maganda ang gagamitin ng mga materials hindi substandard. Pangulo siya noon. Natapos po ang rehabilitasyon, no? Ng mga nasalantanan ng Yolanda. Nung hindi na siya pangulo, bumalik muli. Doon yata yun sa San Pedro eh, kung di ako nagkakamali eh. Bumalik na naman din na siya pangulo. Ito yun yung bago siya maaresto. Pista doon, pumunta na naman ang Tatay Digong. So ano ibig sabihin noon? May isang salita, may palabra de honor. May delikadesa. Baka nga yung iba doon nakalimutan na eh. Na nagsabi ka nga palang babalik ka rito, baka yung iba nga nakalimutan eh. O baka yung iba alam pero hindi umaasang gagawin niya. Bakit? E sa dami ho ng mga politikong nangako dito. Alam na po, sanay na ho kami hindi natutupad. Basta ang politiko, alam namin nangangako, ay imposibleng matupad talaga yan. Kung natupad, jackpot ka na. Swerte mo na kung natupad pa, no? So ikaw, hindi ka naman taga rito, pero yung binitawan mong salita na ikaw ay babalik, makailang ulit mo nang ginagawa, nagpapakita na yung pagpapahalaga mo sa amin. Kaya hindi ka namin makakalimutan. Yan po yun, ano po. Dahil nga, ganun siyang klase. Napakahalaga sa Tatay Digong na pag binitawan niya salita, gusto niya tuparin talaga. Ganyan din ang kanyang mga anak, hindi lang si Inday Sara. Dahil kung ano ang puno, yun ang bunga. Di ba? Pati po, di ba? Pati yung mga anak, si Baste, si Pulong, di ba? Pag may sinabi, tiyak, tutuparin. Pati yung batang Veronica, ganyan na rin, ano? Totoo, kung ano ang puno, yun ang bunga. Di ba? Dahil hindi pwede mamunga ng apple, yung orange. Di po ba? Ganun po talaga. At saka yung pong, yan nga, kung ano ang puno, yun ang bunga, no? Sa kasalukuyang administrasyon. Ha? Kung ano ang puno, yun din ang bunga. Hinigitan pa ng bunga, yung puno. Di ba, no? Sa usapin ng... Di ba, ano po? Di ba, ano po? Ha? Ay, naku, sa totoong buhay lang. Hinigitan pa ng bunga yung puno sa usapin lang. Text nyo na lang. Nasa Guinness Book of Record nga yung tatay nun eh, di ba? Di ba? So, mahinig kitang pa. Di ba? Sa loob lamang na 3 taon, ha? Di ba? Ano po? Kaya kung maniniwala kayo dun sa sinabi ng Pangulong Marcos noon na sa isang one-on-one interview niya, di ba? Nasabi niya doon sa nag-i-interview, alam mo, hindi ka makakapaniwala kung sasabihin ko sa iyo na hanggang ngayon, I still have conversation with my father. Kung nag-i-interview, biglang, ano to, Nook's Top 5? Di ba? Ano ba? Paranormal activities, ganyan ba yan? Di ba? Talaga? Di ba? Kasi kung hanggang ngayon, nakausap mo talaga? Kasi pag sinabi mo pong sa hindi ka makapaniwala, hanggang ngayon, kinakausap ko po ang yumao kong ama. Kinakausap ko. Okay? Pero yung sinasabing nagkakausap kami, we are still having conversation, ibig sabihin, palitan ng salita yon, tama? Iba yung kinakausap mo, parang kinakausap mo lang sarili mo. Di ba? Susumbo ka sa tatay mo, alam mo, hirap, tay. Ganito, tapos ganyan, ganito. Parang yun yung nalalabas mo yung sama ng loob mo, kinakausap mo yung tatay mong yumao, hindi mo siya siyempre sasagot, di ba? Kinakausap mo. No? Pero iba yung I'm having a conversation. No? You might not believe, but until now, I'm still having conversation with my father. Pag sinabing conversation, palitan po yan na nag-uusap. Tama? So, naalala ko tuloy yung pinikula ni Bruce Willis. No? Yung batang maliit na may sixth sense, di ba? Na sinabi niya kay Bruce Willis, I see dead people. Parang teka, kasi kinakausap, sumasagot eh, di po ba? So parang teka, wow, mamirang buhay ito, di ba? O nagkakaroon lang ng conversation during yung mga sessions, ng mga sessions of whatever. Ha? Baka ganun, ano? Pero sa usaping matino, hindi po natin maiisip yun. Di po ba? Sige, either may sixth sense ka o may something else para sabihin mong you're still having conversation with your father. So ang tanong lang, meaning, may bearing ba yan in all your decisions as a president ng kasalukuyan? O para bagang, if I have this problem, what would my father do? Okay. So, ang pagkakaalala ko, parang hindi naman masyadong ganyan si Apo Lakay. Sa pagkakaalala ko, ha, parang hindi naman yata siya humantong sa ganon. Kasi nung Apo Lakay, parang kung black and white tayo, black and white tayo. So, kung gusto kong magdeklara ng martial law, hindi ako magpapakipot-kipot pa. Martial law na. So huli ka, huli ka, huli ka, huli ka ron, di ba? Parang diretso na. Eh ngayon, wala naman deklarasyon, pero parang astang Marcelo tayo. So teka, hindi siya ganun eh. So ikaw ganito ka, so ano tawag doon? Mas malala, di ba? Ay buhay, sa totoong buhay lamang. Yan lang po ang ating mga napapag-isip. Kasi di ba, gagaling sa Pangulo, so paano to? Ano ba ang sinasabi natin mga salitang pwedeng panghawakan, lalo na bilang isang pangulo? Ang hindi natin talaga makakalimutan ay yung ginawa niya kay Tatay Digong. Kundi o dahil kay Tatay Digong, hindi na ilibing ang kanyang ama. Di po ba? At yung kanyang pagpapasalamat ng first respond ng ating Tatay Digong sa Tacloban. Kasi probinsya yan ang nanay niya eh. Di ba? At ang utos ng Tatay Digong nung sinentensya ng Sandigan Bayan, etong nanay niyan, si Melda Marcos, na ngayon ay 90 plus years old na, di ba? 90 plus, no? Nung panahon na sinentensya, nasa 80 plus po ata o 70 plus. Ano ba? O mga 80 plus siguro. 80 plus lang, no? Anong ginawa ng Tatay Digong? Hindi yan pina-execute. Kaya nga dating PNP Chief Oscar Albayalde, eh. Nung tinatanong ng mga mamamahayag, eh. Naglabas na ng warrant of arrest. Kasi na-convict na eh. Convicted na eh. Etong si dating First Lady, Imelda Marcos. So, pa-aresto ba siya? Eh sabi ng PNP chief, hindi. Ayon sa Pangulo, igawad sa kanya yung gawad ng pagiging matanda respetohin natin, paper victory na nga yan eh. On record na, hindi na mabubura. Parang yung Guinness Book of Record ng kanyang mga magulang, hindi na mabubura yan. Opo, kasi ang Guinness Book of Record, kung mapapansin nyo, kahit may nakadaig niyan, di ba, dadaigin ka. Na, para madaig, alibaba, ang Guinness Book of Record sa pinakamagaling na napakadaming nainom na tubig, baso-basong tubig, ay si ganito. Nakailang baso ng tubig yan, sa isang upuan, inabot ng 500 baso. Wow, ah. Parang imposible, no? Pero nagawa niya, 500 baso ng tubig. Wala pa nakakatalo dyan. Wala pa. Tama? Pagpalagay na natin, may nakatalo. Ha? May nakatalo na. Ano na inom niyang baso? 501. Di ba? Kasi 500 na, sabi niya. Oh. Sabi ng mga kasama niya, may oras pa. Isang baso na lang. Pag yan na inom mo, ikaw ang mauuna. Di ba? No? Akin na. Di ba? Kaya kahit na bondat na sa tubig, no? Ininom, meno po. O, siya na number one. Pero natanggal ba sa record ng Guinness yung naunang 500 na baso? Hindi. Nandun pa rin. Hindi na maalis yan. May nakadaig lang sa iyo, pero naroon ka pa rin. Kaya nga, Guinness Book of World Record. Kaya nga pag sinabi na, alam mo, nung nagsabog ng katangahan, ang Diyos, tulog ka. Diba? Bari lumalabas niyan, ang tawag diyan eh, Guinness Book of Record. Diba? So kung Guinness Book of Record yan, kung may nakadaig sa'yo, hindi na nga hulugan, nawala ka na. Hindi, nandun ka pa rin. Nasa kasaysayan ka na. Kasi on record, may Guinness Book of Record na ganito kakapal, ano? Kakapal, no? At nakalagay dun yan, ano po, na this record was overtaken in 2006 by ganyan na. But in 2026, meron na naman isang naka-overtake. Kaya na doon sa historical niya, yung record na yan at hindi na mabubura. Di ba? So for the record, yun nga po, since nandun na po yung record, no? Kaya nga sinasabi natin, sa kabila nun, ang Tatay Digong ang nagpalibing ng kanyang ama. Nung nagtakloban, talagang sila sumusukat na, galit na galit, di ba? Pati paaralan nga, gusto nila palitan, basta may pangalan eh, may rebulto ng Marcos, patatanggal, di ba? Ganon nila kamuhing-muhe eh. Dati, naalala nyo? Baka hindi nyo pa naalala. Ganon na nangyari talaga, no? Pinabubura sa kasaysayan talaga. Pati sa paaralan, di ba? Pati sa paaralan, binago ang kurikulum ng kasaysayan, ano? At dinala sa naratibo na siya'y diktador. At nandun na yan, di na mabubura yan, di ba? Tapos yun na nga, nung kinasuha, nung na-sentensya ng nanay niya, dahil sa katandaan, eh may batas naman tayo nagsasabi noon na huwag na ipakulong kasi matanda na talaga, may sakit pa. So hindi na mababago sa record na siya ay convicted. No? Kahit sa ayaw niyo sa gusto, on record convicted yan, di ba? Tapos ano pa, hindi ka mananalo kung wala ang anak niya. Namistula, nagkaroon pa sila ng tampuhan ng anak niya dahil ang buong akala ng anak niya, ito magpapatuloy ng nagawa ng tatay niya. Diba? At dahil na rin sa kasasabi ng kanyang kapatid na si Aimee Marcos, di po ba, kakukumbinsi kay Inday na tumakbo ka na lang ng bais, tulungan mo kami. Hindi naman ay may kakaila yun. Kaya hindi nila pwede akuin yung panalo na yan. Di po ba? Dahil di man, di ba, sa alam niyo naman din yun. Kaya, sa dami po ng listahan ng mga yan, at sa kaduluduluhan, ilang ulit din, local media, international media, sinasabi, tahasan. Minsan nga sa kakulitan, anong sabi niya sa media? For the end time, let me repeat this again. We will not cooperate in any way, shape, or form with the ICC because this will violate our constitution. This will violate our sovereignty. Tas nagtanong yung mamamahayan. So meaning, pag pumunta po dito ang ICC, that your government will not cooperate. Of course not. We will not. No? We will not. And who else? If the government or who else in the government will do that, they will be sanctioned. Sino man sa gobyerno ang sasaway dyan, o sasaway sa pag-uutos na yan, at sikretong makikipag-cooperate, sikretong makikipag-cooperate, ha? Sikretong makikipag-group effort, ha? Ay basa sanksyon. Yan ang sabi niya. Hindi ba nangyari, di ba? Sabi ng mga sundalo, may group effort eh. Di ba? At nagtanong ulit. Ha? Nagtanong ulit yung mamamahayag. No, talagang gustong makuha yung sigurado eh. Siguro yung mamamahayag, wala na rin tiwala sa sasabihin niya kung tuto pa rin o hindi eh. So meaning, if they are here to as tourists, they are okay. They can tour the Philippines. But if they are here, the government will not turn over the former president. That's a no. They will not, sabi niya. So it's a no. Yes, it's a no. Yan ang sabi niya. Yung pala, yes, yes, yo. Sus Marianong Garapon, at ang tingin yata sa atin, isang tangat kalahati na napakababa ng ating pag-iisip. Bakit? Pagpapaliwanag ng kasalukuyan lumilipad ang eroplano ng Tatay Digong. Ano sabi? Ha? The former president has flown to the Hague apparently because of the order coming from the Interpol, no? Okay. So, of course, we don't recognize the ICC, but the Interpol is a different thing. So, we will be, of course, we are in cooperation with the Interpol because hindi naman pwedeng hindi, dahil baka pag tayo naman humingi ng tulong nila, hindi nila tayo tulungan. For that simple reason, na sa totoong buhay lamang, kung gusto, may paraan, kung ayaw, napakadaming dahilan. Di po ba? So, tama naman, kung gusto nila, talagang bendalo, no? Dahil bakit? Eh, kung titingnan natin sa simpleng salita, in any way, we will not cooperate in any way. Way meaning, lahat ng kaparaanan, lahat ng dahilan, no? Shape, lahat ng ano, hugis, o anumang hugis, o anumang anumang paraan or form, no? Form o kung ano man dahilan o kaparaanan. So ibig sabihin, basta patungkol sa ICC ang usapin, kay kung saan Poncio Pilato pa nila ipadaan yan, kahit ipadaan pa sa presidente ng Amerika yan, di ba? Eh ba't namin intindihin yan? Eh galing pala sa ICC ang warrant na yan. Tama ba mali? O hindi kami makipag-cooperate in any shape or form. Dinaan nyo pa sa Interpol. E napakadaling sabihan ng Interpol. Pwede ba? Pakisoli nyo yan sa kanila. Return to sender. Hindi naman alam ni Interpol eh. Bakit? E di pakita mo, we had already withdrawn from the ICC. So, 2018. So, they no longer have jurisdiction over us. Ah, ganun ba? So ang gagawin lang ng ano, wala nang mawawala sa hindi magagalit pa Interpol. Siya inutusan lang naman ng ICC. Sasabihin lang nila, ah ganun ba? Okay. Babalik niya 'yan, send to sender. Sasabihin lang niya sa ICC, we tried, no? We tried to implement your order, no? Yung warrant, no? Yung red notice, no? Apparently, sabi ng Philippines, eh, hindi na pala daw sila member. Eh, may pinakita silang dokumento. 2018 pala, formally withdrawn na sila. After one year pa na, ang tagal. Nag-withdraw sila ng 2017, took effect 2018. Tapos 2021 na kayo gusto magpa-imbestiga, saan ka nakakita? Hindi po ba? Lagpas-lagpas na. Tapos ngayon, naglabas kayo ng warrant of arrest ngayon, tungkol kay Tatay Digong, eh paano namin susundin? Eh galing sa inyo yan. Eh hindi na pala sila, wala na pala silang jurisdiction sa inyo. Eto, pinakita nila yon. Di ba gagalit ang ICC noon? Ginawalan tayo yung mga tanga. Di po ba? Kaya kung bata, alimbawa bata, huwag niyong gagawin niya sa anak niyo. Ha? Alimbawa anak niyo, sabi niyo, hindi tayo, paano ba sasabihin? Kailanman, hindi natin bibilin niyang ganyang klaseng gadget kasi pagkamahal-mahal niyan. Ano yan? iPad. Ha? O kaya yung camera na maliliit. Di ba may mga camera maliliit na kinakabit. May mga bata gustong-gusto yan, di ba? Ba't tayo bibili niyan? Napakamahal niyan. Di tayo bibili ng mga ganyan. Napakamahal niyan. Wala sa budget natin yan. Ano po? Tapos kamukat-mukat mo, kasama mo pa yung anak mo, saan tayo pupunta? Sa mall. Okay. Mamimili tayo, may bibilin tayo regalo. Pang regalo? O talaga, saan? Kasi atin tayo ng binyag. Atin tayo ng binyag sa darating na linggo. So, bibili tayo regalo. Tapos ang bibilin mo regalo, yung mismong camera na gustong-gusto ng anak mo, na sinasabi mong wala tayong budget para dyan. Apo, at hindi natin bibilin yan kahit kailan. Kasi naman natin kailangan yan. Ano? Eto ka ngayon. Bibilin mo ngayon para ipangregalo doon. Sa palagay mo itong batang maliit na to, hanggang paglaki ay hindi magtanim ng sama ng loob sa iyo sa totoong buhay lamang. Ah, diba? Ano po? So, ibig lamang pong sabihin, diba? Pag sinabi mo hindi ka bibilin yan, hindi ka bibilin yan kahit pa para sa ibang tao. Diba? Kung sa sarili mong anak, di mo mabili. Sa ibang tao, galante ka, bibilin mo. Grabe, ang galing ano. Diba sa totoo, unahin mo pamilya mo, diba? Sa totoong buhay lamang. Samantala, bago pa tayo tuloy at maubusan ng oras para tayo ni nagahabol sa pagbabasa. Ayan, maraming salamat po muli sa inyong pagtutok sa ating programa ngayong gabi. Abay, siyempre, magkikita-kita pa rin tayo bukas. Pero samantala, nais ko po magpasalamat at magbigay ng pagpupugay dito po sa ating mga nakasubaybay ngayong gabi. Siyempre, dito kay Ate Roxanne Costo. Gandang gabi po, Sir Bernard Kakampi, Bernard Tan. Eh, salamat sa iyo, ha, Ate Roxanne Costo. Si Kuya Ramon Bier naman, good PM, Sir Bernard at mga Kakampi. Nag-hearing pa tayo. Alam na naman kung ano ang pro and con. Opo, opo. Well, ang maganda lang dito, Kuya Ramon, kahit nga po sabihin natin yung mga judge na sarado na ang isip, kita nyo si Risa Ontiveros, naka 2 points siya. Sino mag-aakala sa kanya pa manggagaling yung mga salitang ganon, ano? Na sa hinaba-haba ng presentasyon nyo sa prosecution, alin doon yung makapagpapatunay na yan ay threat, grave threat, at meron ba siyang nakausap talaga? Nahuli nyo na ba yung kinausap niya? Naimbisigahan nyo ba yung nakausap? Ako hindi ko naisip sa kanya manggagaling yung mga ganun tanong eh. Kaya maganda rin po itong pagdinig na ito. Kasi dito nakikita talaga yung mismong napanig ng prosecution na nagsasabing matibay ang kanilang mga kaso, matibay ang kanilang mga ebidensya, eh nakikita ng madla. No? Nasaan dun yung tibay? Di ba? Tapos ngayon gusto nyo buksan yung BIR. Ire-request buksan yung BIR, yung ganito, yung ganon. Tama? O, teka lang. Akala ko ba may ebidensya kayo ng tagong yaman o stolen o hidden wealth? Sige ka. Ang ebidensya, hindi mo hinahanap kasi kinaso mo na eh, tama? So, may ebidensya ka, tama? Ba't ka mangingisda ng ebidensya? So, naghahanap ka pa lang ng ebidensya. So, parang dito rin kay Tatay Digong sa ICC. Habang siya'y nakakulong, lagpas isang taon na, ang prosecution patuloy na naghahanap ng ebidensya tulad ng sinabi ni Judge Joanna Corner. Di ba? Nalilitisin na siya, di ba? Hanggang ngayon, sinabi pa ng Joanna Corner na Judge, di ba? Make communication at cooperation kayo sa Philippines. Di ba? Na hiningi naman itong Prosecutor Jeremy na I would like to have a private session. Di ba? Ano po? Bakit? Kasi doon po magduduktong na yung cooperation na yun ay sino? Doon po magduduktong yung mga sinabi ng mga nag-deliver ng maleta na nagpapalit pa nga po ng peso to dollar. Doon po magduduktong yung mga nag-escort doon sa mga di umanong prosecutor ng ICC na ang noon na ikala nila ay foreigner. Di ba? Yun po yun. So, saan ka nakakita? May kooperasyon. Akala ko ba hindi makikipag-cooperate ang Pilipinas? Eh dito na mismo lumalabas ang kasinungalingan ng administrasyon na ito. Di ba? Maliwanag pa sa sikat ng araw. Na? Grabe no? Sa totoong buhay lang. Kaya maganda rin po itong pagdinig na to. Kasi dito lalo tataas ang approval at trust rating ng pangalawang pangulo. Ganyan po yun. Dahil mientras hindi nyo siya maidiin dito at makikita ng taong bayan, naku, eh pinagtulong-tulungan nyo lang pala talaga eh. Pati kayong mga nasa paid stream media, kaya pala eh. Kaya pala ganyan ang mga naratibo nyo eh. Ilang maleta ba kaya ang nakuha nyo? Di ba? O, tapos lalabas ang katotohanan, yun po ang sinasabi natin eh. Kaya pati sa mga senator judge na pro and con, na sinasabi mo, Kuya Ramon, paano ka aakto ng pro o con? Eh nakikita mo yung daloy ng pagdinig, kitang-kita ka ng taong bayan. Di ba? So yung bati ko sa iyo ay walang humpay pag nagkataon. Kaya wala, mapipilitan. Yung inisenteng tanong, ha? Kanina pa ako nakikinig dito, pero wala akong paano nyo napatunayan na yung grave threat? Nakausap nyo po ba yung kinontratan di umano na papatay? Ang galing ng tanong, no? Ngayon lang ako humanga ron, ha? Kaya nung gusto niyang bumawi sa pangalawang tanong niya, ikalawang araw, di ba? Napigilan na rin lang siya, no? Pero yung pangalawang araw naman, ang gusto niya ibawi doon ay pareho na naratibo ni Claire Castro. Na ibig po ba'ng sabihin yung pagbabanta ay mayroong kang justification, may excuse. May excuse kung ikaw ay pinepressure, may excuse kung ikaw ay ang tao mo ay tinatakot, pinagbabanta, parang ganun. Ano? Wala akong excuse. Dahil wala akong grave threat. Hindi ko batayan. Yung pong nangyari doon ay nanggaling doon sa unang banta muna sa kanya. Banta muna sa pangalawang pangulo. Yung Oflan Romanov muna. Kaya nga nasabi niya yan, na huwag kayong mag-alala, may nakausap na ako. O may kinausap na ako. Di ba? So hindi ito dahil sa yung mga sinasabi nilang pagwawala niya. Magkaiba po yung pagwawala na ikaw po ka, hindi ka din mananalo. Di ba? Iba po yun. Hindi po kasama. Salamat ha, Kuya Ramon Viera. Ayan, ano po. At gumagastos daw tayo para ng bilyon, ha? Para daw ipahiya lang si BP Sara. Ayan nga po. Alam naman natin. Kaya nga, at mabuti na rin to. Dahil pag hindi ho natuloy to, at mamaya magsalita ang Korte Suprema na ito ay unconstitutional na naman yung kanilang ginawang mini trial, ang sasabihin na naman ng mga to, ano, ay wala, ayaw nila, pinagtatakpan nila, pinipigilan nila magkaroon ng pagdinig. Kaya nga maganda na rin ito, nang makita na natin talaga ang bloodbath dito. Sabi nga ng pangalawang pangulo, magiging madugo ito, magiging duguan ako rito, pero I will be unbound. Diba, ano po? Salamat ha, Kuya Ramon Bier. Kuya Leo Gutierrez, ay magandang gabi sa iyo. Ayan, yung hugas kamay daw si BBM. Bakit hinaharang o bakit niya hinaharang ng ano to? Ng ano to? Ng mga aso mo nabuksan ang Blue Ribbon Committee. Okay. So yung aso ni nasabi nga ni Senator Cayetano, no? Kung sino yung aso ni Lacson at sino yung aso ni, no? May aso ng aso ni ano? Ah, may tuta, may aso. Tama? Ayan po yan. Salamat ha. Dahil sangkot kayo sa nang pinsan mong si Martin. Yan, ha? Kayo ang mastermind sa anumalyang nakawan. God bless Sir Bernard. God bless Philippines. God bless us all. Ayan, sa malayang pagsasalita. Yan po yung opinion ni Kuya Leo Gutierrez. Ayaw niyo man yan o gusto, dapat respetuhin niyo. Diba? Ganun talaga. Salamat ha, Kuya Leo Gutierrez. Ate Kumura Dolores, good evening din po. Salamat din at arigato gozay masay inyo. Pati kay Ate Delia Maing. Ano po? Kay Kuya George Raval, ayan, magandang gabi po sa iyo rin. Ayan. Kuya Jaime Samoya Bernante, ayan, magandang gabi. Kay Kuya Angelo Redaha, ayan, bukas daw, Quiapo Day na, Malolos Bulacan. Maraming salamat sa iyo. Kuya Arnel Ople, magandang gabi rin po. Si Kuya Romeo B. Agpoon Jr., magandang gabi rin po. Keep safe din po kayo dahil may bagyo ngayon. Ano? Si Kuya Sire Atanasio, good evening Sir Bernard Kakampi. Hindi man ako nakakabati araw-araw pero gabi-gabi ako nakikinig sa inyong programa sa radyo. Nako, maraming salamat po Kuya Sire Atanasio. Maraming salamat po sa iyo. Si Ate Rosa Z., Ben, dalo talaga sila. Diyos ko po, pati yung witness nila, scripted ang mga sinasabi. Di niya memorize ang mga sinasabi. Good evening po, Sir Bernard Kakampi. At meron akong tatlong heart. Ay, salamat sa iyo, ha, Ate Rosa Z. Si Kuya Boyd Beltran, magandang gabi po. Kuya Joe Guevara, ha? Di pa tapos ang laban, tuloy pa rin ang bagyong dulot ni BP Sara. Sa pagdulot ni BP Sara sa paglilitis. Salamat, Kuya Joe Guevara. Si Kuya Sunny Ray, Kakampi, hindi nila matatawaran ang ginawa ng Duterte. Ang mga Marcos, isang taong walang hiya at walang utang na loob at nakuha pang mag-traidor sa Duterte. Isa siyang taong may palabra de honor, kaya siya tinitingala sa buong mundo at minamahal siya dahil tunay na leader sa isip, salita at sa gawa. Ayan ako. Salamat ako, Kuya Sunny Ray. Salamat po. Si Ate Shirley Uy Ang, sabi niya, ICI ni Jumping Jack Ice Cream Investigation. Tunaw na investigasyon. Salamat, Ate Shirley Uy Ang. Ayan. Ate Charito Cabrera Diana, ayan, wala ka talagang aasahan kapag ang presidente mo ay isang ayoko sabihin to. Kasi ano to, kay ang nagsasabi lang nito si Maharlika, eh, no? Si Mother Dragon lang ang pwede magsabi nito, ha? Kaya ganoon na lang, Ate Charito Cabrera Diana, ha. Paiba-iba ng takbo ng utak, 'di ba? No? Salamat sa iyo, ha. Kay Kuya Boy Tara Abras, magandang gabi mga kakampi. Nahayaan lang ng Senate Court ang mga propaganda ng mga prosecutor. Hindi naman sa ganon. Kasi para bagang hahayaan mo nga magsalita, tao din na makakakita, Kuya Boyet, kung propaganda o hindi. Di ba? May kasama pang tulo laway o tulo sipon yun. Di ba? Kaya hayaan nyo makita natin. Kasi ganon po yun. Mientras mong pigilan, halimbawa sa depensa, pag hindi ka patas, pati yung depensa nagsasalita, hindi pa man din tapos, pinipigilan mo na. Di ba? Hindi ito kagaya ng Senate hearing. Ang mga Senado, pipigilan ka, di ba? Dito, hindi. Ang pipigil sa iyo, yung katunggali mong abogado. Pero pag nakita ng presiding officer o presiding judge, eh wala namang kapigil-pigil yan. Hayaan mo siyang magsalita. Di ba? Ganon. Kaya maganda yung para sa atin. At naririnig natin, di ba? Tingnan yung muntik na madulas. Yung expert witness sila na 2 weeks nang nagano, 2 weeks nag-training. Di ba? Na may higher up, di ba? What is, sino mas mataas pa si DOJ na nagpapa-imbisiga? Higher, di ba? Pero nung pinaulit na, parang naisip niya, mali yata yun. Di ba, no? Salamat kay Boyet, ha? Si Ate Mercedes Reyes, good evening kakampi. Yung prosecutor, nahuli ang camera, pinipikitan yung witness habang tinatanong ng abogado nila sa nila Congress. Ah, oo, may mga ganun. Mga sign language, no? Pikit ng mata, tulo ng sipon, di ba? Ganun po talaga. Salamat, Ate Mercedes Reyes. Kuya Rick Orasyon, Ate Luz Papa, Angelo Redaja, Ate Mercedes Reyes ulit, Ate Kimura Dolores, Kuya Boy Para Abras. Nako, ang dami nito. Kuya Aldwin Concepcion, ha? Ayan, nako, common sense. Tanga mo talaga, may pinag-aralan ka naman siguro. Eh, baka ikaw ang tanga. Dahil wala ka naintindihan sa mga sinabi ko. Diba? At lalo na hindi ka sa kasubaybay siguro sa mga pagdinig. Di po ba? Ay nako, sa totoong buhay lamang. Solohin mo pagkatanga mo. Diba? Kuya Angelo Redaja, ha? BP Sara Duterte, impeachment trial sa Lunes, July 13, 2026. Ayan po. Salamat po. Ate Mercedes Reyes, maraming salamat. Kuya Relly de Guzman. Ayan, ayan, yun na po. Ang huli ay si Ate Mercedes Reyes. Yung abogadong prosecution dinadaan ang senyas at pikit-pikit ng mata na may lumalabas na ayun, FB. Huli ng camera, hanapin. At kanina, yun po. Sige. Salamat, Ate Mercedes. Ha? Naku, naubusan na po talaga tayo ng oras. Kay bilis po talaga. Di bali po, magkikita pa rin po tayo bukas, ha? Sa kaparehong oras, alas 6 hanggang alas 8 ng gabi. Dito lang po yan sa Nag-iisang Radyo Bandido, ang DZRJ 810 AM. Kumari lamang po ay pakilike, pakisubscribe, at pakihit po ang notification bell, pakisubscribe sa aming mga Facebook at YouTube account para sa mga totoo at mga tamang balita dito lang po sa aming istasyon at syempre sa ating programa. At syempre, maraming salamat muli sa tiwala at suporta ninyo sa inyong kakampi.
1: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
2: The BBC in London goes direct to DZRJ 8:10 a.m. with a live news update.
3: BBC News with Moira Alderson. The US and Iran have traded strikes for a second night, with the Iranian Foreign Ministry condemning American attacks on civilian infrastructure as a war crime. The US says it struck some 90 military targets. Iran said it targeted American assets in Kuwait, Bahrain and Qatar. Meanwhile, large crowds are lining the streets in the city of Mashhad, where Iran's late Supreme Leader Ali Khamenei is due to be buried later today, in the culmination of a week of funeral processions and rallies. US strikes put the railway line connecting Tehran to Mashhad out of service last night. Germany says President Trump has agreed to sell it long-range American Tomahawk missiles. The US recently said it was reviewing its military capabilities in Europe, planning to commit fewer of its own assets to the continent. Ukraine has continued to attack Russian energy infrastructure. The governor of the Tver region, northwest of Moscow, said an oil depot was set alight. In southern Stavropol Krai region, fuel tanks were set ablaze. The BBC has found evidence that false and misleading claims about Ebola are fueling violence against health workers in the Democratic Republic of Congo. Incidents of community resistance include attacks on medical facilities. FIFA has defended the decisions of World Cup match officials after Egypt complained of bias in their recent loss to Argentina. Egypt were 2-0 up before the defending champions scored three late goals to win. Bangladesh says nearly 750 people, most of them children, have died in the past 4 months from confirmed and suspected cases of measles. There are currently almost 1,000 new cases each day. And the British singer Bonnie Tyler has died at the age of 75. She was best known for her ballad Total Eclipse of the Heart, which passed a billion streams on Spotify earlier this year. BBC News.
4: The World in 2 minutes at 11:30 GMT.
5: You're listening to the news from the BBC.
6: Radio Bandido, 8:10 a.m.
7: Of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

0: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
1: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Radio Bandido, 8:10 AM.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nagaanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
2: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Isang mapayapa at mabiyayang araw po ng Biyernes. Thanks, it's Friday. Sabi nga po, yung mga kabataan natin, yung mga Gen Z, ha? Araw po ngayon ng gigs, mga kaibigan, ha? Pero sa amin po, patuloy ang trabaho, patuloy ang aming pagbabalita at pagtalakay, ha? Sa mga issue na mga balitang kumakalat sa apat na sulok ng ating pong archipelago. Ayan. At si Don Pepot, pababatiin po natin.
1: Good morning po, Tita Carmen. Good morning po sa inyo lahat. Sama-sama pa rin po tayo hanggang mamayang alas 8 ng umaga.
0: Yes. Mm-hmm. At issue na pinag-uusapan ay ito pong ginaganap na impeachment trial, ha? Laban sa ating Vice President Sara Duterte. Maraming usap-usapan, mga tanong kung ito ba ay politically motivated o talagang dapat impeach ang ating Vice President Sara Duterte dahil siya ay may pagkakasala sa taong bayan. Ayan. Pero marami po ang nagsasabi sa ating mga kababayan ng impeachment trial ay politically motivated. Walang maliwanag na basihan ang prosecution sa paghahain ng impeachment laban sa ating Vice President Sara Duterte. Sa unang bugso pa lamang ng pagdinig, naka-score na po ang depensa. At yan ay sa galing ng mga abogado ng depensa tulad po ni Attorney Sheila Sison.
1: Yes.
0: At ito pong si Attorney Narbasa, di ba? Yes. Na tila ito ay apo ng dating naging Chief Justice Narbasa. Doon ay naka-score ng matindi ang depensa dahil nga doon sa tila ang state tila ang kanilang pangunahing testigo. Sino ba yan? Si Kalilong?
1: Kalilong, NBI.
0: Yan na sinasabing NBI agent, ha? Na expert di umano sa cyber, sa mga video. Ayan, mga kaibigan. Pero mukhang sumablay eh. Mukhang mayroong hindi mapapatunayan doon sa kanyang sinabi. Kaya maganda po ang tanong nitong sinasabi ng iba na tila wala daw ang tanong ni Robin Hood Padilla, Senator Padilla, ay tila daw walang kwenta. Yan ang sinasabi po ng iba. Marami ang pumuna dito sa ating Senator Robin Hood Padilla dahil sa kanyang tanong. Dahil sa kanyang tanong na Don Pepot. Ngunit nakalimutan ng iba na ang tunay na layunin ng paglilitis ay malaman yung veracity o katunayan ng ebidensya na kanilang hinaharap.
1: Yes.
0: Diba? Mm-hmm. Yung iba kasi nating mga senador gusto magmukhang abogado. Kung magsipagtanong ay ginagaya yung mga abogado. Pero sumasablay naman sapagkat lumalabas na ang kanilang tanong ay tila irrelevance para mapatunayan kung yung testigo ay nagsasabi ng totoo at kung yung inihaharap na ebidensya ay totoo. Ha?
1: Yes.
0: Oh, meron din mga nagtatanong na akala mo'y abogada. Sablay naman ang tanong. Kaya kapag nagsalita ang presiding judge, akala may kinakatigan. Diba?
1: Mm-hmm.
0: Pero irrelevance ang kanyang tanong para malaman ang katotohanan diyan sa isinasagawa na impeachment trial. Kaya nakikita po natin ha, yung tanong ni Senator Padilla na kung sino ang tunay na nag-record ng video. Siyempre, kung ikaw, kumbaga kinopya mo lang yung ni-record, hindi ikaw ang original, di ba? Oh, so, yun po ang tanong ni Senator Padilla. At yung sinasabi na yung actual na nakasaksi at nakapag-record ng pangyayari at kung sino lang ang gumawa ng digital copy ng isang live stream gamit ang software. Ayan, magkaibang bagay po ha, yung original source na sinasabi na kaysa doon sa taong kumuha lang ng kopya.
1: Yes.
0: Yung original na source, yun yung talagang unang kumuha.
1: Mm-hmm.
0: Ngayon, kung ipapakita mo ay hindi original sa modern technology ngayon, ang daming pwedeng mabago. Kayang-kaya pong baguhin, pati pagsasalita. Yes. Pati nga boses ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr., kopyang-kopye. Di ba? Yan. Kaya kailangan maging metikuloso ka sa pagtatanong. Meron tanong na akala mo walang kwenta, pero yung tanong na yon, yun pala ang magiging susi sa mas malalim na mahuhukay mo ha, para sa mas malalim na ebidensya.
1: Yes.
0: Eh, akala nila ang tanong ni ano at saka yung sinasabi ni Senator Robin Padilla. University of Prison. Eh, yun lang ay pagpapakita walang halong pagkukunwari na hindi siya nagpapanggap na isang abogado, isang abogada, o may nalalaman sa batas. Yes. Siya, sabi ngayon, makatotohanan. Sinasabi niya yung totoo na kapag may hindi siya alam, siya ay nagre-research, siya ay nagtatanong, di ba? O, nagre-research

0: din ako naghahanap, lalo na yung mga pangalan. Diba? Doon mo malalaman kung anong mga record, kung anong mga magagandang ginawa, at kung ano ang mga masasamang record. Diba?
1: Yes.
0: Oh, dyan po sa Google. Kaya doon makikita natin na walang halong pagkukunwari itong ating Senador Robin Padilla. Bagamat marami po ang nagsasabi, yung mga titulado, yung mga may mga sinasabing mga iba't ibang titulo. Sabi nga, anong kwenta ng titulo, di ba? Kung hindi mo naman ginagamit yung tinatawag nga na common sense, di ba? Oh, mas magaling kung minsan yung common sense, kasi yun yung actual .
1: Yes.
0: Yung talagang makatotohanan.
1: Mm-hmm.
0: Oh, kaya wag nating maliitin po si Senator Robin Padilla, na sinasabi naman ng ilan doon sa biro na BJMP, baka siya na yung P, ha? Doon sa sinasabing Bong Jinggoy Marcoleta, at yung P ay hindi pwedeng Pinky dahil si Pinky ay kaalyado.
1: Mm-hmm.
0: Kaya mas posible na si Padilla.
1: Padilla.
0: Yan, mga kaibigan, joke lang po yan, ha? Mga biro-biro sa narinig natin sa mga usap-usapan.
1: Mm-hmm.
0: Pero pwedeng totoo, sapagkat nakakulong na si Bong Revilla, mm-hmm, nakakulong na si Jinggoy Estrada, at ikinulong o nakakulong na si Senator Marcoleta. Pero lumalabas, base sa paliwanag ng lumabas na na pahayag ng chairman ng COMELEC, Erwin Garcia, na hindi pala, ha?
1: Yes.
0: Hindi pala kriminal yung pagtanggap ng tinatawag na ethical donation.

0: pangalan niya Ombudsman Boying Remulla. Abay, tila merong sinasabi ngayon at nababasa tayo sa social media. Gaano po ito katotoo, ha? Ang gusto natin ng magpaliwanag dito ay ang ating Ombudsman Jesus Crispin Remulla, na magaling siyang magdadampot, magaling siyang gumawa ng mga kaso para agad-agad ay makulong, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Ngayon, ito dapat niyang ipaliwanag kung gaano katotoo na di umano, hindi niya isinauli yung sobrang pondo ng DPWH na humigit kumulang sa 407 million. Hindi kaya ito ang dahilan kung bakit lumaki yung tinatawag na sal-en ng ating Ombudsman Jesus Crispin Remulla? Dapat magpapaliwanag ka rin. Hindi ang nagpapaliwanag ay yung mga inaakusahan mo na

0: yan sa tinatawag na corruption, yung DAP, ano ba yan? PDAP, DAP, di ba? Kung saan nakulong siya, kasama si Bong, Senator Bong, dating Senator Bong Revilla, at si Senator Juan Ponce Enrile. Ngunit pinalaya po for humanitarian reason si dating Senador o si Senator Juan Ponce Enrile. At nanatiling nakakulong, pero pinakawalan din itong sina Bong Revilla at itong si Jingo Estrada. Yan. Ngayon, eh dahil doon sa mga sa record na 'yon, agad-agad, 'di ba? Ikinulong ito pong si Jingo Estrada sa paratang na plunder. Plunder, mga kaibigan. Ganyan din po ang ating senador Rodante Marculeta. Sa salang plunder ay ikinulong agad. Ngunit, hindi naman po siya inaresto sa kanyang mga paliwanag at maging si dating congressman Mike Defensor ay nagsasabi na hindi sila inaresto kung hindi sila ay kusang sumuko. Sumusunod sila sa batas.
1: Yes.
0: Pero nandyan na sila,

0: basta kailangan po ang katotohanan ay mailantad.
1: Yes.
0: Walang kasalanan plunder at walang kaugnayan yung sinasabing 75 million donation.
1: Mm.
0: Kung kaya siya'y kinasuhan ng plunder. ...1991, kahit ito ay hindi mo ideklara, hindi ka makukulong, kung hindi, magmumulta ka na lang.
1: Yeah.
0: O yan po, maliwanag, pwede namang, wala naman pong masama, Ombudsman Remulla, sa pag-amin ng katotohanan, kung ikaw ay nagkamali, lahat naman po tayo ay nagkakamali. Wala pong perpekto sa mundo, ha? Tanging Diyos lamang po ang perpekto, tanging Diyos lamang po ang infinite, walang hangganan, pero lahat ng kanyang nilikha ay meron pong hangganan, meron tayong kanyang mga limitasyon. Kaya walang masama sa isang tao na humingi ng sorry, nagkamali po ang inyong ombudsman, sapagkat hindi po magandang president.
1: Mm-hmm.
0: Dahil paring sunod-sunod na po, ha? Kung yan ay hindi ninyo itatama. So
1: yeah.
0: Yan, mga kaibigan, ang ating balita na nakikita ko na mahalagang malaman ng taong bayan, yung pong walang pananagutan na dapat manamit.

0: na dahilan para ipakulong si Senator Mark Kuleta, ha? Sapagkat yan po noong 1991 pa ay na-decriminalize na.
1: Mm-hmm.
0: Hindi na po yan pwedeng kasuhan na para ikulong, kundi pwede pong pagmultahin na lamang. Yan. Ngayon, dito naman tayo, ha? Binanggit natin na doon na Redondino, ha? Talagang itong mga makautak kaliwa,
1: mm-hmm,
0: ha? Katulad itong si Redon, itong sina Jokno, itong sina De Lima. Pero sablay naman, ha? Lagi siyang nasusupalpal. Dalawang beses siyang nagtanong, dalawang beses din siyang nasupalpal ng presiding judge. Diba?
1: Yes.
0: So, yung sinasabi natin na impeachment ni Vice President Sara Duterte ay hindi naman po impeachment para panagutin sa kanyang kasalanan, kundi impeachment dahil ito ay politically motivated. Yan, di ba? Oh, ngayon, Don Pepot, para ikaw naman ay magamit mo yung laway mo, ha? Natulad nung si Congresswoman Luis Tro na talaga namang pinagtawanan, ha? Kahit sa social media, mababasa natin, pinakunan pa ng litrato. Ngayon, para naman hindi yung laway mo ay hindi masayang, yan naman ang tanong ko sa'yo.
1: Hmm.
0: O, sagutin mo. O, kita mo na, tatawa ka. O, ito ano ba politically motivated?
1: Yung po, lumalabas po ngayon, talagang politically motivated eh. Kasi
0: nga,
1: na-single out po eh. Lumalabas yung mga akusasyon na binigay, pinaratang kay VP Inday Sara. Eh, applicable sana sa lahat kung talagang tutusin, pero single out ang nangyari.
0: Yes, selective justice.
1: Selective justice ang nangyari.
0: Yan, mga
1: pati
0: kaibigan.
1: Pati sa mga iba pang inakusahan nila. Kaya ang tao nag-iisip, sinasabi nila na, teka muna, politika talaga at politically motivated ang lahat ng ito.
0: Yes, yan. Tama yan, ha? Oh, I'll give you 3.
1: 3 points.
0: Hindi, natatawa nga ako dun sa kahapon, parang ano na yun, di ba? Yun yung pangatlong hearing kahapon.
1: Yung Wednesday po, yung Wednesday.
0: Oh, nung Wednesday. Mm. Eh, pero pinanood ko pa rin kahapon dahil nga hindi ko naman masyadong napanood.
1: Opo.
0: Ngayon, eh, nakita natin nga na talagang yun po ay politically motivated yung impeachment na yan. Sa simula pa lang, sa umpisa pa lamang ng pagdinig, eh halata na po eh. Ah, halata na, pero meron tayong pag-uulat na ating bibigyan daan. Okay. Sino yan?
1: Mula kay kasama Robel Madrigal. 4 na salot ng droga. Arestado sa Baybas sa Lucena. 68,000 halaga ng shabu na samsam. Sama Romel, iulat mo.
0: Kala ko na ba? Magaling mag...
2: 4 na inihinalan sa kutsa illegal na droga, kabilang ang isang regional target drug personality at isang umani drug den maintainer. Ang naresto sa Sinagong Bypass Operation ng Philippine Drug Enforcement Agency, PDEA, Quezon Provincial Office, katuwang ang Quezon Maritime Police Station sa Barangay Dalahican, Lucena City. Kinilala mga naresto sa mga alias na Chris, 39 na taong gulang, na kabilang sa lista ng regional target drug personalities, isang Doc Aga, 56 na taong gulang, na hinihinalan drug din maintainer, isang Puppet, 25, at isang Jerry, 39. Nasamsam sa operasyon ng tinatayang 10 gramo ng hinihinalan shabu na may standard drug price na yung humigit kumulang 68,000 piso, iba't ibang drug paraphernalia at Mark 5 bus money na ginamit sa transaksyon. Nakaharap ang 4 sa kasong paglabag sa Section 5, 6, 7, 11 at 12 ng Article 2 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Patuloy naman pinahigting ng PDEA ang kampanya laban sa illegal na droga upang mapanatili ang kaligtasan at kaisahan sa mga komunidad. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, meron pa tayong kasunod. Sino ba yung kasunod natin?
1: Wala pa po.
0: Wala ba?
1: Opo.
0: Teka, tinitignan ko eh.
1: Yan.
0: Baka meron tayong maadigaw.
1: Napa po.
0: Wala na.
1: Napa, wala pa po. Baka papasok pa lang po.
0: Ito yung sinasabi, bank records si Vice President Sara. Okay, wala pa, wala pa, wala pa. Mm-hmm. Okay. At yan, mga kaibigan, ano ha, yung ating mga napanood ha, sa impeachment trial ng ating Vice President Sara Duterte, marami pong mga senador na hindi naman mga abogado pero gustong magmukhang abogado sa kanilang mga pagtatanong. Mm-hmm. Di ba? O, kaya nga, sa halip na makatulong na, na para mapatunayan ninyo na mga nasa prosecution na yung inyong kung impeachment complaint laban sa ating Vice President Sara Duterte ay totoo, pero sumasablay eh. Sumasablay. Kaya nga, lalong nakikita ng taong bayan yung katotohanan na ito po ay politically motivated.
1: Mm-hmm.
0: Dahil nga po sa mga abogado ng depensa na magaling. Mm-hmm. Ha? Magaling dumipensa.
1: Yes.
0: Diba? Kumpara dito kay Congresswoman Luistro. Oh, na puro dada, puro dada. Hanggang sa tumulo na nga ang laway. Oh, diba?
1: Mm-hmm.
0: Kaya ikaw, Don Pepot, huwag mong payagan na manigas yung laway mo. Ah, kailangan, eh, magpapasintabi ko. Tita Carmen, pwede ba makapag-bat in? Diba? Mm-hmm. O, oh, pansamantala. O, oh, diba? Okay, ngayon, ang tanong naman natin, ha? Dito sa mga ilan nating mga nasa prosecution. Bakit tila hindi kayo nakahanda? Pero kung magsalita si Congresswoman Luistro, nakahanda na po ang panig ng prosecution, diba? O, pero yung inyong ipinresenta na unang testigo, eh mukhang sasablay. Di ba? Itong si, ano nga pangalan niyan, si Kalulo.
1: Kalilong.
0: Ano
1: ka?
0: Kalilo. Sa
1: Kapampangan. Hindi agent expert, Kalilo.
0: Sa Kapampang, Kalulo, kawawa. Yun.
1: Yun ang mangyayari pag hindi na-establish.
0: Oh, pag hindi mo na-establish yan, yung pagiging cyber expert, di ba?
1: Mm.
0: Oh, eh, meron ka pang sinasabing nagtawag dito sa abroad, ha? Oh, napadala pa siya ng meta, yung pala. May tinatago kayo, ha? Diyan sa inyong ipresenta na video. Oh, at dun din sa video na yon, nakahalukay ng defense, eh. Ha? Dahil doon sa ipinakita rin nila mula doon sa video na yung chief of staff na si Sulaika
1: Lopez.
0: Oo, na
1: Sulaika Lopez.
0: Oo, na gusto pa nila, pala nila at ipinipilit kasama pa itong congressman ng 3rd District. Nabanggit yung pangalan eh.
1: Joel
0: Chihuahua. O kamag-anak mo na naman yan,
1: sa
0: Don Pepot.
1: Kasi siya ang chairman.
0: O, maraming kamag-anak po si Don Pepot.

0: usig sa ating Vice President Sara Duterte, yung mga nagtuturo ng daliri, sangkot din sa Nakawan, sangkot din sa Kurakutan. At hindi lamang ngayon yan, sinasabi na marami na matagal nang ginagawa sa tungkinang ilong ng sambayan ng Pilipino dahil hindi tayo kumikibo kahit may alam tayo dahil binubusog tayo sa ayuda. Pasalamat kayo kay Congressman o kay Speaker Romualdez. Meron tayong AIX. Meron tayong yakap. Ha? Yan ang pagmamalaki ni Congresswoman Luistro. Pero kung iisipin yung mga pondo na yan sa ayuda, kung inilagay yan tulad ng sinasabi natin, Dom Pepot, sa makabuluhang programa para sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa mga may hirap na gustong magtrabaho pero walang makita trabaho dahil walang oportunidad na binubuksan ang ating gobyerno. Puro punta kayo ng punta sa ibang bansa, hanap kayo ng hanap ng investor, pero ang totoo, ang hinahanap ninyo ay hindi investment, di umano. Ayon dun sa mga ilan, ang hinahanap nyo ay kung paano mabubuksan yung tinatawag na human wealth. Na kung saan kaya kayo nagtayo ng Maharlika investment funds na halos kamukha rin sa LOI ng human wealth. Na kailangan ikaw ay isang foundation o isang registrado na grupo na magsosubmit ka ng project doon sa banko na mayroong pondo. Yan ay mayroong nakakaalam eh. Mayroong talagang totoong may hawak ng mga dokumento na hindi pa lumilitaw pero gusto nang lumitaw dahil nga po sa nakikita na kalagayan na ng bansa na kahit sino ang uupo, kahit sino ang papalit, mahihirapan na maiahon ang ating bansa hanggat hindi na ilalabas yan sinasabi na human wealth. Yan, ha? Alam ko lalabas na yan eh.
1: Gusto may hawak na.
0: Pero gusto niya lang na magkaroon ng seguridad ang kanyang buhay. Sana nga, ha, mahanap namin. Mahanap nung
1: pakinabangan ng tambayan.
0: Dahil ang gusto natin talaga at yan ang purpose ng ating yumaong dating Pangulong Marcos na yan ay pakinabangan hindi lamang ng mamamayang Pilipino kung hindi ng buong mundo. Sapagkat yan ay biyaya, bigay ng ating dakilang lumikha.
1: Hindi niya
0: inisip na yan ay itago para sa kanyang pamilya. Kundi yan ay ginawa niya ng bagay o ginawa niya ng paraan para yan ay pakinabangan ng buong mundo. Yan, human wealth, di ba? So, yan mga kaibigan, ano, ngayon dito tayo babalik sa sinasabi natin na impeachment trial na siya ngayong pinag-uusapan ng ating mga kababayan. Diba? Ngayon, yung sinasabi na pagkulong kay Senator Marcoleta ay bahagi din daw yan ng plano dahil nakikita na ang pinakamasigasig ha, na kung sakali mabuksan yung impeachment trial ay ito pong si Senator Marcoleta. Dahil siya isang abogado tulad din ni Senator Alan Peter Cayetano at nung kanyang kapatid na si Pia, Senadora Pia Cayetano, talagang pagka tumindig, nagsalita, authority sa kanilang sinasabi dahil sila ay mga abogado.
1: Naayon sa batas.
0: Kaya yung mga nag-aabogaduhan dyan, tao, si Senadora Risa Hontiveros, di ba? Mm-hmm. Dalawang beses nagtanong, dalawang beses din sumablay.
1: Mm-hmm. Oh, di ba? Natapos kagad yung ano eh.
0: Oo. Pero, pero sabi nga, kailangan, yung talagang, ang gagamitin nila na ebidensya ay talagang ebidensya na magpapatunay na may nilustay nga na salapi ang Vice President Sara Duterte, di ba? Mm-hmm. Oh, pero
1: yung high crime na sinasabi nila na dinidinig ngayon, itong grave threat.
0: Thunder, grave threat. Ayan. Mm-hmm. Pero ang kanilang inuna nga, yung grave threat na mukhang, mukhang mababaliwala. Diba? Mm. Dahil sa galing ng depensa ng ating Vice President Sara Duterte. Kaya sana nga itong mga dapat na maiharap, pero naniniwala ang marami na tila hanggang ngayon ay nagpipising expedition pa rin.
1: Mm-hmm.
0: Tila naghahanap pa rin ng mga ebidensya, pero tila itong tinatawag na mahiwagang kahon. Di ba? Mm-hmm. Yung mahiwagang kahon nila, mukhang, di ba, pinabalik ni

0: na mabuksan
1: Isang option
0: yung
1: nila yan,
0: kanyang
1: Betty Jane
0: yung
1: Kennedy.
0: tinatawag na SALN sa pamagitan ng record na isinumiti ng BIR. Pero baka na naman mabutata sila dyan. Ha? Yung kanilang ini-expect na maaaring maging dahilan ng pag-impeach sa ating Vice President Sara Duterte ay walang mangyari.
1: Yes.
0: Oh, di ba? At may paglabag na gagawin, di ba?
1: May batas na marasagasaan.
0: Ang ating Pangulo ay hindi naman

0: Siya nga pinabalik ni Chiscudero dahil alam niya sasabit sila pag binuksan ng ganun-ganun lang yun.
1: Oh, kaya humihingi sila ng permiso sa ating Pangulo. O sa palagay mo kaya, papayag naman ang ating Pangulo? O dahil baka rin naman din sumabit ang ating Pangulo dyan.
0: Yes.
1: And di ba nung panahon ni Erap, hindi rin nabuksan yung mayuwagang envelope?
0: Kaya nag-walk out ng mga prosecutors.
1: Yung pala naman, walang laman.
0: Walang laman.
1: No, ayan, mayuwagang kahoy.

0: mo.
1: O yung concern, katulad din sa banko, ang dapat hingan ng approval ay yung may bank account.
0: Yes, kailangan bigyan ng consent eh.
1: Oo. Eh kung ang Pangulo, di ba parang parang lihis, parang pinapahamak natin ang ating Pangulo dahil yan ay magiging president.
0: Yes.
1: Ang kanilang mga ginagawa dyan na pinanonood, tinitignan ng mga lawyer-to-be, mga kabataang nag-aaral ng abogasya, mga abogado na hindi pa nakapag-bar. Lahat yan ay nakatutok para may malaman sila, madagdagan ang kanilang kaalaman kung sakaling dumating sila sa punto na sila ay mapasama rin sa impeachment na nangangailangan ng mga matitibay na batas na para magpatunay sa mga akusasyon.
0: Yes.
1: O, pero hanggang ngayon, pangatlo na ito, ilang trial ba yan?
0: Hanggang ano po, hanggang 92 days ang nakalaan. 62 sa kanila, 30 days sa ano, depends eh. Kaya at 92 lahat ang total.
1: Eh baka naman dumating yung araw ng butuhan, naubos na lahat yung nasa minority. Sa tagal
0: bago
1: eh.
0: Butuhan, bago magbuto sa dulo.
1: Oo eh, 92 days.
0: Na
1: eh, kung parang ano eh, di ba parang meron talagang plano eh.
0: Hmm. May, sabi nga ng isa, may script, pero winidraw. Wala.
1: Hindi, halata naman mga script eh, di ba? Hmm. Patulad nung Kalilong, yung witness nila, mukhang hindi nabasa yung script.
0: Hmm.
1: Dahil nahirapan sumagot din eh. Lalo na nung tanungin ni Robin Padilla, di ba? Na sinasabi nga ng iba nating mga kababayan na maka BBM, di ba? Ay wala raw kakwenta-kwenta. Itong si Robin Hood Padilla, Senator Padilla. Eh, pero yung ang tanong ni Senator Padilla sa bandang huli, di ba? Yun ang pinaka mabigat dahil yung nahukay.
0: Yes.
1: Nahukay niya. Nakakailangan malaman natin yung tunay na source. Kasi kung yan ay kinopya lang, pwedeng AI na nga yung sinasabi mo. Pwede yes. Nang tawag dito, anong tawag dun sa pwedeng...
0: Kasi ang rules dapat genuine, yung electronic evidence.
1: Oo nga, pero ang ibig kong sabihin, pwede na nilang i-AI, pwede nang palitan, pwede...
0: Altered.
1: Pwede nang i-edit. Na. Pwede nang i-edit, di ba? O kaya maganda yung tanong ni Senator Padilla. Hindi po bali walang tanong, di ba? Dahil doon malalaman na natin kung yan ay original o na i-edit.
0: Yung authentication, dapat mapatunayan nila authenticated yung hawak nilang kopya.
1: Yes, oo.
0: Eh, kung dinaulad mo lang yon, questionable yon.
1: Sige. At, naku, ha? Marami pa tayong pwedeng pag-usapan na tungkol nga dyan sa impeachment trial na ating napanood, na nakikita natin, na marami tayong matututunan, ha? Lalo na yung ating mga kabataan, mga nagsisipag-aral, ng abogasya. Kaya isang kabalintunaan eh, na sa halip pusigin, eh, kasi may kaso rin plunder ang ating Vice President Sara Duterte, kalakip dyan sa impeachment eh. Diba? Meron din siyang kasong plunder. Kaya sa halip na ito ay sinasabi na imbestigahan yung plunderer. Diba?
0: Yes.
1: Eh, ang tunay na plunderer eh yung mga nag-aakusa eh. Dahil sinasabi, yung plunder ay yung salapi na galing sa kabangyaman ng bansa.
0: Yes.
1: Eh, itong mga nag-aakusa, puro sangkot eh. Puro sangkot sa flood control and infrastructure. Scam.
0: Yes. Kaya totoo kay hindi, may pagdududahan taong bayan sa kredibilidad nila eh.
1: Yes.
0: Dapat mag-inhibit sila yung mga nabanggit ng mga pangalan.
1: Kaya nga nabanggit ko, yung plunder eh. Dahil sila mismo na nag-aakusa, ay mga plunderer Kung sakali
0: Yung aligasyon din sa
1: na
0: kanila eh.
1: mapatunayan yung mga aligasyon ng 18 na dagdagan ng 4 o 22 na mga sundalo. Di
0: Yes.
1: ba? So, yan ang iniintay ng taong bayan na kung mapatunayan na may talagang sangkot sila sa
0: may
1: plot control
0: katotohanan yung mga
1: scam,
0: aligasyon.
1: eh, sila ang plunderer na lalabas at hindi ang ating Vice President Sara Duterte.
0: Yes.
1: Kaya isa yan sa dahilan kung bakit ngayon ay ipinofocus sa impeachment na kung napupunan natin, hindi na ngayon na pag-uusapan yung flood control scam. Nakapokus ngayon ang taong bayan dito po sa impeachment trial.
0: Yeah.
1: Ha? Pero wag natin kalilimutan, ha, na kailangan merong balantad ang katotohanan, may managot na kung sino ang dapat managot, di ba? At nang sa ganun magkaroon ng hustisya ang taong bayan at magkaroon na ng kapayapaan. Dahil magulo tayo, hindi lang dahil sa impeachment trial, kung hindi dahil sa ninakaw na salapi di umano sa pamamagitan ng flood control.
0: Yes.
1: Itong mga nag-aakusa sa ating Vice President Sara Duterte, gusto nilang ma-divert ang issue. Yung mga katulad ng sinasabing sina JJ Suarez, hindi na nababanggit, tahimik na tahimik. Dati nung umpisa, ang iingay, JJ Suarez, Ace Barber, Ortega, yan yung mga nagdidiin ng husto sa ating Vice President Sara Duterte. Di ba? Yung tinatag na tuwad scam. O baka tuluyan kayong tumuwad pagdating ng tamang panahon na kayo naman ang imbestigahan.
0: Yeah.
1: Pilit kasi ninyong inililihis eh. Yung mastermind, alam na ng taong bayan eh. Ang hinihintay na lang natin, yung makumpirma sa pamagitan ng paglalantad ng katotohanan. O maging si Saldico, ayaw ninyong payagan, di ba? Ayaw ninyong payagan na mag-testify sa pamagitan ng online.
0: Yes.
1: O, samantalang siya ang higit na nakakaalam kanino man sa kung saan saan napunta at kung sino-sino ang tumanggap ng mga mali-maletang alo, naging nagdagdagan ng 4, 22. Sila lang ay tagapag

0: deliver ng maleta na may lamang milyong-milyong salapi. O, di ba?
1: Kaya dapat patawag ng Blue Ribbon Committee ni Chairman Erwin Tulpo.
0: Si Erwin Tulpo sangkot din eh. Sinasabi nga na ano may hamon siya eh, na magbibitiw siya.
1: Napatunayan.
0: Di bakit hindi ninyo
1: patawag
0: paupuin,
1: yes,
0: sa investigasyon yan 22 sundalo na nag-deliver ng pera

0: Yun lang naman ang totoo eh, di ba? Tayo po dito nagsasabi ng totoo. Base sa ating mga sariling. Ito nananatili po tayong espekulasyon. Na ipatawag yung mga sangkot katulad nitong si mula sa budget, di ba?
1: Hindi
0: yung tinatawag na 805 billion national budget yan noong 2024 ba yan?
1: At may excess pa na sa kanya, may 1 billion.
0: Yun nga, yung sobra, may sobra sa kanyang pera na hawak hanggang ngayon. O bakit hindi patawag yan? O sige na, hanapin yung pera at dalin sa kabangyaman ng gobyerno.
1: Yes.
0: Di ba? Eh yung mga katulad ng pondo sa subway, National Railway, asan yung pondo na yun? Inilagay din ninyo sa ayuda?
1: Mm-hmm.
0: O?
1: Nasira pondo yung mga yun, 2024.
0: Samantalang yan, ay may sapat na pondo para magtuloy-tuloy at nang magamit at naging maging mabilis ang pag-unlad ng ating ekonomiya. Ngayon, ang ating ekonomiya dwindling eh.
1: Mm.
0: Ha? Yes. Mukhang tila, ano ba, babagsak, tila hindi.
1: Mm.
0: Na kung hindi ito maagapan, eh baka magtuloy-tuloy. Kawawa naman ang mga susunod na henerasyon na tila inalisan ninyo ng kinabukasan.
1: Yes.
0: Diba?
1: Mm.
0: So,
1: kaya nga sabi ng Senator Cayetano, Tita Carmen, eh, huwag lang tayong pumokus sa impeachment na ito. Isabay na natin yung flood control para ang taong bayan malaman ang buong katotohanan ng lahat. Eh.
0: Eh, nananatili nga lamang na pahayag sapagkat walang kumikilos. Eh.
1: Yes.
0: Yung blue ribbon, wala yata sa isipan na isama yung flood control sa magiging pagdinig ng Blue Ribbon.
1: Gusto, iba naman.
0: Dapat,
1: move on tayo doon, sabi niya.
0: Move on. Dahil naibulsa na yung salapi ng taong bayan. Yung sa palagay ninyo, yung salapi na naibulsa, nandi umano, na si Saldico. Mababalik pa kaya yung lahat? Hindi na. Kung ano lang yung makita ninyo na pwedeng kumpiskahin, na pwedeng i-freeze, yun lang ang mababalik. Eh pero yung salapi na naitago na, may babalik pa ba yun? Ganyan din ang kay dating speaker Martin Romualdez na ngayon na ipapinakikita na sa mga sa social media, sa Facebook, yung mga napakalalaki na tira sa panaginip lamang natin magkakaroon ang kahit mayaman ka eh.
1: Hindi ka, mga assets.
0: Oh, yun sa mga pinakikitang mga mansyon. Lalo na ito yung isang mansyon na talaga namang napakalaki.
1: Yes.
0: Sa ibang bansa pa yan. Hindi yan dito. And sinasabi yung ano ba, apulo ba yan yung dito sa atin? Amampulo na dinadayo. Meron daw din meron din daw dung ano share si Romualdez. Pero ininyo, yan ay salapi ng taong bayan kung mapapatunayan. Pero bakit hanggang ngayon tila wala namang kaso, sinasabi lang puro press release. Itong si ombudsman na kinasuhan na. Kinasuhan hanggang ngayon hindi pa kinakalendaryo kung meron pagdinig.
1: Yes.
0: Diba? Masyado yung ginagawang bobo, ginagawa ninyong tanga ang taong bayan na hindi namin alam kung ano ang inyong ginagawa at kung ano ang nangyayari sa bansa. Kaya dapat at mahalaga rin na tayong lahat ay nakatutok sa mga balita sa mga nangyayari sa ating bansa. Baka isang araw, hindi natin alam, naibenta na rin tayo sa China, naibenta na tayo sa US, di ba?
1: Naanggol na ng China yung Batanes.
0: Kita mo na.
1: Kanila raw yung Batanes din sa kanilang pag-aaral.
0: Dati puro historical. Ang kanilang basihan by historical, di ba? Yung historical, nabago na po yun dahil ngayon nilalagyan na lahat talaga ng tatak kung hanggang saan ang pag-aari. Hindi ba, sa i ano ba yun yung sa
1: CEJ.
0: United Nations
1: UNCLOS, UNCLOS.
0: UNCLOS, eh bahagi na yan ng ating teritoryo. Kaya yung sinakop rin ng China na Scarborough Shoal na hindi nating alam. Itong si Trillanes, ito ay isa sa dapat makulong eh. Ito ang isa sa dapat imbestigahan. Sapagkat lumalabas sa mga issue na mga tila katulad sa ICC, siya ang tila namamagitan. So, wag mo sabihin na hindi ka mauulingan kapag ginawa ka ng palayo. O katulad din dyan sa Scarborough Shoal, hindi ba sinasabi yung kanyang 16 na pagbabalik-balik na hindi niya ipinapanote yung pinag-uusapan?
1: Yes.
0: O, hindi ba yan dapat magduda na rin tayo?
1: Dahil nga, kontrolado nila Scarborough Shoal.
0: Baka siya rin ay namagitan kung nagbilihan o hindi. Naginawan lang ng paraan, ng drama, o na para kunwari ay sinakop ng China. Di ba? Di nating alam eh. Di ko malaman kung bakit hanggang ngayon ay tira walang gustong mag-imbestiga.
1: Eh, napakalaga niyan dahil bahagi ng ating sovereignty yan. Yung sovereign rights nasa atin tapos mapupunta sa iba.
0: Eh,
1: 130
0: miles kung meron, kung meron dapat balatan ng buhay, alam mo, itong si Trillanes eh, sapagkat ito, marami itong ginagawa na parang ano eh, parang hindi gawain ng isang tunay na nagmamahal na Pilipino sa kanyang inang bayan. Ito parang nalahian naman ng Hapon na isang bagong makapili, isang bagong traidor sa bayan at sa kanyang kapwa Pilipino, kumita lang ng salapi. Eh, yung sinasabi na, isa rin ito, kala mo, naghahamon, kakasuhan lahat daw ng magbanggit ng kanyang pangalan, di ba? Kakasuhan. Eh, bakit hindi mo gawin? Di ba? Eh, mahalaga po na malaman na ikaw ay malinis. Bakit mo kakasuhan? Dapat nga, dalhin sa usgado, patunayan ninyo. Di ba? Kung ako ay involved diyan sa pagkawala ng Scarborough Shoal at nitong nangyayari na tila ako ay namamagitan sa pagitan ng ICC at ng di umano ay gobyerno ng ehekutibo.
1: Para malinis ang pangalan ko talagang.
0: Para malinis ang pangalan mo at hindi puro kayo tagoompong eh. Tago kayo ng tago eh, pero kapag napong kayo, magkakaila naman kayo. In denial kayo.
1: Yes.
0: Oh, di ba? Eh, sana maging makatotohanan tayong lahat. Hindi tama yung, tama yung sinasabi na hindi tayo magkakaroon ng pagbabago eh. Hanggang lip service lamang ang pagbabago. Hanggat hindi nating nailalantad yung katotohanan na sinasabi ni Senator Alan Cayetano. Walang pagbabagong mangyayari sa bansa hanggang nandyan po ang mga kawatan, hanggang din, hanggang nasa gobyerno ang mga magnanakaw. Diba?
1: Yes.
0: Kaya kailangan po natin na imbestigahan itong nangyayaring tinatawag na korupsyon sa flood control at iba pang mga korupsyon sa iba't ibang tanggapan ng ating gobyerno. Kailangan na pong malantad kung sino-sino ang mga taong nasa likod nang sa ganon ay maparusahan, mawala sa gobyerno, hindi na makaupo sa anumang posisyon sa gobyerno at nang tunay na magkaroon ng pagbabago. Pero habang nasa posisyon po sila, hindi magkakaroon ng pagbabago, mananatili po tayong pikahos, mananatili po tayong nakabalot sa kamunoy ng kahirapan.
1: Yes.
0: Kaawa-awa ang mga susunod na henerasyon. Kaya kailangan po magkaroon ng tunay na pagbabago. Kung anuman ang dapat gawin, gawin po natin kung yun ang magiging susi ng isang tunay na pagbabago na ilalaan po natin para sa mga susunod na henerasyon. Okay, at tayo
1: Carmen, may pag-ulat pa po tayo.
0: May pag-ulat. Okay, sige.
1: Mula kay kasamang Chona Yu, Malaking malls may alok na libreng parking habang
0: Uy.
1: nananalasa ang bagyong Inday.
0: Libreng
1: Ang doon
0: parking?
1: ha? Apo, diyan sa mga malls.
0: Hanggang Bagyo lang? Akala ko tuloy-tuloy na. Alam mo, yung libreng parking, tinatrabaho yan nung araw ng tatay ni Senator
1: Cayetano.
0: Peter Cayetano, ni Rene Cayetano eh, na sana alisin na yung parking fee sa mga mall dahil pinagkakakitaan na tayo eh.
1: Customer eh.
0: Sige.
1: Naman siya na.
2: Inanunsyo ng Palasyo ng Malacanang na pumayag na ang mga malalaking mall sa Metro Manila na buksan at gawing libre ang kanilang overnight parking spaces habang nananalasa ang bagyong bansa o ang bagyong Inday sa bansa. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, kabilang sa mga nag-aalok ng libreng overnight parking ang SM, Robinsons, Ayala Malls at Mega World. Bungaan niya ito ng pagkikipag-usap ng Metro Manila Development Authority sa mga may-ari ng malls. Iiralaan niya ang libreng parking hanggang sa paglipas ng bagyo. Tiniyak naman ni Castro na nakatutok si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa bagyo. Inatasan na niya ng Pangulo ang iba't ibang tanggapan ng pamahalaan na maghanda at agad na rumesponde sa mga pangangailangan ng mga biktima ng bagyo. Ako si Chone Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Kel, alisin mo na ito.
1: Maraming salamat kasama ng Chona Yu.
0: Okay, ayan. At tayo magbibigay muna ng isang paalala. Ha? At sa pagbabalik po, ay sasabihin ni Don Pepot alias Don Redondino yung pong numero ng telepono para sa inyong pagtawag sa mga susunod na live ng Palatuntunan ng Pulso ng Sambayanan. Sa Martis po yan, ano ha?
1: Opo, opo.
0: Eh, kasi po, akala namin, tuloy-tuloy na pagbaba.
1: Tumataas po.
0: Kaya kami po ay nagpaplano na sana na mag-live na, araw-araw. Eh, tumaas din po ulit.
1: May problema yung sisper ng Iran at Iraq eh. Ay, ng US eh. Mukhang gusto na naman itaas. Mauna na naman magtaas yung mga oil companies natin.
0: Hindi naman sila dapat magtaas
1: dahil,
0: dahil meron naman sila mga imbake.
1: Yes.
0: Diba? O, pero bakit nga nauna pa silang tumaas sa pagtataas sa international market? Diba?
1: Okay.
0: Sa bagay, hindi lang naman tayo ang tumataas. Sinasabi rin, maging sa US, tumataas din ang halaga o presyo ng kanilang gas. Okay, Chona Yu.
1: Okay na po si Chona Yu. Okay
0: o
1: na
0: sin?
1: Po.
0: Sino ba? Wala
1: commercial
0: na?
1: Po, opo.
0: Magkukomersyal na po tayo. Okay.

0: You are watching the multi-awarded Radio Bandido TV on channel 224 Sky Cable and TV Plus Boxes. Simulcast on DZRJ 810 AM. Informing, advising, and entertaining the Filipinos and OFWs around the world. Streaming live on www.facebook.com/DZRJ810 AM or on YouTube, channel DZRJ 810 AM Radio Bandido.
1: Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapag-ahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyong ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa himpilang Radio Bandido TV, DZRJ 810 AM. Marami pong salamat!
0: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
1: Okay, nagbabalik po tayo sa ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio. Kasama po natin si Don Pepot. Oh. Na 407 million na nawawala. District Engineer sa Maanomalyang Flood Control Project, ha? Nasaan nga ba yun?
2: Diba? Kasi balik din eh, sila Bernardo.
1: Hindi, si Alcantara, di ba? Nagbalik siya tapos meron siyang pangako na ibabalik pa.
2: Hulugulugan.
1: Hulugulugan. Ganon din si Bernardo. Hulugulugan. Yung Bryce, wala ako na... Nakakulong yun, ano?
2: Opo, nakapagsolid ng kotse at saka nung ilang mga ano niya.
1: Oo nga. Asa na nga ba? Okay, babasa na tayo.
2: Romel Madrigal?
1: Oo.
2: D.A. Cabarson, pinalakas ang kaalaman ng mga magpipinya sa pamamagitan ng pagsasanay. Kasama ng Romel Madrigal, iulat mo.
3: Nagsagawa ang Department of Agriculture Calabarzon sa pamamagitan ng High Value Crops Development Program ng isang pagsasanay para sa mga nagtatanim ng pinya sa Tagaytay City sa Cavite. Layunin ng programa na mapahusay ang kaalaman at kasanayan ng mga magsasaka sa paggamit ng makabagong teknolohiya at tamang pamamaraan sa production ng pinya upang mapatas ang ani at kalidad ng kanilang mga produkto. Kabilang sa mga tinalakay ang wastong production at pangangalaga ng pinya, tamang pamamahala pagkatapos ng anihan, pagkilala at pagkontrol ng mga peste at sakit, pamamahala sa sustansya ng lupa, tamang pagkuha ng soil samples para sa pagsusuri at mga makakalikasang paraan ng pagpapanatili ng matabang lupa at ligtas na pest management. Nagbahagi ng mahalagang impormasyon ng mga eksperto mula sa DA at mga kinatawan ng lokal na pamahalaan. Nagkaroon din ng bukas na talakayan upang masagot ang mga katanungan ng mga kalahok tungkol sa epektibong pamahala ng kanilang mga taniman. Ayon sa DA Calabarzon, inaasahang makakatulong ang mga kaalamang ipinahagi sa pagsasanay upang mapatas ang produktibidad ng mga pinyahan, mapabuti ang kabuhayan ng mga magsasaka at higit pang mapaunlad ang industriya ng pinya sa rehiyon. Ako, si Romel Madrigal, nag-uulat sa DZRJ Radio Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Tapos na? Okay, sunod natin ang pag-uulat ni Chonayu. 35,000 na pamilya sa Paranaque City binigyan ng bigas. Okay, Chonayu, balita mo. Hanggang kailan?
4: Aabot sa 35,000 na mahihirap na pamilya sa Parañaque City ang binigyan ng tig-10 kilong bigas ni First Lady Liza Marcos. Galing ito sa programang pangkabuhayan sa ilalim ng inisyatibong mula sa Puso para sa Pamilya. Ito na ang ikalawang bugso ng distribusyon ng bigas para sa mga benepisyaryo mula sa Barangay San Antonio na ginanap sa Parañaque Sports Complex. Pinasalamatan ng unang ginang ang mga opisyal ng lokal na pamahalaan at ang mga residente sa kanilang patuloy na suporta at pakikilahok sa programa. Una nang inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang programang libreng pamamahagi ng bigas noong Pebrero ngayong taon bilang tugon sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin dulot ng tensyon sa gitnang silangan. Direktang binibili ng mga lokal na pamahalaan ang bigas mula sa mga lokal na magsasaka sa pamamagitan ng Local Government Support Fund at ng pangunahing programa ng Office of the President na sa bagong Pilipinas, bawat bayan makikinabang. Kabilang sa mga nabigyan ng ayuda ang mga senior citizens, mga tsuper na mga pampublikong sasakyan, persons with disabilities, mga mangingisda, solo parents, mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program at ang mga pamilyang naapektuhan ng sunog noong Mayo. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much. Chona Yu, wala na tayong pag-uulat?
2: Wala na po.
1: Okay, at yan po yung ating pahabol na balita, no ha? Yung mga perang isinauli na mga district engineer ha? Sa DPWH, yun daw po na nagkakalaga ng 407 million antila hindi pa naisasauli. Ha?
2: Mm-hmm.
1: Ayan, mga kaibigan. Hindi pa naisasauli o nasa kamay na? Ha? Hindi maliwanag, ha?
2: Mm-hmm.
1: Hindi pa naisasauli o nasa kamay na?
2: Kasi hulugan diba? Din yung magbabalik, eh. Kaya dapat hindi sa taong bayan kung ilan na ibalik.
1: Oo, kasi
2: magbabalik.
1: Kung minsan may mga balita ng bitin, eh.
2: Mm-hmm.
1: Diba? Oo. Lalo na sa social media. Kaya kailangan at mahalaga po na tayo ay nagsasaliksik. Hindi lamang po dapat si Senator Padilla ang nagsasaliksik. Tayo pong lahat ay magsaliksik ng katotohanan sapagkat katotohanan ang siyang magpapalaya sa atin.
2: Yes.
1: Yan, mga kaibigan. So, babasa na tayo?
2: Opo.
1: Okay, basa na para makarami. Lahat
2: kayo, Ma'am Mercedes Reyes. Good day po.
1: Okay. At so, sa ating pong mga kababayan, sa ating mga tagapakinig, tagasubaybay, at tagapanood, please lang po, pakilike,
2: yes,
1: pakipalo ang ating palatuntunang pulso ng sambayanan dito po sa DZRJ 810 AM at inyong ishare sa inyong mga kaibigan, kamag-anak o kakilala. Marami pong salamat, sabi ni Villamor Velasco. Magandang umaga, si Juanita Estacio, nanonood, sabi ni Terhita Cruz Agiling. Good morning, Tita Carmen at Sir James. Hindi ko ma-imagine kung anong magiging itsura ni Trillanes pag nakaupo na. Ay, oo nga pala, magiging witness siya sa depensa, no ha? So malaya makapagtatanong o matatanong si Trillanes.
2: Yes.
1: So, pag nakaupo na bilang witness, kasi common witness siya ng prosecution at defense, baka maihi siya sa pantalon. Hindi pwede yung kayabangan niya doon. Okay.
2: Mula kay Sir Onto Heads, TJF, plunder case po, 100% walang lusot yan. Sa Floodgate Campaign Funds, yung scandal na yan, tinanggap ng mga public servant yan sa 2022 pa. Hanggang 2026, global failed government tayo.
1: Sabi ni Jaime Samoya Bernante, ano tinanggap natin?
2: Tinanggap na ng mga lingkod bahay niya, mga public servant, yung flood control. Kaya sabi niya, sigurado yan, blunder yan, walang lusot yan.
1: Okay, sabi ni si Jaime Samoya Bernante, good morning ma'am and sir, TGIF, na mag-ingat tayo, may bagyo. Yung namataan na bagyo, may ayuda yon. Hindi natamaan, wala.
5: Sabi ni Sari Sueño, Happy Friday po, kabandido, Ma'am Carmen at Sir James. Ayon naman kay Romy Sunga. Pinkies, ano ang kaso ng anak mo sa simento? Wala. Mm-hmm. Meron ba, Don Pepot?
2: Wala. May issue pero walang investigation.
5: Wala na. At ang anak ni Boying sa drug, anak ni Tulpo sa USA, paglaklak ng napakamahal na alak, mga naku,

0: inyo, nawawala po ang signal. Totoo kaya kasi kami rin dito, pahintuhin to. Pero sige lang po ang pagpapadala ninyo ng inyong mga messages. At kapag ito po ay nakapasok, sigurado naman po, swak na swak, babasahin po namin.
1: Yes.
0: Sabi ni Jaime Samoya Bernante, Ma'am Carmen, Sir James, unti-unti nang gumaganda ang buhay. Ang bawat pamilya sa ating bansa ay sinasabi ni Attorney Ligutan na photocopy considered as original. O kaya pala may nagsasabi, magpapaserox na ako ng pera para makabili ako ng bahay. O, di ba? O, pinapaserox na nila. Pwede na palang gamitin kahit serox pambirang abogado na to sa talino. Tulo sipon sa galing.
1: Madalama kayo, Sir Jesus, alam mo ano, TGIF po, Tita Carmen and Brother James, morning coffee lang at pandesal with ham and egg, ice na, buto-buto.
0: Hindi yata binati si Siantal.
1: Oo nga, nagbe-breakfast siya.
0: Sige, si Emmy Tabahonda, ang sabi, yung school feeding program, para kan si Don Pepot, hindi binabati yung kanyang mahal na si Benis, ha? Dapat binabati niyo yung inyong mga mahal, o. Di ba pa sa babanggitin yung pangalan, mami, sinong mami? Baka yung mami mo nasa simenteryo na. Sabihin mo yung pangalan. Oh. Sabi ni, sino ba pangalan ng mahal mo?
1: Mami Benis.
0: Mami-mami kayo, isa lang ang mami. Sabi ni Emmy Tabahonda, ginagawa niyong lola yung mga asawa ninyo. Yung school feeding program ni BBM Nationwide ay ipahawak sa AFP. Total, wala namang ginagawa ang karamihan nito. Nakatambay lang sa kanilang barracks. Tama, di ba? Yung mga sundalo na naka-standby lang, gamitin natin pati yung kanilang mga sasakyan, di ba? Gamitin.
1: Yung masisbay nila, ang dami.
0: Lahat yan po, pag-aari ng taong bayan, kaya taong bayan, nakinabang.
1: Yes. Wala naman kay Mang Winnie Kalingasan. Good morning po sa inyong dalawa. Watching po from Hong Kong. Totoo po kaya takot sila na bumalik ang isang Duterte?
0: Parang ganun po ang nangyayari. Hindi ko maalaman kung bakit takot-takot sila sa mga Duterte. O ano naman ang dapat nilang ikatakot sa Duterte, di ba?
1: Yes.
0: O, naglilingkod lang ng tapat. Ayuda, okay lang po sana. Kaso mas kailangan trabaho. O nawawala yung ating ano?
1: Opo.
0: Sige, basa.
1: Wala kay Sir Ortohead, 100% dismissed na po yan. ASAP ang impeachment trial na yan ng constitutional, budol pa. Kangaroo court, sa korte magkaso para sa patas na katarungan, kapayapaan, kalayaan sa 120 million mga Pilipinos.
0: Michael, nawawala. Oo.
1: Mula pa din kay Mang Winnie Kalingasan, nagbalik na po ang dalawang iyan ng nakaw na yaman kay Boeing noon sa DOJ.
0: Sino?
1: Si Bernardo Rao tsaka si Alcantara.
0: Yun ang narinig natin, di ba, nung iniimbestigaan sila. Na nangako si Alcantara ng ilan daang milyon ang ibabalik niya.
1: Isang milyon na ibalik.
0: 300 ba? O,
1: diba? Dapat may ibabalik pa isa. Yung isa, 1 billion nga Ulugan nga lang, ibabalik.
0: Hindi, tsaka yung kinagagalit ng ating mga kababayan, yung ginagawa dapat na state witness, yung least guilty.
1: Least guilty.
0: Pero bakit yung mga malalaki ang kasalanan, katulad ng dating Secretary Bunoan, o yung nagbitiw na Secretary Bunoan, o bakit gagawin state witness yan ni Ombudsman Boying Remulla? Isa yan sa may malaking partisipasyon.
1: Yes.
0: Sa nangyaring flood scam sa DPWH, di ba? Sige, basa.
1: Laki mong Winnie Kalingasan, di titigil ang bangag niya hanggang si BP Sara ay di nila napapabagsak kasi alam nila na malakas sa tao at matutumbok ang mga nagnakaw ng mali-malita kapag si BP ang presidente.
0: Sabi ni Sally Sueño, Bebe, mas banta po sa buhay ari-arian ng mga nakawan sa flood control. Maraming nasasalanta. Huwag puro sisi sa Duterte.
1: Sabi naman Mercedes Reyes, Sana puro babango naman sila, BBM at Lisa.

0: Marcos.
1: Oh,
0: Nagawa
1: nga.
0: ba mo sila?
1: Si Emita Bahonda, sana yung barn election sa Mindanao. Wag nang mangialam ang BBM admin. Hayaan silang pumili ng kanilang mga leader. Eh kahit anong gawin nila, hindi na sila babango, sabi ng mga kababayan natin. Hanggat hindi naiimbestigahan, hanggat hindi nalalantad ang katotohanan. Ha? Kung sino-sino yung mga sangkot na dapat managot nang magkaroon ng hustisya at magkaroon tayo ng kapayapaan. Yan ang gusto ng taong bayan. Kaya kahit ano pa ang gawin na pagpapabango, ano pa ang gawing magagandang balita, hanggat hindi nalalantad yung sinasabing pinakamalaking korupsyon sa kasaysayan ng bansa. Kung sino yung mga nasa likod, na siya dapat managot, hanggat hindi po nalalantad yan, hanggat walang makatotohanan ng nangyayari sa ginagawa ninyong investigasyon, kung mayroon man, pero nakikita natin na ngayon ay nakapokus ang mga senador, ang mga kongresista, kasama na ang taong bayan dyan sa tinatawag nating impeachment trial laban sa ating Pangulo Sara Duterte, pangalawang Pangulo Sara Duterte, upang mailihis, di ba?
0: Yes.
1: Ang focus ng taong bayan. Oh. Sabi ni Sally Sueño, kung talagang may malasakit sa pera ng bayan, ang mga mapagpanggap na yan, 125 million ang hinahabol, 2.3 billion ang magagastos. Hoy, para nyo gastusin sa pamulitan kaninyo, mas malaki pa yung gagastusin kesa dun sa 125 million na hinahabol nila. Eh may mga nagtatanong nga eh, bakit yung
0: 4.5 billion
1: na tawag dito, confidential and intelligence fund ng Pangulo, bakit hindi yan binubusisi? Bakit hindi yan iniimbestigahan? Bakit laging huli sa balita na kuminsan nag-ground pa ang ating Pangulo sa mga ibinibigay sa kanya na impormasyon na mga dapat ay mas nauuna, di ba?
0: Sa laki ng pondo niya.
1: Intelihensya niya.
0: Yes.
1: Mas dapat mas nauna yung impormasyon sa ating Pangulo para agad-agad nagagawa ng paraan. Oh, di ba? Sabi ni Juanita Estacio, dapat tinutukan nila muna ang flood control para malaki pa ang makukuha nilang pera. May pambayad sa Senado. Ba't babayaran ng Senado? Sige.
0: Laki mo may ni Kalingasan. Ma'am, napunta lang yun kay Boying. Sabi niya.
1: Sabi ni Sally Sueño, Senator Pia, di nga po nagre-reklamo sa steep neck at mapanisan ng laway. 87 days po siyang magpipigil ng ihi at mukhang tanga. Okay.
0: Sabi naman ni Sergius Dennis Almohano, ang impeachment daw ay quasi-judicial political exercise sui generis function. Pero nasa mga senador judges pa rin kung paano nila i-appreciate yung mga arguments ng depensa o prosecution, di ba? Opo.
1: Sabi ni Romy Yusunga, si Lisa, mas malaki pa ang mata. Ano ba naman kayo sa mukha niya? Lagi pang umiirap, akala maganda. Lisa, mahiya ka sa balat mo. Ang iksipan ng kamay, pero mahaba pagdating sa salapi. May iksiba kamay ni First Lady? O mahaba? O, yung pepe, tinatanong
0: hindi
1: kita eh.
0: Hindi ko nakasimpe kung makapaisi. Sabi naman ni... Sabi naman ni Mamwini Kalingasan, napakita na po yan sa live eh. Dinala niya Alcantara at Bryce Hernandez sa DOJ.
1: Aray ko. Ang mga tanong na ating mga kababayan, kumisa, napapatawa ka na nga eh. Oh. Pero maganda rin po yan dahil imbis na maging magalit tayo, malungkot tayo, napapatawa tayo. Sabi ni Merly Gicomo, pati si Bunuan, naging witness na. Kaya halata si Boying.
0: Lalamang kay Mambad, Sir Elaine, tanong ko lang po, anak ba ni Atty. Sison, si Atty. Sison na abogada ni Inday Sara?
1: Hindi po nating alam eh. Hindi po
0: Opo,
1: nating alam.
0: Parang anak po siya, Tita Carmen. Eh. Ni,
1: para lang eh. Bakit
0: alam
1: sinasabi
0: ko,
1: mo?
0: Anak, parang naano ko na anak siya, Atty. Sison. Yung, ano, yung paglaban mo, yung si, ano, si
1: Ah, si
0: Jotek.
1: Sison. Oh, paglaban mo.
0: Paglaban mo. Eh.
1: Oh, eh,
0: Anak
1: pero
0: niya
1: pa,
0: siya, anak siya.
1: Wala pang kumpirmasyon yan, Don Pepot. Wala, hindi pa nalalathala. Dapat may magbigay ng impormasyon.
0: Ano relasyon niya?
1: Kasi hindi pwedeng sinasabi mong parang anak eh. Parang, ibig sabihin,
0: dati kasi
1: totoo
0: parang nabasa
1: o hindi.
0: Ko na, parang anak siya ni Adoro Sison, hindi ko lang matiyak na ngayon.
1: Sabi ni Sally Sueño, walang banta sa ginagawa ni BP dahil kapag pinatay ang impeachment ay dahil banta si Inday sa pagnanakaw at panluloko nyo sa Pilipino. Tama po. Kasi dyan na ngayon tayo nakapokus eh. Pero tandaan po ninyo, katulad ng sinasabi ni Senator Alam Cayetano, ha? Huwag nating kalilimutan yung pong flood control scam.
0: Yes.
1: Dapat isama yan sa iimbestigahan. At yung dapat pag-usapan yung mga pangunahing problema o solusyon sa kasalukuyang problema ng bansa.
0: Yes. Sabi siya, Fernando Claros, Tita Carmen, si Atty. Ligutan ba related kay Romualdez? Just asking.
1: Ewan ko, hindi ko rin alam eh. Baka nalagot yung kanilang ugnayan.
0: O, taga-Leyte rin yata eh.
1: Ligutan eh. Hindi naman, porque ba
0: kababayan
1: taga-Leyte.
0: Niya yata, kababayan niya yata niya, kaibigan
1: pwede
0: niya.
1: Pwede kababayan, hindi naman pwede mo sabihin na kamag-anak
0: related
1: agad.
0: Sila.
1: Oh, eh. Ito si Don Pepot. Kamag-anak din po ito ni Xi Jinping. Kamag-anak ni
0: Kim Jong-un.
1: Kim Jong-un, ha? O ngayon kamag-anak ni Ridon. Oh.
0: Dami.
1: Pero hindi naman, 'di ba?
0: Related.
1: Oh, wala hong sige.
0: Wala naman kay Sir Fernando Claros, tita. Bukod sa ang sama ng ayun, teka.
1: Sabi ni Emmy Tabaho, ang danong araw ang Makoy admin, lahat ay kalaban nila, makakaliwa, dilawan at mga crony. Pero ngayon, Duterte naman ang kalaban ng dilawan, pulahan, doyerista, komunista, Marcos admin. History repeat itself. Oh, pero ang nangyari, yung dating magkakalaban, ngayon magkakakampi. Di ba?
0: Oh,
1: yung dilawan, yung loyalista, yung komunista, di ba?
0: Yes.
1: O dati kalaban po 'yan ng Marcos.
0: Never again.
1: Oh. Dahil no, dilawan at saka komunista ang nagsanib pwersa noon eh. Wala pa yung
0: sila.
1: Pink. Ang pink kasi ngayon lang yung pink, yung kay Lenny. Oh, dati po dilawan. Oh. O kaya yan noon dati magkakasama pero ngayon lahat kasama na eh. Oh, sige.
0: Wala kasi Fernando Claros,
1: ano kaya yan? Dahil sa maleta?
0: Never again okay. Na.
1: O nakatanggap pa? O may nakatanggap pa? Di ba nakatanggap? Sino ba yan? Si nakatanggap yung Franz Castro. Nakatanggap yung Manuel Uy ba yan? Ano? Manuel Uy, ano yata sa sweepstake? Sino ba yon? Yung congressman. Sino nga yung
0: Bayan Black, makabayan Black.
1: Oh,
0: ayun
1: sino?
0: Sa mga
1: ano pa nga noon, 'di ba Manuel?
0: Latino,
1: teka, si
0: Castro,
1: Manuel ba 'yon?
0: Si Manuel.
1: Oh, 'yan. Oh, 'yan po, nakatanggap 'yan. Ngayon sinasabi.
0: Ayun sa mga sundalo 'yan.
1: Oh. Yung joke no, nakatanggap din ba yung si ano Apeng Daldal?
0: Hindi ko natanda kung kasama sa daming listahan eh.
1: Si Dilima, nakatanggap.
0: Ayan, meron po ayon sa mga Marines yan.
1: Oh, sino pa? May mga utak kaliway na tila nakatanggap din. Kaya yung Brosas.
0: Ayan, nabanggit po yan. Nabanggit
1: oh, siya. Yan sinasabi ko sa iyo eh. Oh, sige, basa ka na.
0: Wala kasi Fernando Claros. Tita, bukod sa sama ng signal, na-edit pa yung mga message ko.
1: Sabi ni Sally Sueño, di lang po edukasyon ang mababa ang kalidad. Pati ang politiko na namamahala sa bansa Panay Epal, parang pera nila ginagastos. Eh, bagay po tayo ng kasalanan eh, nadala tayo ng mga magagandang, ang tawag dito, magagandang mga pananalita, yung mga commercial, ha, na pagbibenta sa mga politiko. Marami po sa atin ang nadala, katama na po yung inyong lingkod, na nadala sa Duterte, Marcos Duterte Unity Team.
0: Kasi Unity yung ano nila, sinapilitin
1: nila. Hindi naman pala Unity, bandang huli. Watak-watak.
0: Isa pa lang.
1: Watak-watak na, pati taong bayan tuloy ngayon, watak-watak
0: yes
1: na. Sabi ni Jaime Samoya Bernante, 3 months impeachment trial hearing, ang magagastos sa gobyerno ay worth 2.3 billion. Magagastos ninyo, hay. Taong bayan, gutom na. Eh, kuyan ba naman yan? Ha? Isang araw lang, dalawang araw o tatlong araw, pwede nang matapos yan eh. Mm. Alam naman ninyo kung sino-sino yung mga sangkot na yan. Bakit kailangan pang trial-trial natin ang napakahaba? Mm. Eh, ang daming problema, ang daming nagutom. Eto na naman ngayon ang bagyo. Ha? O, ilan na naman dyan ang maring bahay.
0: Kinakabahan ng taong bayan sa pagpapagulan.
1: Baka bumahang malaki, di ba?
0: Yeah.
1: O sino na naman ang malulunod? O ilan na naman ang malulunod, di ba?
0: Yes.
1: Ilan ang magugutom? Sige, basa.
0: Mula naman po kay Sergius Dennis Almohano, tita, di ba dapat CTC o certified true copy, mga important papers o documents, mga isusumite sa court kahit sa impeachment proceedings?
1: Eh, yun ang sinasabi ng attorney Libu, ano di?
0: Ligutan.
1: Ligutan ko. Ewan ko kung ano naman yung masasabi ko. Oh, eh, pwede na raw ang Xerox eh.
0: Kaya, original na rin.
1: Ibig sabihin, pati pera, pwede na rin i-Xerox. Kailangan tanggapin ninyo dahil pwede na raw yun eh. Di ba? Eh, saan ba kumuha ng abogas sa itong attorney Libu, ano?
0: Ligutan.
1: Ligutan, oh. Na, pwede yung Xerox. Eh, ang alam ko rin, simula nang ako ay matuto na hindi pwede ang Xerox kahit sa pag-a-apply ng passport. Kailangan mga original dokumento mo. Kahit sa anumang pag-a-apply, kailangan original ang isasama mo sa iyong resume, di ba?
0: Mm. Oh, eh, sinasabi mo,
1: ngayon, pwede na pala na Xerox. Oh, sabi nga ang biruan, ako gusto ko rin bumili ng bahay kasi Xerox ko na lang yung pera ko kung magkano. Ah, magkano ba yung binibenta mo pa? O magpapaserox na lang ako ng pera.
0: Malamang yung bahay, ito Carmen, Xerox din.
1: O sabi ni Sally Sueño, sabi ni Tulpo, move on na daw sa flood control. Hoy, interesado kami sa investigasyon. No choice na lang sa impeachment. Bantay kami para ipagtanggol at di maapi. Vice President, puro kayo Epal.
0: Sabi ni Sergius Dennis Almohano, sige na nga, hi, shout out to Santal.
1: Sabi ni Sari Sueño, Win, pinagmungha ka ng tanga ng jowa mo dahil dati na si Manalo, pero Win, eto nang mukha ka namang tanga, bobo ka ba talaga? Sino bang Win? Ha? Si Senator Win Gatchalian. Ba't siya pinagmukhang tanga? May jowa na ba ito? Ha?
0: Meron. Hindi ko lang alam kung meron. Mula kay Ma'am Godina Bungokan. Ma'am Carmen, Sir Jess, good morning. Ano yan? Antayin yun. Tumulo sa ilong ni Redon.
1: Diba? Sinisipon na rin ah. Sa mga kumakain po, pasensya ha. Eh, yan po yung mga natatanggap natin ng mga
0: binabasa lang po namin ito.
1: Mensahe, binabasa lang natin. O sabi ni Joy Lorete, good morning po. Unang witness pa lang, failed na. Incomplete file niyang video. Kahit anong gawin ng witness, failed na siya. Kasi walang treating sa sinasabi ni Vice President Sara. Gusto talagang mawala talaga si BP Sara para di makatakbo sa 2028. Kaya nga po sinasabi, yan pong impeachment laban sa ating Vice President Sara Duterte tulad din ng pagkakakulong o pagpapakulong kay Senator Mark Uleta ay pawang tila politically motivated. O ngayon, di ba, kakanta na naman ako. Please release me, let me be. Baka pwede nang i-release. Ha? Itong ating silador, Marculeta, o na nananatili po dyan sa PNP Hospital dahil sa nagkasakit.
0: Baka ngayon, lumalabas. Mataas ang cholesterol daw.
1: Baka na-stress, ang dami ng sakit na lumabas. Merong sa spine. Merong sa spine. Merong high blood.
0: Blood pressure niya.
1: Merong ngayon, tumataas na naman ang blood pressure. Baka ngayon may cholesterol na naman.
0: Sa stress. Ano
1: dami.
0: Kaka-stress yun.
1: Di ba ganyan? Ganyan din yata noon sila. Sila Jinggoy. Sila dating Pangulo. GMA. Nakakasakit sila pagka nagkakakaso. Ba't ganun? Sige.
0: Mula kasi Fernando Claros, saan ba dapat dalhin ang mga restitusyon na ibinalik ng mga suspect sa flood control sa Senado ba? Hindi po, sa DOJ po. Talagang sa, kaya si Secretary Boying nun, DOJ si dati.
1: Okay, yung
0: kasi sa DOJ dadalhin. Yan.
1: Ngayon, sabi ni Sally Sueño, Win, nabasa natin ito ah. Yari na ang butuhan sa impeachment. 13 ang majority, kulang pa ng 3. Ayan na nga eh, sino ba ang iniispatan o tinatarget? Padilla. Sino pa? Si Loren Legarda.
0: Si Cayetano rin. May ano rin si Cayetano, si Alan, dahil doon sa obstruction of justice na sinasabi din.
1: Oo nga. Eh, pero wala namang kaso yun eh. Ano bang obstruction? Eh, Senate President eh. Siya dapat ang nasusunod, di ba? Yes. Siya ang dapat nagugutos at sa, dahil sa oras na yon siya ang Senate President, siya ang in command. O bakit yung lalagyan ng another na naman, o dahil kailangan pa ninyo tatlo, o tama, Legarda, Padilla, Alan Cayetano, meron pa isa
0: eh, si Bongo naman, dahil may bending daw,
1: ICC naman yan.
0: ICC.
1: O ICC naman yan, o sino pa, ubusin na ninyo. O Para sigurado na kayo.
0: Sige. Pag-ayari pa subali sila, yung base number, babawasan daw, hindi lang yung 16.
1: Hindi pwede nga eh. Nagsabi na yung ating Chief Justice Davide, Associate Justice Ascuna, Associate Justice, sino pa ba? Pero yung Carpio,
0: diba?
1: Parang gusto nung magbendalo. O, diba?
0: Iniba yung base.
1: Eh, dati naman yan eh. Ang mga sinasabi niyan, puro balintuna eh. Sige.
0: Opo, wala naman kay Winnie Kalingasan. Nagtatanong lang po, asa na po ba yung mga taong noon, panahon ni Duterte, ay may malasakit sa bansa at sa kapwa? Natapalan na din ba sila ng mga mali-maleta?
1: Ito ang sabi naman ni Jaime Samoya Bernante. Si Attorney Ligutan pala, Tagalete. Si Romualdez, Tagalete din. So it is a tie, hindi magkamag-anak. Pareho lang po sila. Sabi ni John Observer, para sa kaalaman ng taong bayan, kay Marcos Bangag po nagsimula ang flood control. Parang hindi yung flood control, pero yung corruption, nagsimula yan sa ating Vice President Sara Duterte nung sabihin niya na gustong kunan yung
0: kinokontrol ng dalawang tao lang ang budget.
1: Hindi, yung sinasabi niya na gustong kunan yung inallocate yata sa kanya.
0: Depende, 10 billion.
1: Oo, na, oh, yan.
0: 10 billion muna kinukuha tapos hindi niya binigay.
1: Oh, yan.
0: 10 billion naman nilagay.
1: Diyan po nagsimula yung corruption, insertions. O, sige.
0: Mula naman po kay Sir Fernando Claros, kumusta na si Father Hendrix Raben na may ministry sa kabundukan?
1: Yes, opo. Susunod po natin yan in live natin sa Martes.
0: Opo.
1: Ay, kaka...
0: Yes. Di tayo ganito. Kinakahiya ang Panginoon. Walang project at alam ng buong mundo na kawatan na ang gobyerno sa BBM, nakakahiya maging Pilipino.
1: Sabi ni Sally Sueño, masyadong kinakawawa ang Pilipino, inuubos niyo pera na galing sa buwis at ang binoto na sila Jinggoy. Marculeta, Inday, tinatanggal niyo, di pa kayo nakontento sa pagpapatapon sa PRRD na minahal ng Pilipino. Sabi ni Rick Orasyon, paano na yung buwayang Remulla? Nagpalabas ng statement ang COMELEC na hindi krimen ang 75 million na political contribution. Eh, palabasin nyo na si Senator Marculeta na pinakulong mo na walang matibay na kaso. Sinira mo ang pagkatao sa taong lumalaban sa 1.5 4 trillion corruption scandal. Hindi naman po nasira eh. Lalong nagmukha pong kahanga-hanga ang ating Senador Marculeta sa pag ipinakita niya na handa siya na magsakripisyo alang-alang sa pagtatanggol sa karapatan ng taong bayan. Hindi po nasira. Yung mga kinukulong nila, hindi po nasisira eh. Lalong lumalawak, lalong lumalaki ang pagmamahal at tiwala ng taong bayan dahil nakikita nila na handa po na suungin ang sakripisyo. Katulad din ni dating Congressman Mike Defensor, di ba? O, nagpakulong siya. O, hindi man siya, kusa siya sumuko at nagpakulong siya. Yes. Yan ay dahil sa kanyang paninindigan at paniniwala na dapat ay mabigyan ng katarungan ang taong bayan. Sabi ni Rick Orasyon, paano na yung buhayang Remulla? Nagpalabas ng statement ang COMELEC sa hindi krimen ng 75 million na political contribution. Iba'y na kaso. Ayan.
0: Sabi naman ni...
1: Sige.
0: Sabi naman ni Sir Cesar Nadre, matagal na yan. Pinipili lang
1: itong kinakawawa ang Pilipino. Inuubos niyo ang pera na galing sa buwis at ang binoto na sinala Jinggoy, Marculeta, Inday, tinatanggal niyo, di pa kayo nakontento sa pagpapatapo, nabasa na rin yan. Alam niyo po, talagang malaking katanungan para sa ating mga mamamayan eh. Yung ibinoto ng taong bayan na 32 plus namang matibay na mga ebidensya sa mga kasong inyong sinasampa na halatang halata ng taong bayan na hanggang ngayon kayo ay naghahanap pa ng mga ebidensya na maikukulapol nyo sa inyong mga aligasyon. Akala nyo ba hindi alam ng taong bayan? Alam ng taong bayan, matalino na po ngayon. Marami na tayong matatalinong mga mamamayang Pilipino na hindi pa man natatapos. Eh, yung ibang mga nanonood ng pelikula, hindi pa tapos. Alam na nila ang the end ng istorya. Eh, ito pong pinapanood natin na ginagawa ninyong mga moro-moro na tila telenovela. Ha? Alam na po namin ang magiging ending. Gusto ninyo na ma-impeach ang ating Vice President Sara Duterte para mawalan kayo
0: na
1: ng kalaban. Kaya kahit ako sa tindi ng galit ko sa ginagawa sa akin, di ba? Na lahat magagalit din ako at yung sinasabi ni Vice President Sara Duterte, pwede rin masabi ng kahit sino out of your or her sabi ni Eduardo Ling, morning po tita at James, ingat po palagi, maraming salamat Eduardo Ling.
0: Sabi
1: ko sa inyo at nagpapasalamat kami dahil patuloy kayong nagpapadala ng inyong mga komento. Sabi ni Danny G. Macol, Remulla, Boying, sunod na presidente, dapat maimpeachan, abusado sa batas, Ben Dalode. Hindi ba, inayunan niya yung sinabi nitong isang bending dalo na si Erwin Erich Sylvester Tulpo na sometimes we have to bend the law. Sumagot siya, di ba? Yes, sir. So, ibig sabihin, sang-ayon siya na i-bend ang law. Pero hindi sometimes siya, all the time, pagka gusto niya na ikaw ay kalawitin, gagawa siya ng kaso para sa'yo, para ikaw ay makalawit at makulong. Yan po ang nakikita at isa sa patunay ay ito pong pagkakakulong kay Marculeta. Hindi, huwag mong sabihin, Ombudsman Boying Remulla, na hindi mo alam na yung sinasabi na pag-decriminalize ng tinatawag na pagbibigay ng donasyon sa isang kandidato ay hindi na pwedeng maipakulong kung hindi magmumulta na lang. Alam mo yan. Pero bakit, why did you bend the law? Para lamang makulong si Senator Marculeta. Yan po tanong. Tanong po yan ng ating mga kababayan. Hindi po yan tanong ni Tita Carmen Ignacio. O sige. Sabi ni Jaime Samoya Bernante, si Padre Reyes, Padre Flavi Villanueva, ayaw nila sa Duterte family. Bakit, Father? Ayaw nyo? Eh, di ba sinabi na nung Father Hendricks Haben, kasama niya yan sa bundok? Di ba? Si Llamas, si Robert Reyes, kasama niya yan sa bundok. So, anong hahanapin natin? Kalaban sila dahil yung nabawas na malaking bilang ng mga makakaliwa sa panahon ni dating Pangulong Duterte na itinutuloy ng ating Vice President Inday Sara na siya ay maging DepEd Secretary o itinalaga na DepEd Secretary na para yung mga nagre-recruit sa ating mga kabataang estudyante ay mapigil at mawala na. Yan ay isa sa dahilan kung bakit gigil na gigil itong mga utak kaliwa na may impeach si Vice President Sara Duterte.
0: Sabi ni Mamimi Tabahonda, ang Ghost Project sa totoo lang sa Makoy administration nagsimula. Maraming kalsadang simentado. Noong bata pa ako sa mga bayan-bayan lang, meron na. Pero paglagpas ng bayan, rough road na. Pero ang naiulat lang buo ng kalsada, simentado. Pero ngayon, nalipat lang sa flood control ang Ghost Projects.
1: Sabi ni Sally Sueño, nagahari ang mga mag-utol na Remulla, si Batman na Recto, ni hindi binoto ng Pilipino, kung umasta, pag-aari nila Pilipinas. Okay.
0: Sabi ni Ma'am Joy Lorete, nililist na lang ang flood control ilang presidente na ng Pilipinas eh. Pero ito ang pinakakurakot kung may grade, 100% na corrupt.
1: Sabi ni Emmy Tabahonda, ang Ghost Project sa totoo lang sa Makoy Admin, nabasa na. Sabi ni Joy Lorete, nilis na lang, nabasa na. Sabi ni Sally Sueño, di man po perfecto si PPRD. Dalawa ang babae sa kanyang buhay, pero ni isa walang umepal at di kinainisan ng mga Pilipino at di mukhang matapobre. Tama po, pinresenta niya yung kanyang naging asawa na sinasabing nag-divorce na sila at yung kanyang kinakasama, di ba?
0: Yes.
1: Yung live-in partner na si Hanilet, di ba? Pinresenta niya pareho sa publiko, pero ni isa walang nakialam sa kanyang pagpapalakad sa gobyerno bilang pangulo ng bansa. Eh hindi po katulad ngayon na sinasabi ng marami nating mga kababayan na tila ang nagpapatakbo daw di umano ng bansa, ha? Ay ang First Lady na hindi naman po ka panipaniwala kung minsan eh. Pero kung minsan paniniwalaan mo. Bakit? Eh abogada yan eh. Mas may alam yan kumpara sa ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. na hindi naman nating minamalit. Eh pero wala pong natapos na kurso
0: yes.
1: ang ating kasalukuyang Pangulo Bongbong Marcos Junior. Nag-aral po siya sa abroad. Nag-aral po yan sa London Bridge is falling down, falling down. Diyan po sa London sila nag-aral. Di ba? O pero, wala po siyang natapos na degree nang sila ay mapatalsik sa Malacanang.
0: Mula naman kay Mambuini Kalingasan, nakarang tatlong trial na ng hearing po, kitang-kita na na puro kalokohan lang yung mga pinagagawa ng tropa ni Lewistro, ni Laway Atty. Tulo.
1: Sabi ni Rick Orasyon, laman ng Western News si Jumping Jack, ang corruption ng kanyang administrasyon. Ang Western News ay nakabase sa North America at Europe. Last week, laman din siya ng Russia News tungkol sa pandarambong. Ha?
0: Sabi mo, Winnie
1: Kalimusan. Jumping Jack is nowhere to hide na. At yung sinasabi po na kung saan galaiting galaiti si Harry Roque, dating spokesperson ng PRRD administration, na headline sa Taiwan News na ang korupsyon ng kasalukuyang administrasyon. Hindi lang naman po ang ating Pangulo eh. Ang dapat natin pagtuunan, kundi yung mga galamay niya na siyang mas higit, ha, na may access, di ba? Maring ang Pangulo tumatanggap nung tinatawag na, ano ba yon, yung tumatawag siya ng, tumatanggap siya ng certain percentage, anong tawag doon?
0: Mga porsyento.
1: Porsyento lamang, hindi, meron siya lamang, porsyento, kumbaga, pero yung mga nakakakurakot ng malalaki ay yung mga nagsasagawa, patulad ni dating speaker Martin Romualdez, ha, nitong si Saldico, at yung mga sinasabing mga mali-malita na ibinabahaging salapi sa mga mambabatas para wag silang magsipagsalita at para sila ay patuloy pagtakpan ang kanilang mga ginawang pambabalasubas sa taong bayan.
0: Sabi ni Sir Eugene, may pobya na ding umuulan dahil sa ang maliatagang sa pamumuno ni BBM eh.
1: O, kinumpirma ni Jaime Samoya Bernante, anak ni Attorney Season, si Attorney Season daughter niya. Meron pang isang kapatid niya na lalaki, di ba?
0: Si Jopet Season.
1: Jopet Season, yan. Abogado rin yun.
0: Opo,
1: naganda rin. Yan, oo. Sabi ni Rick Orasyon, si Miss Hanilet ay legal wife na ni PRRD kasi annulled na ang kasal niya kay Miss Zimmerman.
0: Sabi ni Sir Disdenes Almuano, tita, girlfriend po ni Senate President Wing Gatchalia si Bianca Manalo.
1: Ah, yung Manalo pala yung sinasabing. Hindi niya asawa.
0: Girlfriend.
1: O, okay lang naman yung sinasabing nagkahiwalay na?
0: Hindi ko po alam.
1: sabi yung sa chismis eh. Hiwalay na. Di ba? Wala namang masama kung maghiwalay, kung girlfriend lang naman. Kahit nga asawa, naghihiwalay. Di ba? Kaya sabi lang, parang hindi magandang istorya. Sige.
0: Sabi naman ni Sir Gregorio Amoranto, such a stupid and lousy country, no unity. What a mess. What a shame.
1: Eh, yun na nga po eh. Kung bakit isang maliit na bansa lang tayo, pero hindi tayo nagkakaintindihan, bakit tayo nagkakawatak-watak, yan po ay dahil din sa mga ilang politika na mga gusto ay watak-watak ang mga mamamayan Pilipino para mas madaling kontrolin. Yes. Sige po.
0: Mula naman po kay Sir Orto Hedge, 100% MAGA, Make America Go Away. Sila, yung CIA, Pentagon, mga US Embassy, from mass destruction, yung war sa 2026-2027 of Asian region, peace, humanity, environment, economy, sovereignty, and RP.
1: Pero hindi po, dahil sinabi ni dating Pangulong Duterte na kung may pakakasalan siya ulit, di ba, ay si Mrs. Zimmerman Duterte. Although, sila ay divorce na o annulled na, di ba? Pero kung meron siyang pakakasalan ulit, ay ito ay ang kanyang unang asawa. Pero ibig sabihin, wala pa siyang pinakakasalan. Sige, sabi ni Bear Esposo, si Pinky Tita kinukutsa si Marculeta. Kung talagang totoong walang bayad na dumi ang pagkataon niya, bakit tinakasa niya asunto sa kanya noong time na umis ka po siya sa bansa patungkol sa kuratong Baleleng? At sinapelikula pa nga ni Senator Robin Padilla, samantalang kay Senator Marculeta ang kaso sa kanya, di naman marinaw at pinabulaan na ng COMELEC chair. Bakit pauusigin? Di na malaman ang batas nating kung alin ba yun o sa kanilang bahala na kayo mag-isip kung anong sabihin mo. Wala na tayong oras, Don Pepo.
0: Wala na pong oras, kaya...
1: Kaya nga, yun yung sinasabi. Pati yung, ano, ang natawag dito, original copy. Pwede nang ipaserox daw. Kaya dapat tanggapin yung xerox copy bilang ebidensya. O, kung gano'n ang usapan na pwede na lahat yung dating hindi pwede, di pwede na rin ipaserok yung kuminsan ay 20 pesos na pera ni Don Pepot para maging 200. Diba? O, sige.
0: Kaya salamat sa Diyos, salamat sa lahat. Salamat tayo, mapaling ko, James Goy. Yung sabi natin, piling gawin mo. Buta, tama. God bless us all.
1: Okay, mag-ingat po tayo, ha? Opo. Sa maaring dumating na bagyo na sinasabi kaalinsabay ay habagat. Ingat-ingat po tayo yung mga kababayan nating nasa mga tabing dagat na nasa delikadong lugar. Kung maaari, maghanda-handa na po kayo at huwag nang hintayin na kayo ay paalisin pa sa inyong kinalalagyan, kundi kailangan nakahanda na po kayo. Okay, so with that, I say mabuhay ang sambayan ng Pilipino and may God bless us all. Marami pong salamat. Bye-bye.
0: Okay, Lord.
2: You have been listening to Pulso ng Sambayanan with Carmen Ignacio on DZRJ 810 AM. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.